0: tulog abang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton epektibo kaayo.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ruydan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kaayo turbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
4: Sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Bukod sa imong bad breath? Mang Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4Biotic.
5: Mag-joy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Hindi ka. Mag-joy ride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige kagidya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sa ganga driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
7: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
8: Sige, pambuta tayo, Mark.
7: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
9: Niriplano ng ilukong sa suspect.
10: Nagipaan na squad yun na kapagsalawan sa biktima.
11: Tulo ka mga bangkay.
12: Patuloy pa ang imbestigasyon.
7: Kumilasin at expose ang katiwalian.
13: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
7: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
15: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
16: Foro de los Pueblos.
17: Alas 8:08 na mga sukinting paminaw! Balik niya po dali sa ito kapag ka panagubanuban. Kaniga po si Kaki5, Bernie Campos, kano na gamay kisi. He takes 500, he takes coffee mix, so ga distribayo ka musa ko. Pangalan niya po sa ito nga partner, attorney Ronel D. Palobo. Yeah! Okay, mga higala. Dari sa tabahin ini nga Mighty C. No? Mighty, Mighty C. Mga suking tigpamilaw, mga Kaki5. Mighty C. Kung pasagdan magunato atong lawas sa mga kaigsunan sa pagbabad bitaw dia sa init, ulan, labi na mga higala ka ng kadlaon tamugikan ng mga kaigsunan, namasahiro ta, mag-drive ta o mga dagko ka mga sakyanan, mga vehicle o uban patterns, nga ka ng pamasahiroan, mga easy ride, pedicab,

0: Sayo pas kadlawon mogi ka nata sa tumbalay. Mangingisda ta mag-uumata. Ania iniga trabaho nato manghigala maulanan mainitan. Ania iniguli na po nato mga suking tigpaminaw sayo maulanan mainitan. Kapoy kay atong lawas. So ibabad nato sa trabaho ang atong lawas ania why? Kanang vitamins. Dili ta full of vitamin C. Delikado turns og makolaps ta. Mm-hmm. Delikado na siya mga ikala og muhugo ta. Kailan mo anang hugo? Saktan pa nang muhugo dere turns?
1: Mugamay kagkalit.
0: Oh, mugamay kagkalit. Unya, ang delikado pag yun ha, mga suking tigpaminaw og masakit ka. O saan naman lang nimo pag-sustain? Pag-sustainer. Sa imuhang tabang at sa imuhang asawa, at sa imuhang mga anak, at sa imuhang pamilya. Unsa naman lang ang imong panginabuhian? Unsa dangatan sa imong trabaho panginabuhian kung ugaling ma-weak ka? Gamikan kay trabaho ka nagtuog ka mga suking tigpaminaw. Ang imong gipamahaw, imong gipaniudto, ang imong sudaan na kay gulay, na kay prutas, nagtuog ka mga higala nga okay na. Kulang pa man dai mga kaigsoonan. Di ba Tristan yak gulay? Okay na si Tristan. Gulay may apelido nini pero ginom ni siya may tisi. So nanginahanglan taga vitamin C. Nanginahanglan taga mga suking tigpaminaw og food supplement nga vitamin C. Buna nga diha mo sulod mga kaigsoonan ang may tisi. Inanara. Kana bitong tanaw ni mo ba nga okay raman. Laksik man ko. Pero bisa na mura ko sa lawas na to mga suking tigpaminaw tons. Tanaw ng imong lawas lagsik pero deep inside ang imo day mga internal organs
1: daot na
0: di ay inana po da manghigala
1: sahay guwapo ra kay ang lantaon sa tubangan kasi sinaw-sinaw pa pero sa lalom
0: wa na
1: pa nagiulod na
0: ayo po di sabi ayo po si bako patay na po kani ana
1: patay na di daot na ba daot na kayo so gamayng sikil sakit
0: pero
1: hagsa gyud na.
0: Pero kung sa pod ang nasa imong sulod mo reflect man pod na sa gawas god.
1: Mo reflect pod ang sa
0: gawas. Kung unsa gidangatan nimo sa sulod, ang gawas ana lain pod.
1: Unya ug lay pang makeup. Kay usay natabunan nun sa makeup.
0: Makeup?
1: Oh.
0: Tingatan uban no nga. Siksik ayo niya inig buntag sayo. Mo ni na siya. DTX beauty soap pa po nang imo po pasabot po. Dili sa to sa may tisi kay wala ta time ni. So mo na siya mga suking tigpaminaw. So, kinahanglan yun. Nga, kung ikaw mo ay breadwinner, trabahante ka, ikaw mo ay breadwinner, ikaw mo ay nag-ngita ka kwarta, aron nga, doon na ka ikapalit o sudaan, bugas, ikapeskwila, isuporta sa imo nga pamilya mga suking tigpaminaw. Ayaw gyud kalimot ang mga kaigsoonan pag inom gyud og Mighty C.
1: Mighty C.
0: Kana gyud siya mga higala. Mighty C. Basta full of vitamin C ang atong lawas sa mga suking tigpaminaw. Eager, willing, and always active to do the things for the good of your family, for the good of your barangay, and for the good of the Filipino people.
1: Yeah. Mighty C.
0: Glory man siya to ha.
1: For the good of kawitan.
0: For the good of kawitan. Di bitaw, may TC mga suking tigpaminaw. Alas 8:30 na.
2: Foro de los Pueblos.
0: Mapalit na mga kaigsoonan ang ato ang mga products diha sa may Bindoy sa M or N MRT Pharmacy. Da sa Bindoy. Da sa bae sa Botika VLZ sa HL Pharmacy o sa RZM Pharmacy. Diha mga suking tigpaminaw sa bae. Kang Jane Cabaldo, napo imo da Jane? Anya mapalit po da mga suki tigpaminaw kang Aligir Alhungkulada Kamsi. Sa Valencia mapalit po sab sa AZ Pharmacy da sa Bungaw Valencia. Oh, duol ni ila ni kuan. Sa atong amigo dia nga DJ. Duol ni sa Bungaw. Og sa may kuan. At tanhay diya sa may Holy Infant Jesus Pharmacy mga suking tigpaminaw.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Alas 8:14 na mga suking tigpaminaw. Ato ni balik-balik ka na mga igala. Alerto ang gobyerno. Alerto ang school. Alerto. Ang sa mga munisipyo na to alerto kay gakuan na turns. Grabe problema sa naso na to, no? Grabe no?
1: grabe, problema sa nasod. Kaya ang presidente, huwag man po'y buo. Huwag man po'y pagtagad. Huwag man, mo rin mag-relax na
0: kaayo again. Lamit kayong detects ko pinix, ha?
1: So, magproblema rin yun, sige, ang atong nasod, anang mga ingonana, nga, mga pamaagi. Yan ang tao, wala na isalig. Wala na isalig ang tao, lang tao na yung trust rating. Baling pagkagsa na.
0: Negative?
1: Luoy ba yan si BBM? Luoy ba yan? Eh, iya, mga bumatan ko.
0: Kontra ba ko na niya? Kanang, kita magtanaw maluoy. Pero siya mismo happy man. Wala man, wala man good ka nang, aras sa iya ton, so ka, sus, di paras ni Gwen sa una nga, og ang microphone magkakuan, yung ibton. O gaway mamakpak niya, o dito ipatukar. Ang katong mabuhi, mabuhi ka, sugbuano. O di ipatukar, mag-wild.
1: Mag-wild.
0: Oo, o niya ipatukar, magaling. O niya, way mamakpak, mag-wild. BBM ka ron, waraman.
1: Wala, relax na lagi kayo. Og mo na, mo babay-babay naman siya. Bahalang mo tagad mo din.
0: Oo. Basta, kaanak ko, oo. Oo, nandiyan mga higala. O sa direksyon, asa tarapita mo padulong ini? Napabayay o sa katuig kape?
1: Kapisto, duha pa.
0: Duha pa. Kaya tulay pa man eh. Oo, sakto yun. Takdo yun, ugma. Mahuman sa'yo mga kaigsunan sa duha katuig. Sakto. Takdo, ugma. Mo 4 years na siya.
1: 4 years na siya. July 1 man.
0: Oo. Oh. Uy, magsuna siya, ugma.
1: Dili. Kuhan man ang 4th Monday. 4th Monday of July.
0: Sa July. Magsuna. Sa ato pa, dito pa ni siya sa kundi.
1: Sa 27.
0: Ah, dito pa sa 27. Kaya ko bag mag... Oo.
1: Last Monday of July.
0: Kana, grabe na yung atong nasod ang mga suking tigpaminaw. Gikan na mga kaigsunan sa mga NPA. Gikan sa mga terorista. Gikan sa mga bandido. Intelligence na to. Kapulisan na to mga suking tigpaminaw nga. Miaol na to. Mga military miaol. Kaya na nadline na mga kaigsunan na nadline. O, di, giting ko ng midline, ng mainline yun.
1: Mainline?
0: Sumala! Katong 18 ka mga Marines!
1: Pero work ni out na magdagito sila?
0: Ni out, okay. Pero nga nung gihimo naman lang silang sulugoon, oh. Pero...
1: Takot mag-swill ko.
0: Nang retire, git siguro to sila, yun sakto.
1: Kay pila, ano man na, pila, 20 years.
0: Pero, kaning uban, oh. Kung saman to, katong gigukod na pul kagapon, o sa kapulis, ex-pulis to? Nga, mura ba itong nanulis? Oo. Muna ibantayan na ng mga sulkintig pamilaturns. Nga, napa sila sa gobyerno, naghimo, nagdilimayo. How much more nga wa na sila sa gobyerno?
1: Ano yung problema? Basta lagi ang executive, wala na lagi control, wala na yung respeto, wala na yung salig. Wala naman ko na. Mauna'y mawala lagi. Bisan pag naana sa gobyerno, nga wala ba'y kahadlok gani, di pa na panahon ni Presidente Duterte nga mura pag kuan gyud ang tanan, trabaho gyud ta kay maksilipan ta, makuan ta, disiplinahon ta. Karon wala man. Ang disiplinahon katro man kontras politika. Bisag pag klaro kayo ng korupsyon ang binuang diha sa wan, basta kay kit-kit ra ka diha, tila ra ka diha administrasyon.
0: Klaro kayo nga bugat na untang ebidensya. Batok ni mo. Unya, nibalik ka galit. Hilog.
1: Hilog balik.
0: Di na hinog.
1: Hilog balik.
0: Kana diha mga suking tigpaminaw. Mauna nga, o kung saan lagi dari sa ibabaw, kiat mo din dari sa ubos. Grabe. Problema sa, mauna ni, sa, about sa ito ang insurgency, problema. Problema mga suking tigpaminaw to sa mga senior citizen. Labaw sa tanan ang problema na ito mga kaigsunan sa blood control. Kay hangtod karon na manghigala ang kwarto o paghapon nga uli.
1: Wala. Muna wala kayo project ron.
0: Wala.
1: Ang kasagaran nga project ron, lantawan ninyo ha. Katulad yung mga ongoing na, pareha ng road widening, mga repair, mauna lang na. Pero katong na ibag-o nga project nga, mag-open taog dalan diri, magbutang tag bridge diri, mag- wala.
0: Mana?
1: Wala may budget na. Ha? Nahurot na magpangawat atong niaging pipila ka tuig nga si Martin Romualdez pa speaker.
0: Grabe! Nakakawat yun!
1: Paalim ang pagkabuhong yun nila atong panahon na yun. Billions mang yun ang...
0: Trillion ha? Yun!
1: Trillions yun ang nawala pero ang mga nasulod sila mga bulsa na yun billions.
0: Soko, gid kayo ng mga tolfo mga suking tigpamino. Karon, pagkadawat mga higala, okay madain eh.
1: Okay madain eh.
0: Okay madain yung balaod ni Pangilinan.
1: Ay,
0: kana! Plus, kini karong nga nahitabo, karong na mga higala sa ito ang education. Sa departamento na ito, mga kaigsuna. Nga nung nakadaghan eh, based on toon na mga kaigsuna na mga suking tigpaminaw turns, based on toon o kanang pray mudyan sa mga ginikanan, ang pagmatuto ngadto sa ilag ng mga kabataan, first responsibility na sa mga ginikanan, pero ang gobyerno nato mga teachers magtan-aw pod.
1: Sa una akong mabantayan ang school para na sa mga bukid-bukid nga na insurgency area, butangan gyud na og peace zone. Ana ba nga dili pwede nga kanang dili pwede apilon ang mga bata sa kagubot og naay mga insurgency diyan, ay mga NPD ang area. Kaya mo diya sa duol, palayo mo sa eskwelahan. Sa una, ang gikahadlokan sa eskwelahan nga naay manggubot, insurgency, tungod sa insurgency, tungod sa MPA, tungod tingali sa mga busaya, pinana. Karon di man, ang estudyante naman mismo ang nagdalag kagubot sa eskwelahan. Niya ang gobyerno. Well, naulahin na sige ang reaksyon. Daghanang nangamatay.
0: Di lang kagubot ang mga kaigsoonan, yan ang pusil-pusil. Dinong gabay. Kagubot po sa kagutom.
2: Foro de los Pueblos.
0: Mauna di adapita mga higala. Asa adapita ang gobyerno na to? O di pala mao. Karon, di anapod ni mga kaigsoonan kining sakit sa mga kayupan. O, di apa ni mga higala, di apay sakit na mga kaigsoonan sa itong mga tanong. O,
2: dami. Foro de los Pueblos.
1: First thing 2026 akong pabinaw yun. Kana sakit ni balik ang ESF na IRS is ay sa tubo. Isa na kahagi marabana nga ang Negros Occidental o ang Negros Oriental kaning Negros Island mga 17 billion ang lugi sa sugarcane. Karong tuiga para next year. So ingon ana kadako ang mawala sa industriya. Lisod na da gani kaayo kay mahal barato ang kalamay, mahal ang abono. Moobos pagit pag-ayo ang production, ha? Sa last year gyud ha kumpara karon nga tuig og sa last year, akong lantaw ang gius-us naa sa mga 70-80%. Halimbawa naka-income ka sa una og 100, karon 20 na lang, 30-20. Karon nga tuig tungod sa pag barato sa kalamay unya ubos kaayo pod ang ubos kayo ang production po tungod sa init. Kapina na rong tuiga nga naapay RSSI, naapay El Nino. Bahara mahal pagyapon ang abono, barato ang kalamay unya, wala na gyoy mabilin sa tao. Masamot ang kagutom sa Negros Island.
0: Unya, kuan kanang for example, mingon ang uban nga ang mga sindero bitaw na, mga kwartahan, di mapiktuhan. Ang mga trabahante.
1: Ang mga trabahante.
0: O mayingon na nga, sa'y tanong.
1: Sa actually, sa friend sa Occidental, ang sindero halos ang naay katuban. Pero dili sa Oriental, ginagmayra na. Daghan kayo ng mga small farmers, kanang mga small planters ang tawag. Nga naaray tagtulo katrak, naaray lima katrak, ana. Naaray ubay usagani, usag katrak, duha katrak. Nga tubo ba, dili itong dinaghan yun kaayo. Tanag yun sila mo'y mas grabe nga maapektuhan.
0: Ato sa ngitin ka karutataon ng mga kaisonan, si Kati Five Dreams, no? Eh, ditribayo ba dikwilyo sa iyang report ng mga higala? Bauna diha mga higala? Pastilan. Dito hinuon sa ila, ha? Si tawag nini, muraman og mga asindiro yun, ang nananom, pero there is ato ang mga kaigsunan. Mauna, ka na mga ginagmay-ginagmay lang ba? Si Kuan Gali. Miss Clarice Gali, nakasinati mga Gali Anatons.
1: Oo naman sila itubong gamay
0: naman po. Naman sila. Unya, ang nakadiferensya lang kuno niya sa una kay... Palutuon siya huwag ka ng sudaan ba? Di po maigo. Makulangan po! Pero luto kuno siya sa una. So, muna diya mga suking tigpaminaw. Okay, turns na. Nakaroon sa itong pikaslinya. Ina kay iyang nakauban po karon si former Governor Pride Henry Tavis Tons. Bahin ining ESF karon nga may iko. Issue. Nga issue. Dari sa ito aga Negros Oriental ang mga suking tigpaminaw. Si James, wa pa? Tan, sinyas lang tara? Sinyas lang tan, uga okay na.
2: Foro de los Pueblos.
0: Bonay sakit kayo mga suking tigpaminaw na una-una to. Sakit kayo una-una-una mga higala. Muni nga, magkuhan na siguro ta. Ang sa itawag, ang teleskopyo ba?
1: Oo.
0: O ang pananaw, ang pagtanaw sa gobyerno nato mga kaigsunan, usbo na siguro. Usbo. Kaywa na. O, sakto man na yung giingon ng mga sukin dito, Pamela Turns. Nga on sa may, wa nagalit ka kita mga kaigsunan, wa natakabantay nga, dunay tulay bagong tukuron. Wala ko. Wa takabantay mga igala nga, dunay kalsada nga, taas kayo mga kaigsunan nga smintuhon. Wala.
1: Wa may kwarta.
0: Wala'y kwarta, gumikan kay tuwara kang Erwin. Oh, tuwara mga kaigsunan sa mga tulfo. Tuwara niya ito mga senador mga suking tigpaminaw. Nga pailan ang tagkaso, pero kay ni baliban mga kaigsunan ni Kalit magbali. Bona hinugdan ang mga higala nga. Ha? Wala'y mga kaso.
1: Libre. Oh. Hilaw pa daw, hilaw.
0: Hilaw pa daw? Oh. Alas 8:25 na mga higala. Okay. Tan, basig malanganin taga interview ni Gob. Pahinomdom lang sa tadaan.
1: Pahinomdom
0: tadaan. Kaya maabtan taga alas 8 media. Pa-standby lang sa po si Kwan, si Plastar lang po si James. Minaw sa tag pahinomdom daan. Inigbalik na to atong ma-check. I-check na to ang balita ni James o ma-interview po niya sa former Governor Henry Tevez. Saman lamang in-standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butik.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Winigas, Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Sporbiotic. Pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, Sporbiotic sa adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa mga suki butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kanya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: D3
15: DTX Coffee Mix. Mapalit sa talang butika
16: duol sa inyong lugar. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
15: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
17: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8.30 na mga suking tigpamina. Balik nga po sa itong kapag kapanagubaduban. Ganiga po si K5 Bernie Campos. Kanoniga Mighty City Takes 500 Takes Coffee Mix. Sa Gardi Tribayo Kamuso.
1: Ganiga si K5 Attorney Ronel. Kanoniga Nakali Takes 500 Takes Coffee Mix. Di Tribayo Xpor Bayo Takes Di Palom.
0: Radley Caballero Oximar. Good morning. Okay, nana sa itong fikas linya to. Si K5 James o si kauban niya, si former Governor Henry Tevez. Yes, James, why James?
15: K5 News FM Live Report.
18: May niabot ang K5 Burn. Ligot ang usap sa mga susing at ipaginaw sa programang Foro de los Pueblos. Diyan pa, Adrika Rode, K5 Burn, na exclusive na po nga ma-interview si former Governor o former Congressman Henry Tevez. Kalabot sa karon na kailap na or adunay mga hungihong K5 Burn na doon na na-sign na kasulod nga ESF kon African Swine Fever sa tuaga lalawigan. So isip ko sa dako na producer sa karning baboy sa lalawigan sa Bern, atong hilabion o unsa po usab ang iyahan na pagpangandam aron malikay sa maong na sakit na K5 Bern. Sir, okay. May buntag, sir, live ka sa K5 News of Hunt. Tumagete, sir.
19: Yes, may buntag ninyo diya sa K5, Bernie, attorney. Okay, yung tanan niya, atong mga sulit na amigo, may buntag niyo tanan diya.
0: Okay. Gov, good morning Gov. Unsay kwan Gov? Unsay panlantaw nimo ining ang atong gobyerno kung pangutan-on mo ingon nga gi padala pa kuno mga sample sa Cebu dito sa Manila. Daghan na may nangamatay Gov. Unsa may tanaw nimo ini Gov?
19: Okay. Ang ako gikan lang sa akong experience bilang magbababoy ha. Kanilang una sa biosecurity on a macro level. Kinahanglan na dagay pang maatay sa ito mga footbath ba? Sino ito? Kito ka ba na mga school bukid doon? Pag-agid ni mo, pa-agion sa murag pand ng mga salakyan para ang ligid nila makaagigid ito sa ilang chemical?
0: Oo.
19: Ano naman? Kaya, gikan sa Tampi, pasulod. Gikan sa Dipolog, pasulod. Gikan sa Occidental, pasulod. Suppose, sige, usap mo sulod rin sa kung saan sakyan na na, buaging ginawag ka ng murag wheel bat or footbat na tawag na ito, ano? Because, kinuha kong ESF na virus, bisag taira o ihi at ang baboy niya infected, maligsan sa ligid, muabot ko na dilis ato, kung dilig na siya ma-disinfectong sa lakyan nga nakaligis ato. Bisag wak pa ito kakargang baboy, nakaligis ito yung taig baboy niya infected, na to. So, ugi kang sa sanin wiki, nagin ang series dito, na pag-abot yung diritsura, di na ko kayo chance na naagot siya madalang kagaw. Okay? Nagalit ko isang amigo, di na kumumensyon kinsa sa Davao ng Itago. Na igo iyahang babuyan, murag pinintos kabigal. Tungod na sa sukli. Ang iyahang tao ni palit sa gawas, dayon katuday yung tindahan sa likod dada yung mga baboy nang nangamatay. Ang tao, gikan siyang pasawan, nilabantay siyang tindahan, may nihatag niya sukli. Nahikapan tong sukli, nadawat niya, nasunod silang farm. Ayan. Sunod lamang 2 kabulan, hurup na yan, kinintos kabigal. Okay?
0: Uh-huh.
19: So, importante kayo ng chemical, kuhaan ka ng murag punch, dito mo rin. Sa, ang tawag na ito, ano, sa tigil na footbat. Footbat. Sa top, sa ligid, murag wheel bat, nung tayo ka na.
0: So,
19: secondly, sa ato mismo nga magbababoy, parehan na ako. Una, ayaw sa mo kasulod gawas sa gis ng tao, labi na lang inyong tao, mukhaon sa gawas sa baboy ng karnikas gawas sa tusino. Kaya infected po ng tusinohan na, pag sulod inyong tao na inyong farm, pag tangihian na, labi na mangi isa tapad na sa inyong baboyan, sigurado kung ma-infect siya. So, sa ako galing baboyan ron, ang ilang sapatos o chinilas sa gawas o sa sulod sa gate, lahi. Kada mo gawas nila, pag sulod, maligo yun, ay madisinfect yun. kay delikado ka ayaw uskasikil na nakurot kinang imong baboy. Ugil na ito nilang naniyon, ano ito kay kami na ningbag may na pagpulo na pagkin sila kabigay, dito na sa recovery, makurot na sila.
0: Kinigo ba? Ganong sa tanaw ni mo, ako nakadungog naman ko niyang balita, dito ni Murag nagsugod sa Occidental, sa Murag Lakas, Kiriana. Kung ganong naka nakasulod o niya ang aksyon sa gobyerno sa mga munisipyo, daghan pa may nangamatay una na aksyonan. Unsa niyong pakita mo agob sa imong tanaw?
19: Wala niya na, because ang kinahanglan manggod, kinahanglan makasabot ang tao buong sa aming virus sa mga travel. Kini nga virus, bisag masangit ang sligid sa imong salakyan, bisag wala ka kagad baboy, pero na ay lugar nga na na-infection niya, misangit dito na imong salakyan, kung nga pagsulod sa atong probinsya, wala niya agi o wheelbat o footbat, babot din din ang kagaw. Diba?
0: Uh-uh.
19: E dugay mo na siya mamatay, bisag si pila ka adlaw mo tapotin mo si Nina, naramdaman din mo si Nina.
0: Mhm.
19: Kunya para kita ka nang ibang magbabuyan nga naras ito sila balay gato sila gintyo. Pero ni atis sila Boulevard ni kaon sila to sino pero kato daing babuya to na day infection daan. So pag abot din sila balay pag pangili nila din tapad sa ilang kuan ni naana sa infection to. Bisan galit ko ng imported burns ng mga karning na nulod. Ako gaduda kong hindi na idea. Bukod mo dahil iban kayo. Kaya ng mga atunaso, di mo pasalig yung karning din eh. Halos wala si kapit na po ka ng karning di isulit sa siban o
1: naabay
19: ito siya mawala. Tapos magod ka po ba.
0: Sa imong tanaw, gawa, sa imong isip po, dugay na po ka nga nagnegosyo ini. Ano sa ganyang sakita sa kuwan lang? Anong dili makatakot og tao pero makapatay ang tao ngadto sa kuwan iyang isig kababoy nga usa man siya go nga kuwan.
19: Yes, oh, dili na siya makatakot og tao. So kanang pugna magali infected nga baboy kuno ni nang kanon. Pero ayaw gyud mo kadto sa inyong baboyan og makaon mo ato infected nga baboy. Actually, kung sa kuno akong dipa check up ninyo ron kung moangi ko inyo sa inyong kamo ba sa K5 ba? Matay na dunggan nga sa amlan na nga matay nga baboy. Yun sa man to, patay to, gilubong o giihaw-gihapon. Kaya giihaw-gihapon, kung niyabutos tiyagi, niyabutos karmihan,
0: kado to?
19: Eh, na nga infection nga ni Katay, diba? Manay atong balantayan.
0: Nakoy na, nakoy na interview nga, migo po na ako, dito gud mismo sa Silab. Okay. Gidala yeah. Na sa karnihan, oy!
19: Tama eh. Ano akong kuyawan? Kaya maabot na sa karnihan, maabot na sa mga balay-balay na katong nakapalit na ito yung mga alagang baboy sa ilang balay, ay hindi ko na magdugay, maabitahan din na.
1: Gov na so, na ba'y vaccine aning ESF? Unyog na,
19: pagkina po. Para na, mahal kong kukaasyo.
0: Mahal pa sa
19: vaccine? Last time, they were selling it at 650 or 750. Nga, kada vaccine, yung edition ng 750, muna, di ano ko siya ba? Dili kaso ba itong tao, ana?
1: So, mahal ka.
19: Mahal ka, ayun.
0: Sa karon, Gob, unsa may mas maayo, gawas atong imong giingon nga murag foot, katong agihanan.
1: Foot bath.
0: Unsa pa may mas maayo, himuunod sa gobyerno para makontain na ni, di na ni magsuroy-suroy ning kagawa.
19: Ipa-check nga ang mga imported na karning gasulit piris ato. Ano mga imported karning frozen, di ba? O sa malagnag gikan niya po ng China. O gikan na, kung hindi makaina, hindi ko ba gikan tanan. Mahadlok pa, mahadlok pa ba? Kay kuya ko kainin siya. Kay, kinimagod siya, musulod, bisag, kalibo pa ka po kung mabigal, musulod niya si imong babuyan ay, duha ka bulan, hurot na imong bigal.
0: Sainan ka, katong.
19: Kaya naman, ay patay naman.
0: Katong imo lang giingon ka kanina nga, igura siya ni palit dito, unya, kuha sa sensilyo, pagsulod, kinintos na nga matay. Kang, sakita.
19: Ang grabe. Ano? So, kami, sa ating farm, nalipay ko kayo, ako mga tao, nakasabot ko sila, ako mang dipasabot ako mga tao sa farm, yun ko nga, kung maigo taan eh, kasi taan ay gita, kay kamo mismo, dito po mo nang inabuhi, ako dito po rin nang inabuhi, maigo ni ating farm, patay gita, sorry, gita tanan, so ato giging, ato gining protektahan mo nang sila mismo, ako mga tao, di nalang magawa sa farm. Magawas at ako pag kausas kasi nana. Pero usap mo balik, maigo, yun na, mag-sinsok, yun na. Kaya ang sinila, sapatos, ginamit sa gawas, isasulog sa pamilya, yun na. Kaya kita, yun ka, ayaw, delikado ka, yun.
0: Oh, kay sus, grabe ni makatakod. Pastila, no? Luoy, ang, luoy, kay baka itong mga backyard-backyard na bitaw ko, mga, buhi lang doha, tulo, para ikuan na unta, ibaligya unta, para sa pamilya. Para palit og school mga kuan
19: para tuition
0: tuition nya mo pagi maigo pasti sakit gyud kayo pero at
19: least bulwami manggut karon bulwami karon kada mag impulse ron mo nang ibarato ang baboy kada kang ka impulse di sulod nya ni mal ko dang age ni barato pag utang baboy so ang tao ko kag igo muna ako galing advice sa mga taron, bisag na anong itag 60 kilos, kukuhin ka nang ang nakaong feed sa ana, plus precious back pain, ginansya na mo, ibalik na diretso, basta ginansya lang, kaysa inyong i-hold, marisko pa niya mo ba? So, mas may pa na nakaginansya na gamay, kaysa namatay pagkauma, na wala na kayo mahimo. Wala ako advice. Sa ako, atod na bilang farmer. Kaya ako mismo karon, di naman kumulat mo 80 kilos akong baboy. Pag 60 kilos pa, pero akong kids na paka-old plus costa, baktin, ginansya na, ako nang ibaligya dahil ginauna. Kaysa anang narisko kong hold on niya.
0: Doon nagali, doon nagali, Ubangov nga, kuhan ka na nga, ini ka tao, ini ka,
1: panganak,
0: ini panganak, baligya na yung baktin, I feel panganay.
19: Nainay tabo sa tanay, gusto yan, gugapon. Ipalit ko na sa duha kay Barato, guwapo kayo, baktin. Ipalit na kay Barato, manduha. Pagkaong ba kayo naman tayo, ma. Ipalit ko, siguro doon ako, pag nakabalong upisay, tagaya. Pagkaga, ganyan tayo, inoaray ko na ito sa mga lugar na, you know, problema. Maproblema, gaya. Pagkaga, sabi kayo palusot ko.
0: Nag-islingan na ba kayo ng amblan o tanhay? Pero diri sa ato asong parsa, monitoring na to sa Dumaguete, murag wala pa man? Wala pa?
19: Sa ako sa Subulan, kalo isa dito sa Subulan, murag wala pa man po. Pero dili ko makupyan sa yun. Dili ko makupyan sa mismo. Hasta akong sakyanan, tinin ko smitros ang kalayo sa akong park. Maglakaw rin ako sa akong park. Kaya ano sa ikaw na.
0: Pero kanang pani mo, inig mo sulod sa imong baboyan, ang liguan, ang layo ra sa tao, sa baboyan.
19: Layo, mga 300 metros.
0: Ang liguanan, so kinahanglan, una mo sunod, ligo, yun.
1: Ligo, yun.
19: Ligo, yun. Okay. Usara lagi na ka, usara na ka, paltos mo ba? Magtintin, tayo sardina, tayo baboy.
0: Kanya, binanin mo, pangutanon ko, sa po ilang gikaon ba? Sige, nakaligo to, doon yan. Nakaon po to sino nga, nakakuan.
19: Adi na, di na mga ubaboy ako mga tawron, murag sini Muslim na. Di na mga ubaboy.
0: Mamay noon.
19: Baka ita utang lang yun. Di na di mga ubaboy. Kaya sila mismo handlo kayo. Kaya mukod po ilang panginaguluyan.
0: Mamay
19: noon. Sila nga. Umalo mo, gulunod, gulunod, mintanan. Sila galaban yun.
0: Panan ba? Galaban
19: po mga butang po mga tao.
0: Pabo, pabo na lang tawron. Kaya kami doon rin, nagluto mig pabo.
19: Balik tayo, gaka na inyo ka na mga tao, kanang mga may mga feeling that may, bisa sila na kabuo, namang mga tao diyan, nagabantay. Pasabta ninyo, anak, akong gusto tiron. Ako naman ang opinion, pasabta ninyo, parang, dili lang ikaw galaban sa inyong bago yun, kamutan na hindi sa inyong panimod, ay galaban niyo sa inyong bago yan. Gusto tayo,
0: pasig
19: ka na mga bago yan, nag-isaligan ng question bag, usaliya,
0: mabitaw ni si kau ba na mo deris dondon gipadto na ko dito sila di gid siya mo ato di gid siya mo kuyo
1: kay naman kalibo nga litsunon
0: litsunon apay kang attorney damay dondep
19: aja
0: wala ka siya ka sir bahala gi mo kong mimuhan lang ko mo adto sir kay na koy baboy ligo lang po ka naanag pag kagway ka ligo good ligo lang po para di matakda di bitaw. Gov, salamat sa imong paghatag og panahon dere sa K5, Gov.
1: Thank you, Gov.
19: Hindi nyo, ang hindi nang taang po lang sa nga din mo kala sa ato provincia. Salamat kayo.
0: Okay.
1: Thank
0: James
1: you.
0: Moy!
20: Yes, K5 Word, mga tuwa na tuwa nga kanhi gubernator o kanhi congressman sa 3rd distrito nga mipabot usab sa iyahang nga pagpahimangno sa atong mga kaigsunan kinsa nga namuhi usab o kababuyan sa lalabigan sa Negros Oriental. Live gikan sa gawas kini si Kakifa James Detri Bayon Pandukila para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Puro de los Pueblos.
21: K5 News FM Live Report.
0: Meet the turn flop? Kanang kon ba? Kato ako tinuod mo kita kung giingon ka ganina. Di gali si Dondon mo ko, ha? Litson o ga, dili iagikan o dili sa imugikan? No. Kay, grabe, makaingon ko ba nga, unsa gina ini siya nga kuan? Unsa ni nga, fever?
1: Ah. Fever?
0: African swine fever man.
1: Oh.
0: Unyang ipasangin lang ganun sa'yo naman.
1: Dito nang sa ila ang daghan.
0: Hindi mo na Africa.
1: Pero gikan gina ganing original ni sa Africa.
0: Okay, di pa nga na, yung Afrikan.
1: Pero dito na may, dito yun may kuya na sa China tungkol sa kadaghan yun nila. Grabe mo ko din yung insik pa o baboy yun.
0: Grabe.
1: Baboy
0: mo din. Meat yun sila, meat eater.
1: Oh, meat eater.
0: Meat eater yun sila. Oo.
1: Kung sa Amerika, mga steak, kung inana.
0: Oo. Kaya ka insik.
1: Baboy yun.
0: Lami na kining baboy nila. Lami magali kaysa ilan ng iring. Ito ka na ilaga.
1: Oo.
0: Kana mga baki, mga frogs. Oh, mga frog, daghan man frogs. Oh, mga exotic ba kayo sila? Humat mo dito sa Africa, mga suking tipamin, ano? Bird flu. Lahat po ng bird flu. Itong bird flu, maragira kayo ito, no? Kay mga manok, kung man to, kanang dungoy. Pero delikado, yapon. Moni karo na mga higala. Panginabuhi na, pero morning giingon nga, negosyo nga, murag nagnegosyo nga, murag sugal.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Sa kahumayan po, dari punta sa humay mga suking tigpaminaw, di man maigo niya ng ESF, di man maigo ng bird flu, maigo po doon sa nining nga mga insekto.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di man gali, maigo sa insekto mga kaigsunan, pag magulan-ulan, laninyahon po, baha po, do. Oh. Muna niya mga igala. Big santood, oga, may ngontanga, kuan man eh, kanang inanin man nga business na to, murag sugal. Pero ang gobyerno mga suking tigpaminaw, o kita po mismo mga higala, para di ka mapildi mga suking tigpaminaw sa sugal, klaruhon po na ito. Maningkamot po ito mga higala, unsaon na ito pagdipensa, kanang ito ang mga negosyo niya.
4: Puro de los Pueblos.
0: Kaya kung magpasagat na po, wala yun na, katong giingon nga. Kaon ka niya, tosino. Lami, magunin tosino, labi na tosino ni kuano.
1: Tosino ni?
0: Eh, katong, dali o sa may... Diyan sa may gutong dapit.
1: Mm.
0: Wag ko kaila, pero lami. O kining tosino po diri repitas may magatas o.
1: Siguro, lang away ESF.
0: Mm? Saan po lagi na ito? Pagkay malo lagi. O, kung pwede pala nga mga kaigsunan nga sa gamito ni Ana, microscope. Sa gamito na lang para makita na.
1: Kaya ang tosino, niya niangat ka dito sa kadun, dips. Patay ang baboy dun, dips.
0: Ako na.
1: Ha?
0: Munang pabu-pabu na lang ron. Oh,
1: ikaw ang saging tong unggoy?
0: Oh,
1: ikaw ang saging?
0: Oh, kining giloto karon ni Ma'am Jim Roll. Hmm. Lami man eh.
1: Lami, unsa dito yung giloto?
0: Kuno, kanang sa tawag nga na, kanang crispy pata.
1: Uy, matabang. Mayroon na ito isabaw.
0: Ano ito isabaw?
1: Ang isabaw. Doon, ang tawa lang ang gili, dalang jima doon.
0: Lantawa lang doon, ilang kana. Lantaw na doon na!
1: Ay, kana doon.
0: Di bitaw mga suking tigpaminaw. Muni nga, paimang no, lang tawa ko no, kung sa to'y, ah, onya na lang, onya na lang, oh. Okay, inagpalantaw, mutana pa man turns.
1: Oh.
0: Kung sa ko no, ipalantaw.
1: Kulay na minaw.
0: Ha?
1: Itong naas lamisa ba, nga pagkaon, unsa lang to? Nakakawboy-kawboy naman lagi na rin siya.
0: Para man naas lang babi, para naas lang babi.
1: Oh, mo ba?
0: Babi po, katumapong iyang buhok na kuhan kayo. Mauni ka ron ang mga suki tigpaminaw. Inaot po ang mga ikala. Kininisgutan naman natin din itong bilabay ng mga adlaw.
1: Oh.
0: Inaot po ang tabangan na ilang ta. Tabangan ilang ta. Oh. Goberno! Tabang mo nga ito sa mga negosyante. Kamupod ka bang negosyante, tabangi po ng inyong kaugalingon. Kamupod ka mga trabahante, tabangi po ng inyong kaugalingon. Oh. Sama sa gingon ni former Governor Henry, nga ayaw mong sulod yan sa farm kung ugaling nga nakakaon mong tosino, nakakaon mo oga asa mo napita na kakaon sa pipata. Bisag unsa nga karne nga baboy nga inyo nakaon, ayaw mo pagkumpiyansa.
1: Mm.
0: Oo. Kay kung ugaling ga maigo nang usa, sinan ka? Kato yung giingon ng mga suking tigpaminaw nga kuha lang sukli tons. Pag uli dito sa farm, kinintos ka mga anay. Nangamatay mga iksuon, saan naman lang to? Pastilan, askang sayang nga mga higala. Oo. Oh. Oo na, ang ampo lang. Ha? Pero og unsa man galing? Namuhi mo baboy sakto po to. Vegetarian na lang, ha? Para malikayan gyud ang mga higala ang dili maayo simbako niya ug sa dangatan sa inyong mga kahayupan.
21: For the foreigners.

0: Stop! Stop!
1: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw.
0: Good morning to all of you listeners, especially the men and women of the people of Santa Catalina who are listening us today.
1: Ug sa atong mga kaigsuonan din ha nga kanunay naga paminaw nato kuyog sa pag-inom sa DTX Coffee Mix,
0: and to all of you ay sa lagi mo tiks lagi nako kay maglibog no ko dere unya lagod mahuman ko, and all of you who are taking a DTX Coffee Mix.
1: Mayong buntag ninyong tanan, hinaot nga kamo malipayon.
0: Good morning to all of you. I hope that you are in good hands.
1: Sa mga mong namuhi og baboy, ayaw mo og kaon og baboy usa.
0: You dun, especially you are bringing up the kids, bring up the small pig to a big one. Mm. Let them flow their life to realize that something else is good for them.
1: Yeah.
0: It's the variety of pigs that surrounds in the body of the boys and girls which became an infant of the family reunion of the San Antonio. So, to obsess the life of each citizen in the country of the piglets and the pig that you have, take note. You might be inborn of eating them, but today you are not authorized to do so. Because somebody else will forget the names of the pigs that you have. Sometimes, Tony. Kasabot ka.
1: Wala, kasabot siya. Naginan nga. Basta na mo yung baboy. Ang buti pa sa putato, ayaw sa mukha og baboy.
0: Gitaas lang ako.
1: Gitaas lang. At pero importante nga nakamighty si sila.
0: Ang baboy?
1: Ang tao.
0: Important is the owner and the creator of the
1: universe.
0: No. The creator of the piglets, you take my TC. Because it's something to do with the things you have done.
1: Wow.
0: In other words, congratulations to the winning people today. Continue.
1: Congratulations sa onya hinaot nga magmalipayon mo onya kuyog sa inyohang padimalay og ay hinahinay ra magkaon kay base og madaot mo karon sa mga magkuan ma-attend sa kasal ayaw sa mo ka og baboy di ay sa mo attend og kasal ayaw sa ka og baboy.
0: To those in the middle of the so-called wedding, let not your visitors eat the pig. Let you two only, the man and the woman, getting to know each other. Something to be done this evening for the welfare of every citizen in the world. Len, ay lang sa ako pa ng Len, kaya naasod ang Len. Iyati, Juni is emo.
1: Yan na, wala na may ikong panahon mga sukintik pa mina. Manginom na mo rin, may TC, D3 Bio, D3X 500, D3X Coffee Mix.
0: Ingin si Radley, maps kita sa kutiyan, katawa. Jane, ngingiga kayo, ningingiga sa friends. Jane, man. Sa ngalan sa mga CEO, President the General sa Bulsing, Dr. Meloy.
1: Yeah, Manager Mayor Pevo Ban, yan aliga.
0: Likas lawak, Jonathan Calmog, kinigapong si K5, Bernie Campos, kanunay kamaiti, si DTX 500, DTX Coffee Mix, ang D3 Bayo, kapusaw.
1: Yes, si K5. Attorney Ronel, kanunay ng DTX 500, DTX Coffee Mix, si 3 Bayo, Explore Bayo, Texas Balobos, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kanangawan sa Negros.
2: K5 News FM. Puro de los Pueblos. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumnob kaninyo sa pag-inom sa TTX 500 og TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
5: Maudyo.
6: Ilabi na dyan, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
6: At pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
5: Oh, lagi?
6: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
5: Atong atay.
6: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease, o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
6: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX500 o MyTC. Dili kay sige na lang kag pag-uba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, pang-limpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, o DTX500 o MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. No. Pero wala ka gisayangan sige o palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
5: Oho.
6: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote o fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX500 og MyTC adlaw-adlaw.
4: DTX500.
8: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX500. Sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan. Dali kay kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Best kaayo ang MyTC.
4: MyTC, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Umibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
4: DTX500. Pabali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX500, ang superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nanuman daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
4: Limpyo nga atay mag DTX500 kanunay.
5: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
5: Ay,
6: kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na dyan ang nagka-gallstones.
5: Mulagi.
4: DTX500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
4: DTX500. Mabali sa mga butika.
5: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement ganun ay taas nga antioxidant og wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX500 og MyTC.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
6: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo.

0: si. Papera na lang sa GP. Igaston na lang sa pagpapera kung magka-galston ka.
1: Oh.
0: Nya, may inom ba ka kang GTX 500 mighty siya aron dili mutubo ang galstones?
1: Oh.
0: O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
1: Oh. Mm. Inom dyan kag GTX 500 o mighty siya. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: GTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500! Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, isa ka call center aid. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang kumat, Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panantaw.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Hmm. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio
2: nga may D3. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang baksin.
1: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
1: Mm.
0: Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako din yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
0: inya,
1: active kung, cases.
0: Inya, oh. Kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Kipang tabi, jud ka?
1: Oo. Oh.
0: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
1: Madlock na sila, Dok. Padool ni mo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Madlock ni mo kay basta na kay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
1: Gusto.
2: D3 Bio!
7: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sanay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtamang

0: tambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na.
0: Kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
1: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyang cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyang hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sanay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Munay giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuhoan na jud ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh.
0: Kayang-kaya
1: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
0: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubi tao. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-BE.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Na jud pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo nay gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine.
5: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Visio.
2: Gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tongtian.
1: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Syempre, pag-abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagawas yung baba, Sir JP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: Upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Pagod kayong akong blood sugar.
7: Ako lisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining.
0: Oh.
1: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag Sir JP o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir JP.
0: Ikis na pod.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala. Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
0: Ay, wala.
1: Pero ang D3 Bio, naa pa siya'y monokaprin.
0: Oo, oh, mono lang rin pa na ha. Mm. Naa pa'y kaprilik pa o capric acids. Mm.
2: D3 Bio.
1: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wano tay oras, Dok?
2: D3 Bio!
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na purong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab, si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: D3 Bio!
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Thank you.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar.
3: Ato na kami diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapamubo sa glucose.
2: Visin
3: controls blood sugar.
2: O polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommend Mende.
2: Sa mga eksperto. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural ng sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga
8: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Yung problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka-ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka-ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Ado na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Mag Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa TTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
5: Hamara!

ơi. Ai. Thank you, listeners, for tuning into the morning drive. And you're listening to K5 News FM 94.5 Shatan. Oras sa K5 News FM Philippines, 50 minutos na kalabay sa taknang alas 9 sa kabungkago. 10 minutes na lang para mamutikang kang nag-alas 10 ang oras. Nya, kumusta man sa ato ang area din na wala ray ba? Safe ra ba ang tanan? Hopefully na safe lang ang ato ang mga K5 din ha, no? From heavy rain yesterday, no? Grabe dyan itong kakusog ang ulan and murag usa ka oras o kapin ang inulan ato. Dali rajun yung baha sa uban nga area. Amping-amping lang ta kanunay mga ka-K5 ha. Alabi na sa ato nga mga atong mga igsuon din na nga duol sa flood control. Ano niya po yung flood control? Oo. Ang dali mo baha ba nga area ba? Balahaot nga area. O gatong atong mga K5 din ha naga po yun sa landslide prone area. Media dapita o tanang mga sakuna nga may tabo no tungod sa ulan. No? Aping-aping lang taga nunay and kinahanglan na mo bakwit-bakwit na ayaw nagulatan na mo. Kay ang baha baya dili na siya mabunggan ni mo. No? Dali ra kayo na siya mubulog. Mubulog dayo na siya. Na ako nakita nga video murag na ato'y tao itong na anod nga payag. Sa po ka ito karinood kay ambot lang magod maklaro ka ayon. Basta amping-amping lang kanunay no magbantay ta sa ito nga mga palibot, okay? Alright, may yung bunggag no sa ito nga mga K5 Thank you, listeners, for tuning into the morning drive. And you're listening to K5 News FM 94.5. Shout out. Adlaw nga Martes, ika-30 ka adlaw sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Hunyo. Ugma, July na. Kadali ara sa adlaw eh. May bundag na sa ito nga mga ka-K5, mga tindera nato din ha. Nakapamahaw na ba? Ito ang mga ka-K5, mga sugin, di paminaw. Pamahaw na sa mga wala pa nakapamahaw din na. And pag timpla na go or parisi nag DTX coffee mix with the chia seeds. Para lami ang imuha nga pagpamahaw diha. Ito ang mga drivers diha sa mga terminals. Good morning! Nakapamahaw na sad ba? Nakapangapi nag DTX coffee mix. Ang ato mga drivers diya, well gahulat sa ilahan ng mga pasahero. Sa easy ride terminals, jeepney terminals, pedicab terminals, bus terminal.
Habal-habal terminals. No, mga drivers na to dito sa mga habal-habal. Amping lang kanunay kaya dalug na kayo mga kadalanan garoon. Paingon sa mga bukid-bukid, no? Henay-henay lang! Ngayon, sa mga wala pa nakapangabidya, pang-happy na mo. Sa mga wala pa kasulay o DTX Coffee Mix, panulay mo! Para ma-detox, manggawas sa mga basura natin, ipang ub-ub every day. Sa mga pagkaon natong atong sigig ub-ub every day. Kinahanglan na siyang ipagawas sa mga virus, mga bakterya na naadin na sa mga pagkaon natin. Para dili magsalimuang ato nga paminaw. Paminaw ba mo? May bunggang na sa body size ka barangay. Ato ang mga ka-K5 din ha.

ito ang mga ka-K5 sa 26 ka barangay. Kumusta pamahaw na sa mga wala pa nakapamahaw? And pangapin na sa DTX Coffee Mix with the chia seeds. Dami po na siya sa mga nag-diet, no? Morning sa mga halas gika ni Jason Vlogger. Ay, good morning daw sa mga halas. Ay, nanggawa sa mga halas ron, Jason, kaya ibahaan na sila. Sulay mo panulay mo dagko. Jolan Futalan, Edmond Futalan, Gerald Baera, Tubog Arnel Arnais. Mga panulay, guni silang dagko, no? Thank you so much for tuning in. Jason, pakusgin na niyo mga speaker din na, no? Para makadungog ng imuha ng mga halas ni mong silingan. John Ray Pahantoy Makapanas, Ibulagan, Mirisi. Gika na ni Jason Paera. And good morning from the Philippines to Nevada. Say my hubby love it dog. Good morning, baby, and I love you so much. Welcome. Guys, welcome sa itong programa. Morning Drive. Si Makoy ang admin na. Amo mong gunay ulo-ulo. Ulo-ulo sa halason. Si Makoy. Ikaw mo ikog. Yan guys, welcome sa itong programang Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3, yung atong DTX 500. Mighty C, Alkaline, Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. Oh, mali siya nga ito ang Power 3. Nga mo protektara sa ato ang immune system. Labi na karon nga ulan-ulan na. No? Sige, nahanglan na ito ang immune system. Kusgan! Para dili magsalimuang imong paminaw, Jason. Pag Power 3 yun na. Pag DTX 500, Mighty C, and D3 Bio na. Nine 59 in the morning, guys. Padayon na dito sunahan na itong na-play kanina. Song from Ariel Rivera and Irene Cara. Song called What a Feeling or Flashdance and Smile in Your Heart. And here's another track. A song from The Foundation and followed by a song from Irene Cara once again. And Spandau Ballet. Alright, Kinesi K5, Dennis of K5 News FM 94.5 of Shatan. Good morning and welcome.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalit sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500,
3: karundayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: DTX 500.

0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar, may TC. Tulo ka kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na, usabang akong panantaw. Salamat sa may TC, garantisado o epektibo gayon.
0: May TC, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. May TC, may TC. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko gapangluya kanang murag kape kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Spore Biotics. Ginapatay ang fungi. Ga mao hinungdan sa fungal infection. Ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: DJ patunugin mo tonight. You ikaw ang reyna ng saya.
11: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo ba?
12: Incorporated.
11: Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
13: Incorporated.
14: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spur Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Mazias Building, Poblacion 1, Shatton. Hamara!

why, Delilah. And guys, that was Eagles. Now I can tell you why. And Dian Constantino, Himala. Yeah! Himala. Once again, you are tuning in to the Morning Drive. K5 News FM 94.5 Shadal. Check our time. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by DTX 500. Guys, sa unsang paagi, makatabang ang DTX 500 sa diabetic hypertension. Ang diabetes kay Paminaw Jason. Ang diabetes kay ang kadaot sa mga ugat sa dugo ug mao kini ang hinungdan sa pagahi sa arterial ug venous walls o gitawag og atherosclerosis. Kini ug uban pang mga hinungdan susama sa pagnipis sa dugo tungod sa taas nga sukal sa dugo nga nagresulta sa hypertension or high blood pressure. Ang high blood kung mapasagdan ang paghubag mo resulta kini sa kidney failure, stroke, atake sa kasing-kasing, uguban pang ligay nga komplikasyon tungod sa diabetes. Nagdali lang kini sa taas nga sukal sa dugo, inungdan sa paggahi sa mga ugat, taas nga BP, pagkadaol sa kidney, ugat, ug ang katapusan kamatayon. Di na kinahanglan or ay naghulata na magkagrabe or magka worst ang imuhang diabetes, no? Imni dahil na siya DDX 500 daily. Muna siya yung solusyon sa imong problema, no? Para mag-normal ang ito ang blood sugar, no? Kung once na makakuan ka, no? Tawag ay ni makabantay ka nga ha taas imuha nga sugar imni dayon na siya ga DTX 500 ay na siya ga hulat nga mas mutaas pa ga samot, no? Magka worse ang imuha nga blood sugar para dili mas mo grabe ang imo ang sitwasyon para mapagang or maputol or abnormal, no, ang ato ang blood sugar. DTX 500. Samot nag imo na siya nga parisan dit Mighty C alkaline vitamin C and D3 bio. Perfect kay ra siya. Mo na siya ginatawag na power trio para sa ato ang mga gipang bati diha. Available kayo ng DTX 500 guys or ang atong Power 3 diha sa Hamara Herbal Product Center. Likod sa 4J South Shop and Accessories. Request ko song Born For You, DJ. Born For You, DJ Dan. Salamat daan. Palitan di ka. Wow, napatot. Grabe, oy. Okay na ay wow. Patot ni Arnold na Arnoise. Sana all, no? Na yung mga wow.

0: News FM.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
3: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Mil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
4: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
3: Kayang-kaya jud.
4: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
3: Kana?
4: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
3: Kana?
4: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
3: Correct.
4: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
5: Ako si Aying. Labad yun ang aking ulo kung unsaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
3: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
4: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
3: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
4: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre kay ga-lecture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay ka wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
4: Ngano man?
3: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
4: Correct.
3: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
4: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
3: Unsaman?
4: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
3: Mauna.
4: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag D3 Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
3: Wa na tay oras. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Pero sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, kabusuhon!
1: D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. apalit sa mga butik. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras, alas 11:05.
7: 11 Mbps. Paglanse, pagbalita, ug paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service, numero 1. 11 Mbps.
8: 11 Mbps.
9: Ang pagbutiag sa kamaturan, mo'y ngingig kahinigiban, araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, bata sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug miyagyag sa mga baho, sa mga badlungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos, sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex.

0: President for Operation Key 5 Cell L. John Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. Key 5 Engineer Jonathan Calbog. Sa ngalan sa mga Chief Engineer Key 5 Abonid. O kinatibok ang pwersa sa Key 5 News at Lumagiti 97.7. May buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 30 ang law karunya Martes, bulan sa Hunyo tuig 2026. May buntag, sinad-sinamagiti, gilagkuman sa 30 kamay barangays. Kabay bayunan ka sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area gilangkuban sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa may Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagip, Barili, Mualboal, Dumanog, Alegria, Alcantara, Malabuyog, Runda, Bajan. Good morning, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Bagbuntag na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, bihire, o sa masakyanan nga padulong sa may North and South Bond area. Ang ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, good morning. Ang ilabi na karoon sa mga mag-uuma o mga mananagat, kabukiran o kaputagan. May buntag o kumusta mong tanandiha. Ang ilabi na karoon sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sulad-Sulamagiti, sa may Tampe, Liloan, Bato, o ilabi na karoon sa may Larina, Sikihor, o sa Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga pawnshop, bangko. Ilabi na karoon sa may Kapitolyo, o gapod mismo sa may City Hall. Mga supermarket, mga mall. Good morning. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, good morning. Ang ilabi na karoon sa taga PDIA, PDIO, SWAT and Team 1, og 2, og 3, og 4, nga nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PMP sa Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning. Aga ilabi na karoon kang Mayor P.P. Orlino. Good morning, di animo, Mayor. Dasa may Tanay City. Manghinaot lang ko, Mayor, kato nga akong gitawag nimo nga maaksyonan na nimo ang Villa Flores School nga mawala na ang maong traffic niya. Mitubag man ato si Mayor P.P. Orlino karoon nga adunay pahigayon nga meeting nila sa nila kanang nga gitawag kwento Villa Flores School nga para sulbaron ang maong traffic niya mga siligan so kinting pamina. Good morning, di karoon sa tanan nga mga hook-up station pod na to. Karong ulasa ang naka-hook up na to, ang Key 5 News FM Bayawan City, Key 5 News FM sa may Siatun, Key 5 News FM sa may Sambuanguita, Key 5 News FM sa may Tanay City, ano, Bae City, ang Tanay wala naka-hook up. Secure, naka-hook up na to. Pero onya sa atong 4 to 6, maka-hook up ang tanan nga 11 na station na to sa atong programang El Castigador. Changi, Sudan, Sinamagiti, sa mga isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, good morning. Ang gilabi na karoon sa may Dunya, Milagros, Farmers. O gadapod sa may Bayawan City, di sa may Changi. Mga gagmang pwisto niya, mga karindiriya, good morning kaninyo tanan. O sa tanan na nakachun in karoon. O naminaw sa atong programa, good morning. Why lisuay sa dial sa inyong radyo para makabalo kamo kung usay mga paghitabo sulod sa 24 oras.
1: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Nalistang, why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Patas nga komentaryo.
0: Okay mga siligan, suking ting pabinaw para yung takaroon sa toga programang 11 Mbps. Uluhan sa ito mga balita. Congresswoman Janice Baliga, di ka mo. Nagplano nga mabutang o ga-smart district sa ikatulong distrito para sa daling report sa mga kasikas sa panghitabo. Mga siligan, suking tigpaminaw. Mga mananaog sa agribot, retirado nga empleyado o al

Alitan sa gipa, ganun sa gulan man ni Tinagalog engineer. Alitan, alita. Atlita, gipasiugdan sa dakbayan sa Bayawan City. Dited, gitugan ang mandatory, gitugtan siguro ni ang mandatory nga bagong inspeksyon sa mga tuhan. Gitugtan siguro ni. Usa ka lalaki sikop sa drug by bus operation sa lungsod sa Lasi si Kihor. Lalaki angol sa pagpamusil sa Himalalon. At tangi sa akong pagbalik, mga siligan, suking tigpamina, murag luya man yung mouse na to, engineer? O sa man, iwa ni naka-extend food supplement ng mouse na to? Ha? Kaya mura mag... kaya ako, sige, mag-extend, engineer.

0: Okay ba nga siligan, so kiniminaw ang mga kompletong detalye. At ang ininyo karoon sa akong pagbalik mga siligan, so kintigpaminaw. Ang ato nga cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 09-99-537-2151 09-99-537-2151 09-537-2151 Kanyang musumbong lang mo og may problema. Pwede mo mo tawag, pwede mo mo apil kulo kabildo sa akong programa. Di ba? Pero kung mag-text with mo na ko, ayaw na lamang. Kaya murag delikado na. Basig mo ingon mo, kita taog mamanday ang nakikita na ko. Kuha na engineer, criminal na. Okay engineer, ato na palutso na mga dila ka mga balita. Ang atong live Facebook, K5 News FM Digital Dumaguete. Mas muna ko, K5 News FM Digital Dumaguete. O sa akong personal, K-Rex Extreme. Pero katong baluwarte na ko, naara to. Ha, pero dito ninyo ma-stock-stock to dito ninyo pwedeng mali-li-li-li. K5 News FM Digital Dumaguete. O sa akong personal, K-Rex Extreme. Dito maglagay mga siligan, so hindi minaw, Congresswoman Janice Digamo. Nagplano mabutang og smart district sa ikatulong distrito para sa daling report sa mga kasikas o paghitabo. Dito maglangay mga siligan, so kininaw na karoon sa PICAS linya si K5 sa repay sa mga report. K5 sa repay, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report!
2: Plano karoon si Third District Congresswoman Janice Digamo, ang pumutang sa mga dini o susama ng hotline sa itong kapulisan din sa Negros Island Region dial 911. Ito man, halmadali sa mga dini pag-responde ka doon ng mga emergency cases o uban pa rin ng katalagman. Matod pa ni Digamo nga ang smart district mag-connectar kini sa distrito o sa distrito sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Valencia, paigod at sa Masay. Matod pa sa representante sa itong distrito, ganun ko kanigatabang sa rinig o kasos mag-responde ko na doon ay mga emergency cases. Alang sa K5, News FM, K5, sa Iril, DTX na 5 para sa kapig kapalita servisyo, publiko kalayaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, so kinting paminaw, padayon takaroon sa itong programang 11 Mbps report ni K5 sa Ripe. Murag, okay po na nga plano po ni Mayor, Mayor, ni Congressman Janice Digamo, na magbutang siya og smart, maoba, okay po. Pero, sa ako alang, pero Congresswoman Janice Baliga Digamo, murag ulahin na kung mauna imong plano. Sa ako alang ha, pero basig nagkamali po ko Congresswoman. Pero mas maayo yun o ganaan. Kay lagi kung atong hunahunaon ang third district, murag distansya kayo ang mga every municipality. Imagine ha, mugawas ta og Bayawan, how many kilometers from Bayawan going to Seaton? More or less, naasiguro sa mga 50 kilometers. Tama ba ko, engineer? Sa ato pa, kung nasa tunga-tunga ang panghitabo, mura ba og langan kayo sa pagresponde sa mga PNP? Okay lang kung ang panghitabo kada bang duol-duol sa Bayawan or duol-duol sa Seaton area. Imagine ha, Seaton area, how many kilometers from Seaton going to Sambuanguita? Murag, okay po na nga plano po ni Congressman na Janice Baliga Digamo. Sambuanguita going to Darwin, murag bintaha-bintaha. Pero at least, nga, kung mauna nga plano ni Congresswoman Janice Baliga Digamo, murag makaingunta nga okay, og na ay mga kuanggulog utok, na ay mga tao nga sayon lang muhunos o kinabuhi sa tao, dali yun ang pagresponde.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Speaking this third district, Basay, Bayawan, kuang kayo engineer ha? Long distance kayo. Okay na. Kaya imagino ni mo, from Dumaguete going to Tanhay, how many municipalities? Magkaduol-duol lang ang mga PNP. Pero kaning area sa 3rd district, murag inat kayo. Pero okay kayo na. Kongresuman na jalis baliga di gamo. Ingunin ko bandun, murag na i-budget si Rex Santos kigidaig man niya.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Oh, dili man. Gabasi man lang punta sa report ni K-5 Cell Ripe. Di ba? Gabasi lang ta. Mas maayo man po na nganay mabutang po dito para ang pag-responde in kaso o naay mga panghitabo o unsa, makarisponde na yun. Di ba? Sige, ayaw lang ninyo guna-huna. Dita maglangay mga siligan, soaking tigpaminaw. Mga mananaog sa agribot, retirado, retirado nga mga empleyado o mga atleta. Ipasidonggan sa dakbayan sa Mayawan. Dita maglangay mga siligan, soaking tigpaminaw. Nakaroon sa pikas ang linya, ang pinaka-antik o musuot-suot o mga balita. K5 Natalie Kayapas. Natalie, ikipay mo, Candos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Gipasidunggana sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Bayawan ang ubay-ubay ka mga individual nga naglakip sa mga mananaog sa agribooth, retirado nga empleyado o mga atleta atol sa Monday morning program kagahapon Hunyo 29. Ang maong kalihukan na gitabungan mismo ni Mayor John T. Raymond Jr., Vice Mayor Rosmar Ayan Ditihing, mga sakop sa City Council, mga department heads o mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan. Usa sa mga highlights sa programa o paghatag o ganti sa mga mananaog sa Agri-Booth Affair Design Competition, lagi pa'y gayon iisip kabahin sa pagpangadap sa syudad alang sa umaabot na Buglasan Festival 2026. Gawas sa niinigito buyo sa bugiha tangarong espesyal na pag-ila si Mr. Catalino Ilum alang siyang nga malungtaron dako o gamatinudanong serbisyo nga to sa Dakbayan sa opisyal na niining pagsunod sa yugto sa pag-retiro. Wala usab bang pauli nga walay bitbit na pasidungog ang mga bayawanong atlata nga miani o mga bidalya sa nagkadalaman de iyang kompetisyon. Sila gipasidunggan na tuwo sila talag sa umpasundayag o kahanas nga naghatag og dako nga dungog og garbo sa tibuok Dakbayan sa Bayawan. Balita gikan dinhi sa K5 News of Bayawan, kinis ka K5 na talikaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News of Fan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tipaminaw, report ni K5 Natalie Kayapas. Nanukad direktamente sa may K5 News FM sa may Bayawan City. So atong balikan mga siligan, soaking tipaminaw, unya taod-taod, pero ato lang ipuanggog maayo ni atong mga balita para nanabang dasok ba ang atong pagsugod sa atong programa. Kay atong hisgutan unya panalagsa, usapod ka lalaki nga nagpatay og tulo ka mga anak og isa ka live-in partner mo ni Lison. Ato nang hisgutan unya nahitabo na dito sa may Sambuanga del Norte. Unahan sa may Isminya, hisgutan nato ni. Lalaki angol sa pagpamusil sa Himalalon. Dito maglagay mga siligan, soaking tigmaminaw na karoon sa pikas ang linya si K5 Elmer Sagang sa mga report. K5 Elmer, ikipayag mo, Candos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Nandig sa balay tambalana ng usa ka lalaki humana kang kunog sa madsing kalawasan humang ipusil sa wala mailing sa spikes sa may National Highway Barangay Panglayaan Himalalon Negros sa Oriental niya tugge na kalabay kadlaw warna hingad liang biktima sa kapulisan ligal ang parigon ang residente sa Barangay Santa Cruz Tayasan. Base sa report sa kapulisan, kag biktima nagmaniho sa iyang pinikab padalong sa habagatang direksyon sa mga lugar sa diyang kalit lang kining gipusil sa wala mailing sa spike nga nagsakay og motorsiklo kuman sa hitabo agya suspek ni sibat palayo sa mga lugar samtang ang biktima daling idala sa Tayasan Rural Health Unit apan gibalin kini sa Bindoy District Hospital sa pagkakaroon padayon pang gisusi sa kapulisan unsa hinungdan sa pagpamusil lakip na ang pag-ila sa suspek. Balita gikan sa K5 News of FM Canlaon ngatod ganato sa DTX 500 May TC o D3 Bio. Kini si K5 Elmer Sagang, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report ni K5 Elmer Sagang. Nanukad direktamente sa may K5 News FM Kalaon. Ating mga tao, engineer. Mga init kayong mga ulos, mga tao, engineer. Wala bitaw, pasensya. So, og maminaw ta sa mga balita na ay gipang pusil, dito po sa may Mindanao, napag-ipantagtag nga anak, pagkapaita. So, mauni ang tutukan karon engineer, Kay karet ang Josepina, kani Josepina engineer kanang usahay. Muuli tag Davao magsakyanan ta mopili ko. Dire ba ko moagi parte Glanao or dire ba ko moagi parte o Cagayan or Marawi? Magpili-pili ra ko. Kung dire ko moagi parte o Lanao, mogawas tag Cotabato kida Pauman, maagihan nato ni Josepina. Kay gikan pagawas ni mog dipulog, padto kag Isminya, pag inigawas ni mog Isminya, paggawas ni mog Isminya, maagihan pod nimo ang Josepina. Josepina, pagtugbong nimo, maagihan pod nimo ang Mulabi. Paggawas ni mog Mulabi, o paright side ka, pagadian. O palip side ka, going to Osamis ka. Depende. So, or pa street ka, adto na kauglan o party mo, gawas na kaparty nito Mangindana. So, ang nahitabo dito karon, gipang ihaw tong iyang mga anak, duha ka dalaga, og isa ka bata pa 11 anyos og ang iyang kalib-in partner ato nang ukayon karon sa computer engineer sa Josepina. Murag unahan lang ni sa usa sa gipuy-an sa akong igagapod kay ang akong igagaw dito manailad sa Isminya tuwa man ang iyang asawa. So ato sa balutson kani mga pipila ka mga balita. Wala say tawag karon mga siligan, so hindi kami naw. Kaya atong kuansa karon to concentrate na to dire ang pagpagawas sa mga balita para kanibang mabalaan dayo sa mga pipila ka mga tao o naminaw sa atong programa, makahibalo sila kung unsay mga panghitabo sulod sa 24 oras. Okay? Pero samtang naminaw mo sa ako, pag DTX ko pimiksan mo niyan. Di ba kay ilabi na akong grabing kinaon mo kagabi eh. Kay kaning DTX ko pimix mo o magdidi mo detox sa imong tiyan, kay na may usahay gikan kagahapon hangtod buntag, kaon mo dito, kaon mo diri, kinahanglan ang inyong gamiton nga kape ang DTX Coffee Mix. Walay rason nga kana bang moingon mo nga okay ra ang akong tiyan, mandi ay ang imong tiyan gipoy ana og dili na mao. Di ba? Importante ang inyong gamiton nga kape ang DTX Coffee Mix. Samtang karon nga medyo ulan-ulan, tugno-tugno ang panahon. Tapos dili po nato matagna misag unsa lang inyong gipangkaon 24 hours halo-halo baya usay ang isuksok po nato sa atong bakba, di ba? Mao na para ma-detox inyong tiyan in kaso malimpyuhan ba, di ba? Dili lang kay gawas sa atong lawas ang atong limpyuhan kaliguan atong butangan usang klaseng mga lotion usang klaseng sabon. Naturalmente ang inyong tiyan ma-detox po. So, o isang klase nga ma-detox inyong tiyan, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. So, double purpose. Di ba? Sa so, dita maglangay mga siligan, soking tigpaminaw, ang Reyna ng Kipay, mo-report. Dit-ed! Gitug-an, o saman eh, gitun-tan, saman na siya. Gitun-an, agitun-an. Gitun-an ang mandatory bagong inspection sa mga tuhan. Kita maglangan, nakaroon sa Pika Silingi, Reyna ng Kipad News FM. Kipad Sara Humilio sa mga report. Kipad Sara, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM, live report!
5: Yes, may punta ka K5 Rex, so may punta sa mga K5 na itong naminaw karon at din kasamtangang gitunaan sa Department of Education kung DepEd ang posibilidad ngayon mo ang mandatory ang bag inspection sa mga eskwelahan. Isip kabahin sa panikamot nga mapalambo ang kaluwasan sa mga estudyante. Kininuno sa itabong pagpamusil sa usa ka tungaan dito sa Tacloban City nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka estudyante o pagkaangol sa pipila. Ato sa pagdungog sa House Committee on Basic Education and Culture, si DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na mahayag nga sa wala pa ang insidente, random lang ang gihimong nga bag inspection sa mga tunghaan. Dugang sa opisyal, lakip sa gikonsidera sa departamento ang gidaganon sa populasyon sa matagtungaan sa dili pa ipatuman ang maong palisiya. Gawa sa mandatory bag inspections, gitunan na sab sa DepEd, ang ubang mga lakang aron mapaligon ang seguridad sa mga eskwelahan, lakip na ang pagdugang og entry og exit lanes sa mga gate aron mapadali ang pagsunod sa mga estudyante og ang proseso sa maong inspeksyon. Kini nga balita tud kanato sa Mighty Sea Alkaline Base no vitamin C no balaan kini sa DTX Rebonded, DTX Coffee Mix sa kape nga may ampalaya di sugar sugar cane og GSS. GTX Coffee Mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa. Balita, gikan sa News Center. Kini sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon, nga balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay, mga siligan, so kinting paminaw, report ni Kipab Shara Humilio. Kano po, engineer, ha? Ato po ni hisgutan o niya. Duha ato hisgutan. Mandatory sa pag-inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante. Pagtukod ni Congresswoman Dennis Maligay ni Gamo, kabahin siya ka ng smart card, matod pa talagi ko, no? Nga para, dali ang pag-responde ko in kaso na yung mga paghita mo.
6: Okay.
0: Duha na akong hisgutan ka. Ubay, ubay. Pero ang number one niya akong hisgutan, dili yun na kumitino ng akong kumpare. Murag nigara naman niya ang droga karun sa Sikihora. Dahil akong kumpare, kada report drugs. Usa ka lalaki sikop sa drug bypass operation. Sa lungsod sa Lasing. Dito maglagay mga siligan, soaking tigpamina. Nakaroon sa Picas linya, nakatutok. Nanukad direktamente sa may Kipad Yusef M. Sikihor, Sikihor. Kipad Donald Dayot sa mga report. Kipad Donald, ikipad mo. Kandos pray!
1: K5 News FM Live Report.
7: Wa na makalighot o nasikop ang gilang street level drug personality sa anti-illegal drug operation na gihimo sa drug enforcement team sa Lasi Municipal Police Station sa Barangay Tigbawan na Lasi Sikihor. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Captain Roberto Anulacion, Assistant Chief of Police sa Lasi, nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka 32 anyos nga lalaki ulitawo residente sa maong barangay nga giila sa kapulisan nga nalambigit sa pagbaligya sa ginadiling droga sa maong lugar. Sumala sa Lasi Municipal Police Station ang kalampusan sa operasyon na resulta sa ligon nga pagtinabagay tali sa kapulisan komunidad sa pagbatok sa illegal nga droga o pagmintinara sa malinawon nga lugar. Giawhag usab sa Lasi Municipal Police Station ang publiko nga mapadayon pagmatgon og pagreporta sa mga kadudahang kalihukan ngadto sa awtoridad aron mapaligon pa ang kampanya batok sa druga og padayon ang kalinaw og kahapsay sa komunidad. Ang nasikop karon na ana-ana sa kustodiya sa Lasi Municipal Police Station na samtang giandam na ang kasong pagpanglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa programang 11 Mbps. Uga para sa kampiyon ng estasyon, kampiyon sa balita o serbisyo publiko karingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor, kini ang inyong ka-K5, Donald Dayot, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinti paminaw, report ni Kipad Donald Dayot na nukad direktamente sa may Kipad Sikihor. Kana mga hiwi-hiwig ba, wala pang ipandakot niya. At tagis, sa kumpag balik, ato sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jesse Boy, Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi solay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
12: No one ana makaugat sa kama, masin og may diabetes ka.
10: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500. Adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og de-sugared sugar cane. Mga organic compound.
10: Effective.
12: Batok sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa bala, balay, sa trabahoan, o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
15: Extend food supplement for men.
18: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Libulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
19: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
20: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ubos sa hay. Una pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
21: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
26: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Mabalit sa mga
21: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mamakaga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Mighty C.
29: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
30: Sige, pabuta tayo, Mark.
29: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
31: Dili plano ng ilubong sa suspek.
32: Nagita ang nasunod yun na tatao sa lawan sa
33: biktima.
34: Patuloy pa ang imbestigasyon.
29: Kulasin at i-expose ang katiwalian.
35: Then it goes down ang lugar kaya mga residente.
29: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Muden. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
36: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
37: Number one.
36: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
38: Oras, alas 11:41.
39: 11 Mbps.
40: Pusya!
41: Sa kahanginan!
40: Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, soaking tinguminaw para yung takarol sa tuga programang 11 Mbps. Diyan na po yung reklamo, diringin ha. na ireklamo usa ka estudyante nga grade 12 diha sa usa sa syudad diha sa may Tanhay City. Ang amahan usa ka security guard sa usa ka departamento sa gobyerno. Ang inahan nagtrabaho isip caregiver ngadto sa Manila. Pero murag nahilasan ko. Ang inahan caregiver, ang amahan usa ka security sa usa ka departamento sa usa sa departamento sa gobyerno. Unya ang grade 12 nga bata sa ilang silingan. Giduo lang ang usa ka iPhone nga cellphone iyang gidukduk og bato sa nag-edad og 11 anyos mga siligan suking tigpaminaw. Pero kaning maong 11 anyos mas gikonsente pa sa usa ka security guard nga nagtrabaho diya sa Maytanay City sa usa ka departamento sa government. Ang inahan usa pud ka caregiver sa Manila nang hagit pa sila og kaso. Mao na dili na kuganahan ang anak nga klase nga mga batasan. Kay in taon ang anak aning lalaki karon nga nakareport nato, ang amahan in taon usa lang pud ka gitawag nato, nasa call center nagtrabaho ang amahan. Ang inahan supervisor sa usa ka restaurant diri sa siyudad sa Dumaguete. Ato ning hisgutan karon ha. Gitawagan ako ang amahan usa ka security, moari ko no siya pero astang isuga gid niya. Sir, ayaw na lang pagpaisog-isog, sir. Kung maunay batasan nimong ipakita nimo nako, basig maparok pati kalbiri. Di ko ganahan ang anak nga klase nga ginikanan nga magkonsente sa anak. Dapat unta istoryahan ang paghitabo. iPhone na ah! Gamitono na sa eskwilahan iPhone, gidukduk lang sa imong 11 anyos nga bata nimo, tapos ikaw pa may isog, basig kasalig ka kay gwardya ka sa usa ka departamento sa usa sa government. Kunyang imong asawa, usa ka caregiver, ngadto sa kauluhan sa usa ka politiko. Kibir nimo kung ang imong asawa, usa ka maldita, usa po ka kamaldito, sir. Ha? Si Rick Santos ni imong kaistorya, sir. Dili ni kaning naara sa kilid-kilid. Akseptado ko nga kita, patas ka dire. Pero kung mauna ipakita ni mong batasan dire sa kuas, sir, di na pwede sa ako. Basiga, hilas-hilas lang mo. Kay tungod kay anak inyong kahintang, isguta na ito ni Karon. Osaka Engineering. Osaka Engineer Gibaharan. Maoba? Delikado ni. Naka-standby si Kipad James Bandukilio. Kipad James, ikipaybo. Kandos!
36: K5 News FM Live Report.
1: Natingalang Osaka Engineer nga ana sa merkado publiko. Isip Osaka vendor o kaning baboy sa rihanggi banatan siya sa ruwa ka mga media. Sa wala niya ba something arason na sa eksklusibo pakiginabi sa K5 News FM dumagyata kang Engineer Rogelio Mason. Matod pa niya nga gibirahan siya sa basangil nga nagpaabang kini og mga pwesto niya mismo sa may public market sa siyudad sa Dumaguete. Kung diin na hugtano niyang gihimakaka. Matod pa ni Mason na wala siya katungod sa pagpaabang sa mga pwesto sa merkado tungod kay iya kini sa gobyerno o dili kini iyang kaugalingong property siya.
2: Malibo galing kung gano kong gitirahan sa mga media nga binayaran ni Ipe sa peace time ba na nila o sa vlogging ba na nila. Kana si Lating o si Bukong. Ila kong gitirahan na kana si Masyo, Jenya Masyo, nadato na tiyangge kay gapaabang no kong mga istol. Nga naman kung makapaabang o istol, ako ba'y tagiya ini tiyangge nga? Tagiya ini tiyangge ang city government man.
1: Sumala pa ni Engineer Mason nga siya ang nag-inusarang membro sa Market Committee nga supak sa pagpaabang, hilabi na sa pagpamaligya. Hinungdan nga na ko iyang katingala nga giakusahan siya sa mga butang nga wala niya gibuhata. Ihagit Engineer Mason ang duha ka mga media nga nakakusar kaniya sa pagsusi sa mga dokumento sa City Council aron mapamatud-an ang iyang mga gibuhian nga tumag sa pag-atake kaniya nga walay igong basihanan na.
2: Ako'y na-expose ana. It is a public knowledge, sa public market, kadagang gapabang, dagang baligaan ay. Nama si Juan, Clarissa, Centino. Sa City Council, one of the public, ako'y na-expose ana. Ya ako, gapabang.
1: Sa kanon mga kaki-5, maghihagit ni Engineer Mason ang duha ka mga media personal na bisitahon ang City Council aron na susihon
3: Kung unsa ka tinuod ang gipuhian nga pamahayag ni Engineer Pasyon na agigtubag sa mga pamasangil nga gibatungad to kaniya gikan sa duha ka mga media personnel. Balita gikan sa Patrol Krisi Kaki 5 James de Trevallo, Pagdukino. Para sa kapilin ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan San Negros, K5 News FM.
36: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, Soking Tikpaminaw, report ni K5 James Bandukilio. Alas 11:47 na mga siligan, Soking Tikpaminaw. Sama, nakaplaster na mong paniibti niyo diha. Igutom ako, engineer. Bag-uraman kong namahaw. Ay, siguro, gigutom ko, engineer. Kaya doon, kaya gakaon manggod si James Bandukilio kaganiha dito sa Osaka restaurant nga nakit anak ko nga dito pa sa Ibisira Tsangi. Mano, gigutom po ko, naguna-una po ko. Pag-report na kay Padre James mo itong gigutom po ko. Sige lang. Mukha o lagi tarong, relax lang ka, stomach ha. Sir, good morning. Oy, Brixman. Good morning. Asa ka namin o karon, Brixman? Ay, usa ka driver po na ko sa una, pero murag dato na. Ito ang nakabase karon sa may San Carlos City. O sa Cebu, tabok-tabok lang ni siya. Okay. Wala na, engineer? Okay. Padayot pa sa ito isigutan ang mga siliga, so kintigpanin na. Karon, ang gobyerno, gahuna-huna na, or individual ka nang matud pagaplano na karon ang mga eskwelahan nga naanay mandatory inspection sa mga bag sa mga estudyante. Di ba? Okay man pod na. Tapos ang mga eskwelahan pod dapat maapoy mga security guard para safety ang mga kabataan. So okay na, pero maghinaot lang ta nga base karon lang mo nakahuna-huna kay naanay nahitabo dito sa may area sa may Lite.
36: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Diba? Engineer, ako monitor para makita na ako akong naong ngawag nabay hugaw. Mana, okay. Karon, nakahuna-huna na ang mga eskwelahan orga plano na po sila nga na ay mandatory inspection nga to sa mga estudyante. Maghinaot lang ta mga maestra, ma'am or sir, or mga board diha, o sa may tawag ninyo diha. Maghinaot lang ta, nga kaning plano ninyo, kung mahitabo man ninyo, adunay pag-inspection nga to sa mga bag sa mga estudyante, kinahanglan, walay luya-luya. Basig maayon lang sa primero, paghiman-himan, abot sa unahan, dili na pod, ipahigayon nga to sa mga estudyante.
36: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Pero ato sa daklitan kaning mga, unya na nato ga daklitan ka ng mga ingana. Daklitan sa nato ning Osaka security guard, di asa may Tanay City, nga security guard sa Osaka sa departamento sa government. Hilasan ba ko, sir? Ikaw ba? Ayaw konsintiha ang imong anak. Tinood ang imong anak underage, 11 anyos. Pero ayaw ipakita sa imong anak or ayaw ipafeel sa imong anak na ikaw galaban ka. Bata na. Di ba? Pero kanang asta nimo moingon dayon ka sa usa ka trabahante, sa usa ka ingon nato mga kwalpon ba na asa ba na katrabaho na? Tilitik ba na katrabaho asa? Moingon dayon ka nga basig unya makatilaw ka nako. Kita kaning gidala nako. Sir, huna-huna sir, security guard ka. Ayaw pagpanghagit og ka ng away-away, tapos mo ingon pa dyan ka, gaingon ang imong asawa nga gatrabaho dito sa Osaka politiko dito sa Manila, Osaka caregiver, papailon og kaso ang maong tag-iya sa silpon na iPhone na gibunalan sa imong anak. Ayaw i-consider na ang imong anak way buot, maingon lang ka nga, sorry kaayo, kay tungod ang akong anak walay buot, otro po na ikaw kay buot, buang ka. Di ba? Nganong nakaingon ko wak kay buot? Dapat, mo explain ka sa tag-iya sa cellphone, bata mana, wak manay buot, pasaylo alang, kung unsa man galing amo lamang bayaran.
36: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kanang imong giistorya, sir, kung manghagit kang kaso, dili ka pailan o kaso kabahin sa pagdok-dok sa imong anak sa iPhone na cellphone. Dito ka pailan o kaso sa pagbuhi ni imong polong na astang hambugiruhan ni mo. Ang imong asawa, kirgibir sa Manila sa usaka politiko, kaysa god ang politiko. Ayaw mo pagburot-burot sa inyong kaugalingong kailan to ninyo security guard mo. Garispito ta sa mga security guard. Kay ako dati ko security guard. Pero kung dili mo magparespito, ay putang ina nimo.
36: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ditawagan ikaw kaganihan mo ingon baka, papailang kaso. Sir, di na mo pailang ang kaso kamahin sa pagguba sa cellphone. Kanang iPhone ginok-dok sa imong anak. Dito ka ingon ka na mo ingon kakita ka nang gigunitan ako. Treat mo na! Ayaw pagpahambog ng trabaho ka sa gobyerno sa kasaka-security ang inyinsa. O tawagan ako ang inyinsa na may patanggal tikaw. Gasalig ka kay imong asawa ng trabaho sa usaka politiko, caregiver. Kahilas ninyo, kailan taon ninyo ni angat na mo sa inyong kinabuhi ang anak na mo. Kaya ang usag at trabaho sa usag ka tilitik or asa ba to, kwalpon ang asawa, supervisor sa krenderiya, iana ang inyong asta, inyong lantaw. Kahambugiro ni mga putang ina ni. Tonto! Gonggong! Gago! Maka high blood ba? Ayaw mo pag-ingana? Ayaw mo pag-hinilas? Mag-hinilas mo! Mura pag mag-kinsa? Basig adi ka! Naalay makatiks na ko nga ikaw gagamit kag Cebu. Tudas ka sa ako. Oo! Oh! Masipyat may bisbisan sa ulan. Pag ako'y musaan. Basta magkasimhot ko ting Cebu ka. Sugalan, tikaw sir. Ako pa'y pirma. Ako, nisurinder na ko sa PNP nga di sa kumamir makarog drugs. Ako mismo magbuluntir ko. Basigway mo pirma destang hay og drugs. Ako'y pirma languyon ko ng Tanay City. Kung makasimhot ko nga ikaw tig-drugs ka. Timan ina akong istorya. Ha? Kung masuko ka na ko, kasuko. Kisihudag si kinsa ka sa tanay, putang ina mo. Hilasan ko nino. Dapat unta maingon pa ka, pasaylo alam akong anak mo, palit lamang tag-silpon iingkaso or muabono ko. Ikasalig ka kay caregiver ang imong asawa sa usaka politiko, tapos ikaw security guard ka sa usaka gobyerno o departamento sa gobyerno sa may Tanay City. Hilas, ako rin, ako'y nahadlock nun mo, sir. Ha? Ayaw kumpiyansa sa akong katawa, sir. Ay kumpiyansa sa akong katawa, sir, kay delikado ka. Alas 11:55 na mga siligasok, intig pa rin ako. Naka-standby na ang Mighty Network Nationwide. Engineer Radyo na Tangkalbo. Candos!
4: K5 News FM.
5: Sharpening the lives of the Filipino.
6: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Mga DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
9: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong oblatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
10: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
9: Ay.
10: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyo yung mga appendix. Hisgutan na ito unsaon.
9: Ang appendix, parte sa large intestine, nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga maukini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame, o mabangag, operasyon na jud ang solusyon.
10: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas na free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
8: Correct.
11: DTX 500.
12: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
9: Unya, maabot ang opportunistic na bakterya na kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
10: Correct.
9: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
10: Mao nay rason nga nung giparista ang MyTC sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang MyTC Sir GP mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
9: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba yung 60,000 plus?
10: Sobra pa na, Sir GP.
9: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
10: Mas mahal, siguro. Oh. Gamay ra ang 200,000.
9: Ayay.
10: Nya, kung mag-DTX 500 o MyTC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
9: Gusto.
10: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
9: Adala.
10: Ang MyTC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa MyTC.
9: Correct, Jodok. Sa matag-adlo pag-inom sa DTX 500 o MyTC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
10: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
9: Kada?
10: Dili pagyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang MyTC.
9: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kini na usab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo man ako menstruation din gaspatspat. Lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakakamay mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 in Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Larissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliates stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
15: M1. At sa ulo naman nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana nilamo ng apoy. Hindi kaagad ang pagkakaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-take over over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO 6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasakasugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanapan. Elf truck nahulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector si Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Police, nasamsamang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Jojen Morillo.
16: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sa Kalingma Hospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging magandang kalidad ng gamot na dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration ng FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
15: Samantala, Sangyaw Parade of Lives 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ka K5, Carlo Arisgado.
17: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights kahapon, Hunyo 29 bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Tacloban. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyaw Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
15: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamon ng apoy. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
18: partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga Aklan matapos nalamunin ang apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29 ayon kay FO1 Rosemary De Pedro ng BFP Banga. Gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juan. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad sila nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala,

0: Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na aresto ng tatlong mga polis na nasa Sikugan Island sa Carles, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugan Island kung saan tatlong polis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahil na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napag-alamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugan Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa minor de edad na ina, patuloy na tinutugis sa na mga otoridad. Kabuhan detalye ng balita atin sa atin ni K5K Buscaino.
3: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang minor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si alias Dina, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalaang itatapon sa ilog sa sityo na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalaang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspect pinaghahanapa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office. Nabatid sa paunang investigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang suspect na kinilalan si alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, atin ka K5 Dan Chavez.
6: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas.

0: sa imbestigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa Liga K5 Sunshine Lacson.
3: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspek. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At drug protector sa Capiz ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng Padaka. Balita hatid sa Liga K5 Rolda Villarreal.
4: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protector sa lalawigan ng Capiz kumpara sa numero ng mga users at pushers. Ayon kay Primo Galingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balatid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo. Dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Galingay na hindi sila masayan na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napagalaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Ganyan, Negros Oriental Police na nasamsamang 23 milyon pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
5: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapag salita ng nor po na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan niya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstraße sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan ang kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik na ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
9: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
10: pabalik sa mga butika. Woo! DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
14: Kasakit ang tiyan, mag-Clinicals Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicals Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicals Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyo mga suki butika.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka na.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka na.
18: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVA. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
19: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun, kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number 1.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Oras, alas
23: 12:26. 11 Mbps.
24: 11 Mbps.
25: Pustisya! Sa kahanginan!
26: Sa kahanginan!
27: Okay mga siligan, suking tigpaminaw pa dahil takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Ayaw mo kalimot kanunay nga mag-MITC mo ha. Kay ang MITC sa tinuod lang, kung ikaw minus ka og immune system, simba ko lang, basig matiurok ka og kalit. Di ba? Kay kani nga may tisid ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Kung minus ka og immune system, wala na ilain sulbad ni ana. Magmay tisi ka. Tumar ka og may tisi, buntag, unto, og hapon. Ayaw pag kinireport. Ha? Magmay tisi ka. Og naakagibati nga medyo hina kay imong immune system, usa ba may dugaya nimo? Pagmintin ka, matag-adlaw, buntag, untog hapon. Kaya ang ato kinabuhi, bililhon. Di ba? Kung magkinireport ka, tapos ang imong immune system medyo loya pa, para makarecover ka, or muligon ang imong immune system, mag-maitisi ka, buntag, untog hapon. Dili kay mutumar ka karon sunod adlaw pa kang mutumar, mintin na siya. Tumar ka og maitisi. Buntag, unto, og hapon. Kay ang maitisi, kompleto na. Kompleto ricados na anatanan diya ang maitisi. Isa pa, ilabi na kung ikaw na akay diabetes or taas kag sugar. Unsa may mahitabo kung ikaw taas kag sugar or naana kay diabetes? Natural, basig mo halap ka. Kay kaning diabetes, tadaghan na bayang bawal? Bawal na kamukaon og daghang kanon. Bawal na kamukaon og mga tamis. Bawal na kaw ka ng mga asgaron. Bawal na kamukaon og mga klase-klase nga mga karne. So karon usa may mahitabo sa imo. Gawas pa ni ana, tapos ka ng imong blood pressure, medyo abnormal na. Mutaas pag muubos. Unya, mukalit unya ka diyan katiurok. Tungod lang sa imong kakuripot. Pero dili pa ulahi ang tanan. Magmintin ka o DTX 500 capsule, buntag, untog, hapon, lang gihapon. Diba? Ayaw na pagduha-duha. Magduha-duha pa kaong palit, sama ra nga ginatunglo nimo ang imong kaugalingon. So magmaitis eh, 500, DTX 500 capsule ka. Ana lang kasimple. Ayaw na ka na magduha-duha pa ka. Mag-alanganin pa ka, mugawas imong kwarta sa imong bulsa, mandi ay ang imong lawas nag-umido na ka, aw, naara na nimo. O gusto ka nga di ka magdugay aning kalibutan, o gusto na ka magdinalian sa imong kinabuhi, ayaw pagtumar. Pero kung gusto pa ka magdugay pa aning kalibutan, muidad pa kag mabinta o kapin, magmintin ka o DTX 500 capsule. Dili na to usahay malikayan nga naay mga tao nga dali matakbuyan og sakit. Tinuod man na. Kung sa mga kinaraan pa nga istorya, mura baglulid na klase nga pagkatao na ay bati-bationg gamay, dayon o kaluya. Kanang simpre, kung ikaw klase nga pagkatao, luyahon ka, madali ka matakbuyan o sakit, mura kagbaboy na natakbuyan o iisip na yung kaluya, pero dili pa ulahi ang tanan. Kanang ditribayo kumplito na, na anay gitawag na to nga virgin coconut oil. Ha? Tumar ka og bitrimayo, buntag og tuhapon, batasana na. Wa may imposible. Kung kita magtumar, magmintin sa atong lawas. Murag og sakyanan, ang sakyanan kung sakay kisakay lang nimo. Wala kay pag-atiman sa imong sakyanan, aw, magsakyod-sakyod man na. Murag kag abnormal kadalagan ng dalan. So para dili kadali matakbuyan og sakit or dili ka gusto masakit, magditribayo. Kay ang ditribayo na anatanan maunay mugira og mga sakit muaway o isikaso na yung mga sakit na musulod sa imong kalawasan. Mag ditribayo ka. Kay ang ditribayo kompleto ricados na apo na gitawag po nato na virgin coconut oil. Diba? So ana lang kasimple. Dunga na. Buntag utong hapon. Maitis eh. DTX 500 capsule o ditribayo. Para ang atong lawas condition sige. Mag-usama na imong lawas, maayo kag porma, mo na ingon sa makatigulangan, maayo ang barog ng tiyan nagkurog. Di ba? So, ditribayo ka. O maitisi o DTX 500 capsule. O kaning probiotics food, pinaka-importante na ang probiotics food sa atong lawas. Purbida, palanggaon na itong lawas. Kaya naapay mga pamilya nato, naapay atong mga anak, naapay ang mga apo nato na nagpaabot sa ito. O dili na ta kondisyon, pinaramayin tao ng usa ka kapsula. Ang kanang itawag po nato nga probiotics. Mintin mo anak buntag untog hapon. Wala, imposible. Kung kita atong atimanon ang atong kalawasan. Ilabi na karon kanang magkapikapita, kanang naata sa panahon nga buntag sa'yo mumata na ta, ang ato mahuna-hunaan kapidayon. Ini gahapon, samtang galantaw-lantaw, tagaduyan, duyan, tag-asab at tagalingkod, ang mahuna-hunaan nato dayon magkape. Kanang kape nga DTX Coffee Mix. Kay kita usahay, klase-klase manggod usahay ang atong ginakaon. Kutob sa masuksok sa atong bakba, halahab-hab ta, kaon tagmaayo. Pero wata kahibalo, ang atong tiyandi ay gakahalo-halo na dito sa lubrag, halo-halo dito nga espesyal. Pero kung ikaw hilig ka o pagpangapi, wala ananang kape nga imong gikahiligan karon. Ang akong ikarekomend sa imo ha, kaning DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. So, kompleto recados. Muna ginaingon, wala kay angay kamalakan. So, maunay ako ikarekomend sa imo ha, DTX Coffee Mix. Di apod, babae or lalaki. Ang babae or lalaki na ay gusto gyud nga ang ilang kutis magpabilin kanunay ang ilang kutis nga kutis por sila na. Ang ilang kutis magpabilin lang gyapon nga kutis por sila na mga siligan soking tigpaminaw. Ha? Na inanawag na to Mandawi City Cebu. Mo return call ko nimo karon boss kay ga programa ko human sa akong programa. Motawag ko nimo nanawag na to ang taga Mandawi Cebu mga siligan suking tigpaminaw ato ning intertino niya taud-taud ay usa pud ni siya nga pag moadto tag Cebu mao pud ning dalagana nato ha mo return call ko ni ubos kay nagprograma pa ko naay lalaki or babae mga siligan suking tigpaminaw nga gusto gyud nila nga magpabilin kutis por sila na eh kani kutis na ko mao bang gyud nina utsubos buwan manggidda, itumon manggidda. Pero naagoy mga lalaki o babae nga gusto nga kanunay magpabilin kutis porcelana. Pero kamo po, gusto po mo magkutis porcelana, ako, mama na ginagamit po nako. Kaning DTX Beauty Shop mga siligan so kintig pamina. Ang DTX Beauty Shop makasana ninyo kung kamo maligo, kaninga sabon ang inyong gamiton ang DTX Beauty Shop. O sa pa, kita po nga mga lalaki, na apoy mga lalaki nga mahupog ilok. Di na to malikayan. Na ay mga lalaki nga mahupog ilok. Mapansin po na to. Ako mismo lalaki ko, makapansin po ko nga na apoy mga lalaki nga mahupog ilok. Kinsa may ganahan uyab na to, mudulog na to, musok-sok sa atong ilok. Kay naman po'y babae po nga astang artiha po. Misag na ay unlan, di gud mo unlan. Adto gud mo unlan sa atong kamot bukto na to, engineer. O niya karo, kung lalaki ka, wakay ligo-ligo, baho pagkag-ilo, di maulaw ka. So ang imong himuon, maligo ka, pagkahumanin mo kaligo, natural, mag-ilis man ta, di ba? O sa ka mag-ilis, butangan nimo ang imong ilok o klinika Jupres para humutod. Para ganahan po ng atong uyab, ang atong palang lang mudulog po atong musuksok sa atong ilok. Sa kaning itong mga partner, paray gumbaya po. Siyag na ay unlan astang baga at duwa kabuok ang purma murag hatdog at tugid mo unlas tong buktod. So what ay mahimo? So kita na mismo lalaki mo adjust na para humot po ka. Diba? Kaya na ba ibang laki gikan sa trabahoan, gikan sa overtime, muilis lang dahil diritso di po maligo por bida. Ang atong partner gapahumot na ganitis na makakuan man na, makausig tawag ana, makadiscourage. Imbis ang atong partner ka pa-cute-cute na, gailis na o ga-nitis na, panitis-nitis nagsuot, tapos kita laki ba o pag-ilok, kisa may ganahan mo dulog na to. Ang sulban, ana, maligo ka. Orang, si Bobby ba? Kaning among driver na rin, kino ano siya ba ilok? Pero, pag inig ka gabi, ibuligo, gini siya. Pag magkaligo, butangan na niyang ilok o klinika, Jupres. Mauna, ang iyong mga anak po, oh, sok-sok na siya. Kaya di man makatulog ngayang mga anak yung asawa o bilipod mo sok-sok sa iyang ilo. Naagid sa kiliran yun di babi ang among piloto sa among patrol dire. Di ba? So ana lang. Muingon mo, si Rex, asa man mapalit ang mga produkto na imong ginapromote? Pagkasimple. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa tanan Hamara Center. Muingon mo, asa man dapit ng Hamara Center? Tanhay City. Tanhay City. Hamara Center sa Tanay City. Hamara Center sa may siyudad sa Benedito. Hamara Center sa may Shato. Kung wala'y hamara sa inyong mga lugar, aw, ang tanang nga mga produkto ni Doc Ramil Oy, mapalit sa tanang mga butika at parmasya. Naapa, mga problema sa lalaki. Naay usahay lalaki nga huna-huna rega kusog. Diba? Naay usahay mga lalaki nga ang huna-huna ramoy ga kusog. Makakita ganig babae puti dayon mo kitoy-kitoy dayon. Makakita ganig babae gitsuran. Ah, dayon og kuan dayon mo ingon dayon I love you. Igug makunimo pero huna-huna rega dako. Pag abot sa panahon og taga agbinta, misag usa ka raon di nakatiwas. Tinuod man na. Di ba, mga lalaki? Mama ni problema na ko sa una. Pero karon dili na na problema na ko. Dili na na problema. Mayingon mo, ano di ma problema si Rex sa taas na magkag-edad? Taas kong edad tinuod, pero sulay. Di ba, manakit imong lawas. Katulong ka na ko. Oh, dili lang ko may istorya og pila ka. Pila karaon ang atong mahuman, pero basta kay, makalamit yun kag katilog yun kag masinasi. Tungod ba na sa extempod supplement? So nairagod mo mga lalaki, kamapod niya mga babae, makapansin mo nga ang inyong banan ni Diyo, hina na kayo, palit mong extend. Extend food supplement. Painumunin nyo inyong bana, inyong partner, extend food supplement. Oh, mauna ginaingon nga, uy, mura magnibalik man og pagkabatan o ng akong bana. Or ang akong uyab, mura magnibalik pagkakuan. Og sa hilunggo pa, linte. Babaw kagadalom, garapapap. Pagkanto sa duta, garago mo. Ay, sulay ragon. Sulay! Extend food supplement. Mauna'y gamit na ko karon. Ha? Mana matingala ko nga sa, idara naman ang akong bana, pero kusgan pa man. Pero asa kay balo, extend food supplement ang akong sikreto. Ha? Di ba? Pero ay lang magsaba sa akong uyab o sa akong asawa nga na, kayo uyab. Ay, normal na na. Pero ay magsundog na ako kay basig matigbasan mo sa inyong asawa. Di ba? Extend food supplement. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy, gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao, tanan mga katawan. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy, alas 12:39 na mga siligan suking tigpamin. At ang isa kong pagbalik, ato sa tasapikas na wak sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Jesse Boy, Kandos!
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
3: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela.
1: na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
6: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
6: Nagapatalom sang paminsaron.
1: Nagapanamig sang memorya.
6: Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum
6: para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
8: Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
10: Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe
11: ang paggawa sa hugaw.
13: Mang Clinicas, 4Biotic,
28: adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong nasuki butika.
29: Extend Food Supplement for Men.
30: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
29: Extend Food Supplement for Men.
31: D3 Bio.
32: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 nga may Visio.
35: Ang Visio nga may D3.
36: D3 Bio.
37: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
39: DTX Coffee Mix.
40: DTX Coffee Mix.
41: Mabasa ka butika.
42: DTX Coffee Mix.
43: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
42: DTX Coffee Mix.
44: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
45: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
45: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
44: mapalit sa mga butika.
45: Mighty C,
39: D3 Bio.
46: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
45: D3 Bio.
34: Ang D3 nga may Visio.
45: Ang Visio
34: nga may D3.
44: Mapalit sa mga butika.
45: D3 Bio.
34: D3 Bio.
0: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
45: D3 Bio.
34: Ang D3 nga may Visio.
45: Ang Visio
34: nga may D3.
44: Mapalit sa mga butika.
45: D3 Bio.
47: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
48: DTX 500.
44: Mapalit sa mga butika.
47: No one ang makauga na sa kama.
48: Masinug.
47: May diabetes ka.
48: Ang DTX 500 na.
47: Ang DTX 500.
48: Adunay powerful extracts.
47: Nga phytochemicals.
48: Ug antioxidants.
47: Nga gigan sa palaya.
48: Ug desugared sugar cane.
47: Mga organic compound.
48: Nga effective.
47: Batok sa sakit nga diabetes.
48: DTX 500.
47: DTX Coffee Mix.
49: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
45: DTX Coffee Mix.
50: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
45: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
45: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
44: mapalit sa mga butika.
45: Mighty C,
26: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga.
1: Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
6: Nagapatalom sang paminsaron.
1: Nagapanamig sang memorya.
6: Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance.
6: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
8: Clinicas 4Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria.
9: 4Biotics.
10: Gatabang sa pagpatalong
47: patay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas, Probiotics, Adlaw-Adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
47: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
47: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
44: Kapalit sa mga butika.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras, alas 12:47.
11: 11 Mbps.
13: Disya! Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
7: Okay, mga siligan, suking tigpaminaw para yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Mayong nga pagpaminaw karoon diya sa may IMAPI General Merchandise. Mayong hapon ninyo diya, murag naniugto na mamo diya. O kang Sir Panyong Agustino o kang Ma'am Marilo Agustino. Kanunay namina na to. O kanang morning star diya nga kasulinahan diya sa may Amlan. Unahan dito sa may Canto Bios. Kanang na eterna diya. Medyo nakapansin ko diha na one time na nakaagi ko, nagpaka ng ilang radyo diha sa K5. Ninaw sila sa furo ni Attorney Ronaldo Palobos o ni Manager
15: Bernie Cabuzao.
7: So karon napaka lang diha po. May hapon niyo diha, sir, ma'am, ka ng mga pump boy niya. Kamusta? Salamat kayo sa inyong pag-tune in sa akong programa. Pag ilabi na sa programa, sa tanan ng mga programa sa K5 News FM. Og sa Junil Clothing, mayong hapon. Ag ilabi na sa Ian si Mark Erwin Antuna Agustino, may hapon. Ilabi na karunin sa may Ayungon area. Kumusta man mo diyan? Og sa Sikihor, Sikihor. Kumusta? Ilabi na karunin sa may Changi sa Sikihor. Og sa OMD Mitchap. Sa mga Ulhon family, salamat kayo nga kanunay nga pagsubaybay ninyo sa K5 News FM Dumaguete nga nakahook up tadi sa 105.7 sa may Sikihor, Sikihor. Kumusta man karon ang Sikihor province? Muraga ubay-ubay na ang dakop karon diya sa may Sikihor, ha? Kanibang sa mga druga. Kana mga hiwi-hiwig ba diya, sir? Wala ninyo subaybay kana mga hiwi-hiwi ang baba. Kay basta maghiwi-hiwi ang baba, oh, mauna na siya. Mamanay ka ng sintoma sa kanang tao nga magsyabo kanang maghiwi-hiwi ang bakba. Murabitaw kanding, misag walay gikaon, gakupak-kupak ng bakba. Good PM, Sir Rich, naminaw minimo diri sa Barangay Buena Vista, kusog ka diri, salamat sa pagbasa, Sir Rich. Sir Rich, naminaw midri karon diri sa may Bayawan City, diri sa may Boulevard sa Gagmayng Kristo. Idol jud ka sa akong mama. Okay, salamat kayo. Idol rin ko sa imong mama. Salamat kayo. Si Rex, pwede mo tumar o extend ka nang naay diabetes? Wala ba na'y kusog, sir? Why problema? Misa pag diabetes yun ka, ha? Tumar kag extend, di ba kapanikad? Pero mo tumar ka anak ka nang empty stomach. Nakoy engineer ba? Nakoy barkada, gitagaan na kong extend? Eh, siyempre, gitumar niya. Pag tumar, siyempre, siguro, naningala ang asawa. Nahim, kaming si Junix. Hello, Junix!
16: Adil, Junix, itawag ko rin mo kay Jimmy ay napunto niyo.
7: Ha?
16: Itawag ko rin mo kay Jimmy ay napunto niyo.
7: Ah, Jimmy ay ka na ko. Oh, salamat kay Junix. Ay, paano ay manok biya sa inyong panggi bantayan?
16: Ay, kaya ko sa pan, ay baligan rin yung manok, hindi kong baboy.
7: Niundang naman ko anang kanang pam nga kanang pangtari. Pero in kaso nga kay kanding di nga galuya, tawagin ako, ha?
16: Okay, Alon.
7: Sige, salamat. Salamat, Junik. Salamat. Kanang maingon mo na kay diabetes, pwede ka mo tumar o ga-extend. Mapag itagaan pong extend engineer ba? Gaaway siyang asawa? Ngayon naman, murabag ang asawa mo na, murag na nabagkuha siyang bana. Nakita mong risk, no? Sa mao? Sa mao lagi na. Na, tagaan kong isa ka buok. Away doon sila, engineer, away. Grabe ka, away. Anang asawa. Pila ka buok na ihatag ni Rexin mo, ha? Siya nga, isa ka buok kay, isa ra po ng extra po niya, kay, magdala magyugong extend engineer kay basing ni Maray. Anang asawa, sunod, huwag mo kami si Rex Santos, mga yung gagan! Nakaangay di ay. Pero ayaw kawaya inyong bana o mabalik ang kusog. Kamu po, mukhaan po dayan mo. Mas mayang patagaan ninyong budget inyong bana nagpahitong extend. Di ba? Sige. Kumusta man ka nun sa may Edox Manok, si Boss Rejuvel Artist, Boss? Mayong hapon ni mo di, Boss Rejuvel Artist. Di sa may Edox Manok, kanabang kamo taga Batinggil or taga Isugan, Balayag Manok, or bakong da sa may diversion doon ay namukarig mo magite gusto mo mang groceries anto mo sa mga edox manok tapos o mapalit mo magbaboy nga walay tatsa o inkaso lang ha o mauli mo dawin mauli mo sa buwanggita hapit mo dia sa Rowell's Fish Binder anto mo dia sa may Rowell's Fish Binder na ay nanawag na to dire basig o sa pwede ka rektor atong tawagong kisa kanin hello maayong unto may hapon. Ay, may hapon, sir. May hapon, sir. Sir, putol-putol ang imong signal, sir. Ah, sige, sir. Salamat. Salamat kay sir. May ragyan, sir. Nabuak to imong salamin sa imong nabara. Kay kuha nabuak. Di man to ka-report na ko. Di ko kabalo na na kay nabara. Gitaura na ha, imong nabara sa lamin, gitaura na. Sige sir, kaya na ko'y ura sir. Buhon, kita-kita to sir. So, mauna mga siligan, so kintigman nila. Gusto mo mga groceries, ato mo sa may Edox manok. O sa hardware po, ha? Sa hardware, ato mo sa may amigo, kanunay naminaw sa ato. O ilabi na po sa atong Ma'am Nasi, kana magpa-insurance sa sasakyanan sa may Kuko Gym Insurance at bang sa may LTO. Boy na mga siligan, so king tingko ninaw, makabati gani mo ani, maunang atong signature song sa 11 Mbps. Maunang temporaryong magbulag-bulag na ta, ha? Kaya gigutom na po ko. Mauli sa ako dito, kaya na ako i-check na trabaho sa akong mga tao. Mauna atong signature song sa 11 Mbps.

0: Okay mga siligan, so kinting kami na, wala na tayong oras. Ang istorya din ay mahurot, pero ang oras nagkaupos. Wala na siksikin sa magkapukan sa akong baruganan. O wala na siksikin sa magkapatindog sa akong malahibo, gawas lang sa tao nga kung gitamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mga istasyon manager kay Pudge Cervini Cabusao. Area Manager Santa Catalina Mayor Pep Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Key 5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawak, Key 5 Engineer Jonathan Calbog, Traffic Controller, Agabong at Chief Engineer Key 5 Abonwin, kung kinatibok ang puwersa sa Key 5 News FM Dumaguete 97.7, may hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka Key 5 Rick Santos Candos, nanonay na kamaitisi. DTX-500 Capsule, D3 Bio, X10 Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, Key 5 News FM, dalago ng Diyos, Candos!
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
3: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Mm.
3: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
4: Mm.
3: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
4: Mm.
3: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
4: Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
3: GP. Kaya jud.
4: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
3: Oh.
4: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
3: Kana?
4: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika pasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
3: Oh.
4: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
3: O, kana?
4: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
3: Correct.
4: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
5: Ako si Ayeng. Labad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika.
3: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
4: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
3: Yes Doc, as food, healthy nga food.
4: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay purpose ana, siyempre kay ga lecture baya ta.
3: Nya
4: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: Mao nay mag-provide nimo og energy. ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3,
4: nga naman.
3: Kay makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
4: Correct.
3: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa Monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang Monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni, mao nang dapat mag D3Bio ka. 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula, o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
4: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso. Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3Bio. Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan, kay kanang i-quarantine ka.
3: Mauna.
4: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
3: Wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
4: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, kabusuhon!
1: D3Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio! D3Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taspang imo blood sugar. Aduna kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide, kapareho ng epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakatulog ng butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ga vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka na.
12: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
13: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talana na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Mag Marayo Bank Incorporated na!
13: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
15: Products ba ang

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Piltry Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01 117.
1: Marayo Bank Incorporated.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-uga na sa kama? Basin og may diabetes ka? Pag DTX500 na! Ang DTX500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga surayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dito akong dibati nga anemic na wala na dito ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Mr. Reyes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. DoExam Marketing.
2: DJ patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
2: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
2: Nga naman, Doc?
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta, dahil ka, Doc?
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
3: Nganong
2: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
3: Nga naman, Sir JP.
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
2: maghimo kag desisyon.
3: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
2: Bumba.
3: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Ana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong at alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
9: Extend Food Supplement.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, o walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Visio. Nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotic. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso? Bubuo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
2: Give it to me. K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
4: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
4: produce na free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
3: Wow.
4: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why ganin 900 ang edad
4: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
5: Oras alas 3:11 na. Welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show! And live to karoon din sa Shaton, mga higala, no? K5 News FM 94.5 Shaton. And of course, we're connected via live streaming, mga higala, through our igsuon nga istasyon from 107.1 K5 News FM Sambuanggitan. Oh, bing hapon ninyo diha doy. Okay kayo doy.
6: Okay kayo.
5: Welcome sa itong programa and ubanin ko ninyo until 4:30 K5 and this program hatod ka nato sa tuang power trio, no? MyTC, D3 Bio, and of course Clinica DTX 500.

0: Sorry Heavy, the song that was Restless Heart by K5, the song When She Cries. Only right here at your favorite radio station, that is Lungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5. Ming hapon. Only welcome sa tuang programa until 4:30, no? And this program, ito ang programa hatod kanato sa tuang Power Trio. Power Food Supplement mga higala. Tuang Mighty C, D3Bio, and of course, DTX 500. Ah? Kani nga tuang Power Food Supplement mga ka-K5, mapalit ni siya sa inyong mga suki nga mga butika. Even katong mga gagmay nga mga sari-sari store mga higala, mapalit na sad ni. No? Naghangga, baligya. Garisel, kanang mga resellers na to guys. Garisel sila unya ilang mga income ila ra pong gikuan kanang gi take nila ba so ang ilang income sa pagreseller sa maong mga produkto mga higala ang ilang income ila ra pong gi take di ba no? So bali mo ra gir rolling ra nang ilahang puhunan yan di ba siya oras guys alas stress 19 na ato ang Power Trio napalit sa tanan ng mga kuan K5 News FM stations mga higala no. Oh, diya sa may Sambunggita pwede ninyo anahon si Engineer Carlo mga higala or baka si Engineer Elaine no. O si Engineer Geraldine mga higala, mga engineer diha ha. Pwede ninyo duolo na dira sa may nara sa highway guys no ato ang stasyonan, you can visit, you can buy our Power Food Supplement dira sa tong stasyonan, okay? So, dira sa Shaton, you can visit Hamara. Hamara Herbal Product Center, mga K5. Located at stall number 2, Villa Macias Building. Tapad sa GRS, mga K5. Dira sa lungsod sa Shaton. And iyang landmark, mo to siya, tapad sa GRS, niya, kabantay mo ng 7-Eleven nga bago mga higala. Nadinha, labang mo sa highway ding sulod mo naa sa likod. Nadinha ang Hamara Herbal Product Center. Abre alas 8 sa buntag hantod alas 6 sa gabi. Karon aron until 6 PM karon ang tuang Hamara Herbal Product Center mga K5. Okay? Ay, pizza 30 karon last day sa bulan sa June mga K5, no? Nanapod tayo mga makita sa mga post mga higala. Goodbye, June! Goodbye, June! Welcome, July! Napoy mga ma-post po pag abot og July 1, birth month. Huh? Sana all, ha? Huh? Isa may ka-birthday direct July, no? Mostly sa mga ka-birthday July, ngalan po nila kay July, no? Muna, lagmit. Ngalan-ngalan muna. Ito yung tuyon man po na sa kuan po. Kana mga birthday, birth month, mga higala, no? Masahay, kana, nabay nga lang January, wala, no? February. Nabay February? March, kanang March, na ako yung mga kailan, mga March, mga higala, no? March, April. O, kanang April. April, daghan kayo na, April. Ngalan ba, ngalan sa babay, April, ding May? O, daghan kayo na May. May, June. Kanang June, daghan po. July, daghan. August, napoy August. September, wala kayo. October, wala. November, December. Kaya December, guys, usual, ng mga ngalan din na nga ipang-create mga K5 na yung mga Christ. Ay, Christmas man na. Di ha makita. Di ata makasaulog o kapaskuhan, mga gala. Kapasko naman as DJ nga July pa man ugma. Pila naman laman, oh. Mura magpinakuratan ratong pila kabulan, guys, no? Diba, ugma, pag mata ninyo, pagkatulog ninyo rong gabi, pag mata, pag ugma, July na di ay? July na di ay? Oh, sige, welcome sa tuwang programa, no? And of course, shoutout ay sa itong mga higala dira sa may Duexa Marketing, atong advertiser mga higala, no? Dira sa lungsod sa Shaton and of course, dira sa may lungsod sa Sambuanggita mga higala, no? Thank you so much for tuning in atong mga higala from Duexa Marketing mga K5, okay? So live po ta karon mga higala sa official Facebook page sa K5 News FM 94.5 Shaton, no? All you have to do, yung button guys is search. You can search our Facebook page mga K5, no? I-search i-follow po ninyo, guys, ha? You can search on K5 News FM 94.5 Shaton, mga igala. So, napun ko diha, naka-live ka ron. O, kanang naka-green diha, guys, ha? Kanang murag si Coco. Kokong Martin.
1: Okay, kaya!
0: Kokong Martin. Coco bang Martin, o. Daghan kayo mo palag, basta mga inganang, mga gwapo-gwapo. Uy, di malagi mo palag, o ingnon mo nga, ingnon si DJ Agaw nga, gwapo si DJ Agaw. Di man mo palag, kay tinood mo han. Di ba, Gaw? Shoutout tayo ni DJ Agaw from kilometer 44, yun ang diha, Gaw. Shoutout niyo, ini mo diha, Gaw, na? Arnais family. Ma'am Jen Dyer, binghapon DJ McCoy, watching from City Atambis, Kabangahan. Hello. Shoutout ni Ma'am Jean Dyer from Kabangahan City. Paring Alvin Pre, good afternoon. Shoutout watching from Bacoor, Cavite. Alright. Minghapon DJ McCoy, watching from Barangay San Francisco, Santa Catalina. Request ko og song Baby Ko. I-play DJ McCoy, Baby Ko. Kumusta ka na? Pilyonido, the Mr. Mighty Boy. Ay, danggaan naman siya sa mong group chat, guys. Apil man is Pilyonido sa mong group chat. Danggaan naman ni siya og Mr. Mighty Boy.
1: Okay, kayo!
0: Nga naman, abisang kinsaray bayi nga gimayday. Danggaan ni Mr. Mighty. Christian Ray Radok, shoutout! Shoutout ni Chan Chan. Shoutout, Badik. Sanghan Abriol Dias Barangay Datagya. Idol ni mo sa Badik Chan. Shoutout ni mo din, no? And of course to DJ John Ray. Galanto karon sa tuang para gubanuban. From Malo. Oh, galanto karon sa Malo mga K5, no? Goodbye June, welcome Julan. Okay ka ni ako si Lirio. Shoutout na sa itong gala dira sa mga ikuan. O sa mana, substitution? John out, Julan in. Lizel Pahayat, galanto karon. Shoutout DJ Mac, may hapon ni mo di ma'am, no? Kana September pre, kay mga loyal na pre siya. O, oh, perting loyal na pre. Mga natawag September, guys. O, dili ko na ingon nga panghinambog bitaw. Mga natao og September pre, pirting mga loyala pre. Oh. Stick to one. Oh, swerte kay mo girls, makapanguyab mo og kanang natao og September. Kay gawas nga loyal, stick to one.
1: Okay kayo.
0: Ngilad na pog ka pre. Alright, shout out ni Jobilin Rodriguez. Hi DJ Mac, good afternoon. Shout out ni Jobilin. Og ni Gemma. Shout out ni Gemma. May hapon doy, shout out. Si Roel Jim Vlog. Mura ni siyag Arabo karon, guys, oh. Kapataas ni siyag bungot, mga igala, no? Ako di jod ko guwapo, oy. Og ika ni Roel Jim Vlogger. Alright, sige. Naa pod ang mga halas diri DJ McCoy. Oh, basta lagi alas stress na Ma'am Jean. Alas stress na Ma'am Jean, manggawas na sila, Ma'am. Labi na anang tingbaha, tingbaha na pod, Ma'am. Manggawas na mga halas. Maglantaw sa tong live. Ang hunting na sila dias mga komentarista. Oh, kanang mo comment ba? Nang hunting na sila diya sa may manag-comment din ha og mga dalaga, ilahan ang chatan og hi. Yan na sila kahalas, mama. Anyway, may hapon dahil sa tumigala from Shaton Public Market nga naminaw karon. Kapakusog sila ang mga radio sets din ha, no? Diya po sa may SAS Services. Boss Arman diha, no? Boss Arman Rafales, mga K5. Okay, sa may SAS Services, no? Na may mga ipaayo nga laptop and cellphone, mga cellphone accessories nga gipangita. LCD repair o guban pa mga K5 in electronic devices. Kaya na, Boss Arma na, oh. SAS Services. Nadira sa may Progreso Street, mga higala. At bang sa karaan nga 7-Eleven mga K5 na. Sige. Nya si Kokong Pre, loyal po to pre. Pirting loyala pre. stick to one pre. Oh, makauyab na gani na skokong pre, dili na na ma dili na na mulingi og lain pre. Ana na ka loyal skokong pre. Bisan gani kakita na si Kokong og wow legs og bukton pre. Oh, dili guna mulingi pre, nga na siya ka loyal pre. Huh? Wow legs og bukton. Sige. Okay, sige. Magi jodi ay sa imuha. Ah, mo ba? Ah, mani, kung maninguha, gani si Jason ni Jema, muagi jod sa ako. Ah, ah mo ba? Okay. Sir Dudong, galanto karon. Kinalamian diha sa Bonggita, oh. Oh, galanto karon. Gaulan diha sa Shaton, kay muuli ko sa Malabuhan. Karon sir, murag okay raman sir. Kagahapon ra kusog ti kagahapon bitaw mga higala no. O ni adto gyud ko hapit dira sa may katong taytayan gani sa padulong og manggapo guys dira sa may Mantuyok. Dili gyud mabahaan. Ay dili mabahaan, dili gyud magian mga higala no. Ingana gud ka kusog ang baha. Kagahapon mga higala no. O, so kumusta man? O, murag na ay uban gani nga mga buhi ko no nga expected man ko na basta ulan gyud nga ulan gani guys nga kusog oh unya expected na ko na mga buhi gyung maapil mga higala no. Pero wa nay chance si Jason Ruel oh may chance ngano iturduka naman ang ninyo Jason. Anyway, ato number guys is open para sa katong ganahan manawag mga K5 no? 0955-335-7151. Ako sang kuhan akong cellphone ha, wait lang. Okay na, 09 dira ka ni guys oh 0955-335-7151 mga K5 no? Pwede ninyo tawagan mga K5 no? Mayong hapon ni mo labi na gyud sa mga halas taga saan ni? Taga nasipit ang uyab ni John Ray ah? May uyab day ka John Ray? Taga nasipit ko ng uyab ni John Ray guys oh. Sige, pamunto lamang mo. Ang kwan magyod, kung manguyab mga higala, ang importante ramang gudana, kanang kabalo na kamulungag. Kabalo ka muluto, kabalo ka mulungag, kana pwede na ka manguyab, no? O, kabalo ka muhaling, o kana? O di pag yung kakabaloan ang may nga ng mga butanga, ayaw nagulaman o... Ayaw na lang gud laman og panguyab mga higala. Dili ka kabaluan ng mga ingana. Sige. Oras guys, alas 3:31 na. Shoutout ni Mark Robinson Lagos. Ang hapon boss, basta ulan kusog mo. Ha? Muulan og kusog mga bayi ng hinungdan to ara. Ang hapon di ay ni Princess Balalan og ni Angel Abra Saldo og ni Julian Fotalandin ha. Ma'am Bibi, ganito karon. May hapon naman diyan, ma'am, no? Nathan Sonny Algabri Pacaldo, may hapon. Shoutout ko sa ako, Kido. John Zianil. Kian Zyrus, may Bana Nelson. Thank you from Pamplona. Duha na din yung bata, dahil Sean. Paspasag yun. Sean. Paspasag yun, Sean. Duha na dahil yun. Pagka... Grabihan bang ko, Nilsson day, ay. pero, dili na ito mabasol kay ang Pamplona, tugnaw ang gid po na. Tan, tugnawan mo gid po ng Pamplona, Sean. So, dili na ko mabasol si Nilsson. Times two, dayo, no? Anyway, oras alas 3:33 na. Kinsa naman po... Na oy, wala man ko uyab diha oy, gikang genre. Tawag diri diyan, dali diyan. Depende sa diri diyan oh. Nya ako pre, kabalo ko mo luto og panman pre. O panman na pre. Lahi man ang nilutuan og pan pre og kanang kanon pre. Kinahanglan kabalo mo kuan mo haling og kanang kinawayan, kinawayan. Kanang kinahoy mga ka-K5, no? Dili kay mag salig kanang mga gasol, no? Kung musulod gani kag minyo, dapat kabalo gyud katanan. Abi ninyo glali. Nanasad tuman sa tiyan DJ Apas Pasay. Sige oras guys, alas 3:33 mga igala. Onya, balik later. Kitong ganahan manawag, you can call mga K5 0955-335-7151. K5 News FM and you're on the afternoon show. Balik ko, standby.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Basin og may diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon ako ug igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
8: Mag Clinicas Probiotics.
7: By 45 Probiotics.
8: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
7: Sa Clinicas Probiotics.
8: Suwabe
7: ang paggawa sa hugaw.
8: Mag Clinicas Probiotics.
7: Adlaw-adlaw.
6: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan. Hamara.

0: Hey, that was Eraserhead sa mga K5 this song. Pare ko, oh pare ko. Diyos ko, ano ba naman ito? Pinaasa niya lang ako. Shoutout sa mga gipaasa niya, ha? Oh. Kay niasa man pod mo, mong gipaasa mo. Anyway, oras natin. It is now 3:56 na. And of course, this time check, may gala. Hatod ka na to sa itong Power Trio. No? Don't forget to take your Power Trio, mga ka-K5. Oh, kalimti na yun ang uban. Ayaw ragoding ato ang Power Trio, mga K5. Ha? Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500. May nga ning tingululan, mga gala, katong mahiligon og kape, DTX Coffee Mix. No? Nakakape ka na detox pagika. No? Kinahanglan good ta mo suplemento, mga higala, no? Okay, para gyud pirming kusgan nga tuang panglawas. Okay? Hey, sa mga birthday karon pizza 30 ning bulan sa June, mga K5, no? You can send your birthday greetings, ha? Diri sa tuang numero 09-55-335-7151. Shout out to Madi. Ate Madi from Dubai. Good afternoon, Mr. DJ. Shout out to all Moreno family, Cabanyong family, Baldado family, Kadayday family. Og sa akong pamilya sa Kakatalalaksan, Tagatalina, Kinikito family. Amping Negrosano and watching live here in Dubai. Amping Negrosano and Madeline Moreno, Kinikito. God bless ka, K5. Thank you for reading, Sir Idol. Ma'am, kanang masin ganahan ka mo download the application. If your phone is Android, Android phone na imong cellphone, ma'am, pwede ka mo download sa tuang application sa radyo. Anywhere, bisag na kag Dubai, ma'am, basta na kay connection, ma'am. Bisan wala may Facebook Live, bisag wala may Facebook Live, maka-stream gyapon ka diri sa lungsod sa Shaton, no? Kuan, ma'am, kanang download ra ka diya sa Google Play. Imuhang phone naman ay Google Play, di ba? Kay Android man na, no? Google Play, ato ka dito, pindutin ni mo. Tukas Play Store. Search ka dito og K5 News FM. Or you can search on AMFMPH. Ano, AMFMPH. One word na siya. AMFMPH. I-search ni mo siya ton. Magawas ragyon. 94.5 siya to. Naa din, ma'am. I-download, ma'am. Downloadable na siya, ma'am. Para anywhere, basta na kay connection, bisag walay live diri sa mua, madungog gihapon ang amuang tingog diha. Bisan akag Dubai, nakag Saudi, o asa pa kan lapita, basta naka internet, you can dungog us. Okay, so naman may live streaming. So anywhere, good, ma'am. At Ati Madi from Dubai, na? Pilyonido imit, no? Heart-heart na po na itong migo. Kisa naman po na eh. DJ Makoy, shoutout ko ni Jobilin Calibo Rodriguez. Nga guwapa, de. Yung nasa heart dere, unom kabok heart in tawon. Puryabuyag. Kinsa naman po na, Dudong? Unom ka heart, puryabuyag. Ay, shoutout din ni Boss Doming, no? Adira sa may Doming's Lechon Master, mga higala. Katong ganahan din na mupalit og mga lechon manok. Lamian ng lechon manok, barato, mga higala. Na din na sa may Poblasyon 2, National Highway at bang sa Mormons, mga higala. Bulunga lang si Bossing Doming Gahano. Nara, makita raman na iyang stall din na, guys. Na lechon manok og liempo din na. Pwede po siya mo pa-order, mga higala, no? Pwede ni mo kuan, pwede ka mo search sa iyang Facebook, Domingo Gahano. Kana i kuan ninyo, sir, kanang order mo ba, message ra na siya. Sir, pa order ra tag tulok ka litso man sir, reserve pa ni Udto sir, ha. Wow, na kuan ang oras sir, alas 12 sa Udto sir, ha. I reserve sir, tatara daan sir. Ayay. Putad ta din. Okay kayo. Boss Domingo Magala. Sige, Boss Doming. Jenilyn Balasabas, may hapon, DJ Makoy. Shoutout ni Gemma, diha sa may Barangay 4. Kumusta naman ka diha na? Oy, si Mami Jenilyn is watching. Hi. Oh, hi. Di matabang niya. Shoutout ko ni Gemma diha sa may barangay 4. Musta naman kayo anak? Wa na kahilanti ang ping always diha anak sakitin rabaka siyang papa pod. Sige, shoutout ninyo din ano. Shoutout Mami Jenny Lynn Balasabas. Okay ras Gemma direte. Okay ras siya. Si Jason mo'y dili okay kay di kaingon. Nagunong tag mag ako o ganan gud ko magkauyab si J-Mag si Jason guy. Sako ah. Ganan ko magkauyab sila kay na sila bay na sila ay ano siya tawagan ng sa in English gani guys kanang bagay silang duha ba? Kanang naa sila ay letter C gastar letter C. Na sila ay chemistry. Si Jason og si Jim, ganahan ko magkauyab ni silang duha. But the problem is panaghoy lamang taan eh. Si Mami Jenny Lynn kay murag okay ra mapud si Mami Jenny Lynn, ha? Okay man unta Jason pero
1: okay kayo.
0: Di man kaingon Mami Jenny Lynn.
1: Okay kayo.
0: Alangan po si Jima ng maninguhang Jason. Paita maning buhay-buhay natin ngayon.
1: Okay kayo.
0: Dapat si Jason gudunta maninguhang Jima. Makapanihol naman tayo. Yanko Palomar on the floor. Shoutout madam. No? Ming hapon all. Shoutout. Nipa House Kids Incorporated. Ay, shoutout. Ay, no. Ito may gala din na katunggadahan mo. Join sa Fun Run. Mga KK5. Alayan ko DJ Makoy. One day left before registration ends. One day na lang. O niya, pwede ninyo. Namukarandia sa may plus. Na sila sa plaza mga K5. No? Visit our on-site registration at Shaton Plaza in front of gym, mga K5, no? This is your last chance to register for Panaon Sundown Run fundraising activity. Join the run, stay active, and help support the children of Nipa House Kids, mga K5, no? So, mag-join ka, malingaw ka, guys. Apil ka og fun run, mga gala. At the same time, nakatabang po ka sa mga kids na to. Kaya na din na sa may Nipa House, mga K5, no? Sige, so, katong ganahan mo join, pwede ninyo i-message ang ilahang Facebook page nga Nipa House Kids Incorporated. Or baka you can message Ma'am Gemaline, ang first lady ni Tutski the Barbers, mga K5. Wala siya, you can message kung ganahan mo mo pa, ganahan mo mo join. Ma'am, join mo ma'am. Pwede pa ma'am. Ano, pwede niyo i-message si Ma'am Gemaline. Responsive kayo na sila. Na, ha? Kanang pag-message ni mo response din na mga di kaabot minuto, guys. Ha? I-message Ma'am Gemaline og ang kaning niong Nipa House Kids Incorporated nga Facebook page nila. Sige. Hi DJ Max. Shoutout. Tuning in lang, Mr. Idol DJ Max. Sika ni Ma'am Anna Floor. Yan ko. Shoutout din mo din na Ma'am Anna Floor, ha? And thank you so much for the company. Ati Madi, Dubai, I have already. Okay, gana. Gana, ma'am. You can search, ma'am, anywhere. You can, say tawag na? You can tune in anywhere, everywhere, anytime. Okay, actually, amo ang kuan, guys. Sa una, ang amo agong program diri sa K5, guys, is 4 in the morning hantod alas 12 sa midnight na K5. So anywhere ma'am Madi, pero murag lahi man ang Dubai gud og kuan Philippines ma'am, no? Murag ang gap din na sa hours is 5. Correct me if I'm wrong, ha? Pero na ko'y mga amigo din ha sa may Dubai nga ingon sila nga alas kuan na daw sa ato alas 5 pero sa ilaha udto pa. Takto ba ko, ma'am? No, 5 hours nga gap. Sakto ko, ma'am, or insakto kayo. Shoutout ni Kagawad Lorenzo Ehe. Shoutout, boss. May hapon, og sa tanan, labi na sa akong team. Team Master Team 2. Team Master Team 2. Naminaw ka ron, no? O kauban niya si Carlsberg.
1: Okay kayo.
0: Yang kanang kamay ni Boss Lorenzo nga si Carlsberg half ni siya, half Filipino o niya half half Americano o Pilam na siya, Carlsberg.
1: Okay kayo.
0: Kanang kamay na ni Boss Lorenzo mahi. Shoutout way tapulan anda muambak sa kanal tata paslot. Shoutout man ang tata diyan, no? Mga aktibo kayo ni sila eh. Waron DJ dili man kaingon, no? Mama Jenilyn, no? Dili gyud siya kaingon, ma'am, no, muna siya naganahan ko kung magkauyab silang duha, ma'am. Langan pud pugso nako ning akong manok diri, ma'am. Nga di man mo tokturao.
1: Okay kayo.
0: Sige ra magsambingay, ma'am. Nya, saan pagkauyab ba nagsigig sambingay?
1: Okay kayo.
0: Kinahanglan gud mo storya, ma'am. One on one ba storya nga? Jim. Jim. Kanang nagugmagugo ni mo, Jim. Ano ba? Ano ang tao? Nagugmagugo ni mo, Jim. Kanus amang kunin mo sugton, Jim. Ano, unta? Wala man. Isgot man o kuan. Isgot man o gira-gira. Vine Kinkito Lastimado. Nga po, Koy. Shoutout diri sa mga guwapo-guwapa. Ay, guwapo-guwapa, no? Staff diri sa may Wear Consumer Goods Retailing. Salaman, no? Oh, tapad na diya sa ilahan ni Ma'am Heidi. Og ni Madam Annalie, mga ka-K5, no? Diya sa may Chantal Store, mga ka-K5, no? Nadin hapod. Tapad ni sila sa Wear Consumer Goods. Oh, nadin ha. Well, sa Chantal Store, mga ka-K5, kompleto na din ha, no? Oh, namoy mga binuhi din ha, mga ka-K5. Mga pagkaon sa binuhi, mga feeds. Kompleto din ha. Pwede po ninyo bayaran via GCash, mga ka-K5, no? Cash in, cash out po na sila din ha. 1% only. 1% only. Diya sa may Chantal Store in front of Shaton Public Market. Tapad sa NNN, mga K5. Bulong nga lang si Madam Heidi o si Madam Annalie. Sige, abre sila until 8 p.m. Abre na sila alas 8 sa gabi, mga K5. Pwede mo magpa-cash out dito, 1%. Pa-cash in mo, 1%. Pero kung mupalit mo din ha og GCash, libre ra. Kung mupalit mo pananglit usa ka sako nga bugas, atong gibutang og 3,000. GCash ninyo, 3,000 rin yung mabayaran. Wala na yung additional charge. Ano na akong pasabot? Sige, Chantal Store, may galan. Kanos na, boss, ang fun run? Karong kuan, boss, 11 man siguro to, ma'am? Pacheck ko, ma'am Jemaline. 11 to. Not sa ilang page, boss? Basing ganahan mo, mu-appeal din na. Kanay mong team master to. Ato i-check, be. Basta last ang registration karon, unya naa sila diha karon sa may plaza at bang sa gym. Oh, katong magpa kuan, magpa sa Nipa House Kids. Nipa House Kids. Dara-dara. Muni siya iyang account. Oh, na sila, na yung picture gani, oh. Sa ilahang ilahang page, mga igala, no. Na dira, gapa-register na. May gasulat nga duha. Na yung ni-registro nga duha, guys. Na dira ilang picture, oh. Na yung naka-green, na po yung naka-pulang galingkod. At bang sa G, mga ka-K5, oh. So, pa-register mo, na apakaroon. Until 5 p.m. ba na, ma'am? Nipa House Kids. I-follow rin na ilahang account.

0: On-site registration naman na siya. Sige, oras guys, alas 4:11 na. Sige, ito'y pang-greeting na dari sa Facebook Live nga galanto, no? Sige. Shoutout niya din ha mga sirs, no? Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. And, of course, ito ang mga driver sweet lover nga naminaw karon. Shoutout niya mga sir, ha? Pirmi ni silang ga-kuan, ga-paminaw, no? O niya, ga-kuan po. Samtang galabigar sa kadalanan, ga-K5 po, ga-radyo po, mga K5, okay? Minos man kaayo mo diskarte si Jason Vlog, gika ni John Ray. Si John Ray pa, ana? Sus! Dala ng pizza o cook.
1: Okay kayo!
0: Si John Ray pa, ana? Cook na yun o pizza? Eh! Kauyab na yun, John Ray, eh. Pero, boss, kanang sa mga nangutan na kinahanglan, good, mag-ngisi, good, ha? Panran mana, mag-ngisi mana. Puyawa pug magkuan ka, magmugot ka unya fun run, niapil kag fun run magmugot. Magngisig ug ka magdalagan. Ano fun run man. Okay, 4 hours ahead. Ang 4 hours ahead, so meaning kung alas 4 diri sa mo ma'am, alas 4 sa hapon, so sa inyo alas 8 sa gabi na. 4 hours ahead ko na sila. Okay, sige ma. So, gabiin na diya sa inyo ha karon. Okay. Sige. Dili lang sa study first isa. Study first. Okay. Sige, on-site registration. Okay, sige. Last day karon, you can visit Atbang sa may gym. Mga K5, okay? May hapon, Princess Sail Palalon, musta, o gikang Pilyonido, Mr. Mayday. Pilyonido, Mr. Mayday, Imit is watching from San Francisco, Santa Catalina, mga K5. Sige, oras guys, alas 4:13 na. And of course, I'll be playing some party songs after this, no? So, namilit ko ninyo, no? Thank you, sila ni Princess, no? Thank you for tuning in. Naminaw sila. And of course, to John Ray from Malo, Galantaw. Naminaw sa ilahang programa. Kani John Ray, guys, gakuan mo ni siya. Gamonitor ni siya sa iyahang, sa itawag na, kanang Facebook, streaming ba? Adili sa Facebook, atong ka sa Google Play, ganing kuan? Ato sa Play Store, ganing application. Dito siya maminaw, guys. O diya, sa Malo, naminaw sila karon. Ching's Catering Services. Okay? And of course, ito ang soon. Ito ang bagong advertiser, mga K5. Madungog ninyo. Puhon, mga K5, dira sa may... Murag nakaanha naman mo ana, no? I am sure mga taga Shato nakabalita na po dani, no? Mga taga Malo. Nadiha sa Malo, guys. Ang Chill Tabay. Chill Tabay. Our... Soon, our advertiser po dari sa itong K5 News FM. At tuon pa ito na ko. Shoutout ni Kunsihal. Kunsihal Nestle Villacampa and to Ma'am Yen. Iyahang kapika sa kinabuhi. Shoutout ni Ma'am Yen Villacampa. Sige, oras alas 4:14 na mga K5. Nawa na tayo nga panahon. I'll be playing some... Ganaan mo atong mga TikTok nga mga song? Alright guys, salamat sa pagigkuyog. Sa kalas ang CEO, bossing Dr. Ramil Uy and our area manager, Mayor Peb Ubanyan Naligan. Salamat. And catch me again tomorrow, same time, alas 3 hantot alas 4:30. Same program, K5 Afternoon Show. Kauban gaya po ninyong DJ McCoy. Ming hapon, and... Sayo ta!
1: Okay kayo!
0: Ay, El Castigador, musunod na ay magpamahawa. Ha, guys ha?

85 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Bibero. Alas 4:28 na mga siligang Soking Diminaw at ang isa kong pagbalik. Ato sa Tasapikas Lawak sa pipila ka mga parmelo. Engineer Bill Candos!
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Kitoy Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bayo. D3 Bayo.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules. 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
3: Memory Advanced Syrup
9: para sa mas manami nga school performance.
3: Memory Advanced Syrup.
9: Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sporbiotics. Kamalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinical Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
11: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-glabawaska. Mga natural herbs. Yan ang hatag sa gana. Extend. Supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. dumagiti. Salaktot kung sa K5 News FM dumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsabay mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM dumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
15: Herbal Products ba ang inang gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni mo tang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaa kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
16: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
17: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
18: Sige, pambuto tayo mga K-5.
17: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
19: Niriplano nga ilupong sa suspect.
20: Nagitaan na squad yun nga tapos sa lawan sa biktima.
21: Tulong pa mga bantay.
22: Patuloy pa ang imbestigasyon.
17: Kuklasin at expose ang katiwalian.
23: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
17: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K-5 Brian Mudel at ito ang K-5 NIR Negros Investigative Report.
24: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
30: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: Oras alas 4:37.
31: Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Engineer, wala tayo reporter? Napa? Si Kipadroy? Okay. Panahin ka karoon sa itong mga programa o sa itong programa ang El Castigado. I-charge na good na dyan, sir. Ay medyo naglubat na may mga importante nga mga kuan niya. Wait pa ko sa iya signal. Okay. At usang tagaan o pagtagad ka mga mensahe dire, kay basig nagpaabot po ni sila nga doon kay man gibasa ni si Rix ang among text. Good PM si Rix. Magpa-set out ko nilang mamanili Papa Boboy Carolina Elwin ya Irning yo Jonathan yanong family o Gasulitana family, salamat sa pagbasa gikan ni Ladja. Okay. Basta ing aning orasa Boss Rich, maminaw jud ang among gwapong amo nga si Boss Megan jud. Maminaw jud na siya. Ah, si Megan? Maminaw na. I-regards ko sa inyong amo. Ha? Kahit. Papalito na ko na siya extend food supplement. Mayo nga pagpaminaw karon ni Boss Megan. Boss, kumusta naman ka niya, Boss? Samtang naminaw ka na ko, Boss. Pag huna-huna na daan, pila ka-extend ang imong paliton, tapos palit pong kagmaitisi para ang imong immune system kusog. Ayaw pagsalig ng imong gym-gym lihang, kinahanglan tumar kag-extend. Okay! Jansi, tagay ragog pagtagad ka ng nag-text na to, mga ninsahe niya, kanang nagkwadanto sa itong live Facebook kay basig magmahay po na sila. Basig makaingon ba nga, murag arte naman kay si Rick Santos, hindi naman mamasa sa among mga ninsahe. Ha? Mamasa ni? Ayaw mo ka problema. Basaha, Jansi.
1: Gika ni Daddy, K5 News FM siya nga live hook up here in K5 News FM si Kihor o gika ni Julie May. Dila ko siya mayong hapon sa Rex. Watching live in Kamanhak Dumagiti o pa-shoutout ko sa akong family diya sa May Banawi Pamplona, Mama Beverly, Papa Edwin o sa akong manghod nga si Abigail Tain sa Rex. O gika ni Jinri, patrimonyo siya mayong hapon sa Rex. Watching from Tayasan Negros Oriental o gika ni Livy Lakorte siya nga, I'm watching Bacolod City Idol Rex, o gika ni Emily Bicamon. Enrique siya mayong hapon sa Rex, o gika ni Aldrin Bilyo pa siya mayong hapon sa Rex. Maulan nun na kahapon nun dari sa Bandula, Kabang, Barangay, Alang Nilalan Manhuyod, o pasyadat ni Mama Muna, Papa Unyo, Ti Bahungas, Gamay, Ti Joy Ibasan, Lula Rose, Lula Rodeo Ogni, Ti Bangga Elpidia, o Tanan nga naminaw sa manunod sa Rex. Dagang salamat sa pagbasa. O shoutout ni Dado Borromeo, gikan ni Tristan, White V, gula siya mayong hapon kaki 5 Rex, o gikan ni Tata Ehe siya nga, mayong hapon ni Musa Rex, watching from Darisa, Sambuanga Idol, kayo kas akong papa na minaw po siya. Diya sa Shaton, Sining Boy, Ihi, more power sa inyong istasyon and God bless, salamat sa Rex. O gika ni Ramil Baina siya mayong hapon sa Rex. It's me, Ramil Baina from Nagbalay, Santa Catalina, salamat sa pagbasa.
0: Hey, Sambuanga Engineer ba, mamiss na ko ang Sambuanga City. Sa una, panahon 2016, pagdalagan sa kanibang tausog kusog na party list, gidala ko ni Gobernur sa Kurtan dito sa Sambuanga. Wala na ko, wala ko gidala. Ako ini adto, pero siya gidala na ko dire. Ha? So, mamiss na ko ang Sambuanga City na itong gipakaon ko sa Usaka Karinderiya. Kanibang sati, kanang gitawag lang ang sati. Lami po. Okay, abot ano sa patakabalik kanig Sambuanga mga siligan, so kinting kami na. Okay. Alas 4:41 na. Padayon ta karon sa to mga hisgutanan. Sa ato pa si Jingo Estrada og si Bunuan ang ilang arrangement o si tawag ato nila Hulyo 28 na pod. In taon sa kani ba ang politika may ragyod nga makaingon ko nga wa ragyod ko sa politika kanang wala ko'y swerte. Kay kung giswerte ko sa pamulitika, ambot lang siguro, ha? Basig atubang na pugkog mga kaso. Kay, kaning pamulitika bitaw, pag ikaw bitaw mo init-initan, buki-kiun yun ka. Tinood na. Buki-kiun ka. O sa baga pa, pangitaan kang paagi, ngayon mo kalaban sa politika, nga mapriso yun ka. Ako, katilaw kong priso, Jesus Ginoo ko, napriso kong Bumagiti. Napreso ko og bahong pandan si Tijil. Maski gani kaning trabaho namo, naay gihapoy mga suya-suya kaning among trabaho. Ispoko nimo kaning ingani nga oras alas 4 hangtod alas 6 akong programa matag Lunes hangtod sa Biyernes, alas 4 pod hangtod sa alas 6, alas 11 hangtod sa alauna. Natural na ako'y mga kaatbang na mga radio station na og sa baga pa amotok, nakigharong bagunsa, siguro gakaparehan ni sa oras. Dili po na ito nga naagoy ka nang itawag na itong masuya.
2: Rex Andos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kay dili na ko malimtang 2015, 2016, 2017, ako gato bang maya pugong kaso. Maragi ka po na siguro ang pulis na akong pinusas, engineer. At doon lang ta sa Osaka Estasyonan, dakpunta ka na kay warrant, kulog ta. Kay usaho man ato. Kay naginutong manggugag, pailan manggugag kaso. Dili na ko makalimtan katungo sa kanegosyante, gipailan kong kaso. Kaluoy sa Ginoo. Napildi ko sa lower court, akong giapilar, dismiss. Kaniba usahay, mga hagit sa atong kinabuhi, dili usahay nato matagna og naagi masuya po nato.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ikaduhang kaso, usa ka doktora, kay kuno, ako nga komentarya. Gawas niya po ang waran. Pagkaluuyan ako, engineer. Marag makaingon ko, usang gabi kinabuhi, yun na ako sa naagay ni malikayan nga masuya din sa ato. Gawas na po ang waran. Dismiss na po. Nimbalibitaw ko, bayad siya. Bayad din siya. Kumayari ako abogado. Pagsunod, engineer, ikatulo. Pero, saludo ko kang ex-governor Shin Pua. Nga, nakasabot siya sa akong prinsipyo o baruganan. Pero kaluoy sa Ginoo, 2022, no, 2019, at 22 din ay, iyak kong ipasaylo. Kay pili man ko sa lower court, pabayron ko og 150,000 moral damages. Pero saludo ko, kang attorney Shin Pua nga, murabag Rex, nakasabot ko sa prinsipyo nimo. Pero karon magkuyog ta, pwede mo. Pero na-explicar po ko, sa pasayloon ko ni Modele, pasayloon ti kay Rex.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Pero nagkawarant ko ato. Sunod, ikaw-upat, gisyatyan kong kaso, 18 counts libel. Jesus, Ginoo ko, Maria Jose. Ang makalaban nato sa kanabang pantang radyo. Warant dito, warant diri. Natunong pa nga ang akong papa ato na sa ospital, ma-memorize na gud ako, engineer, ang numero sa likuran ng barko. No. Sa Cebu Pacific Aeroplano, Cebu. Ma-flight ko kung maalas ito sa buntag. Lakaw na po kupod ka ron. Pag-abot sa Argao, or dalagit ba, tulog in town ko sa sakyanan. Maluoy na lang in town ako mga tao ko, tulog sa ta. Kay akong tao ni Kuyo, hindi magkamaumodrive. Tulog ko. Hantod paggawa sa warang, kansawan pa ko kay kuno ako miingon mi layas. Kuwa ko mo layas. Natural lang akong papa na sa ospital, akong atuon, amaanggod na ko na. Gawasan gapon ko warang pagkaluoya. Pagkatong 2015, nadesisyonan yun ko. Na ako pag-aprisohon, o sa katuig, o walo kabulan. Ko patay na si Rex Santos, wana. Looy kaya ko mag-
2: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Santang pagawas na ko sa korte, gahuna-huna ako. Ko isa katuig, o walo kabulan, o magbinutan ko sa buong pandan, basig 6 months na ko sa prisohan. Pero kaluoy sa Ginoo, na gahong-hong na ko, maunay himo ah, may gani kay Grant Engineer. Mauto ang iabot nila itong September 4, 2024, na dismiss. Imbis na dismiss, gipailan na po kong kaso, 2 counts libel sa palimpinon. Tungod na itong yuta. Dismiss na po. Mauna ang Ginoo, bigo ko pasagdan sa Ginoo. Misang ingani maldito ko, pero ang Ginoo, bigo ko pasagdaan. Basta-basta ka na mag-atubang o kaso. Kana bang hassle? Pero usao man ato, namo man ang trabaho nako. Di man pud pwedeng manapas ko. Maingon ko nga, maundang lang kong pag-programa manager, manghid lang tang doktor. Ya usap pud trabaho ko nako. Akong babo isa pa kabuo. Akong pabo pamudaghan. Ang akong manok isa pa kabuo. O kuno ko pag pangradyo, ay pud to mga tawo ginaugdaog kisa may duolo nila. Nay, may duolo nila dire si manager og si attorney ni Palugos. Pero mingawang po ko, engineer, o muundang ko pagpang-radio engineer. Kay pasyon, usaon na to. Pero usahay na yung mga hulga sa itong kinabuhi, pero maragibaling wala na lamang na ko. Kututal. O mamatay ko, mapusilan man ko. Di siguro ko pasagdahan sa ko mga uyab. Ipalubong po siguro ko.
2: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Number one, nga di ko pasagdahan sa akong asawa. Ipalubong yung ko. Pero, ayla mo katingala. Kasi original rin, maghinilak ng pikas, hilak pikas. Kilasa yun ako manulti, eh. Marupugong artista. Pagilam ni Rex.
2: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Daghan nga mga hagit sa akong kinaruhi. Kadtong nangaging mga eleksyon, ang akong git gi-strapping. Unsa na gud kinabuhi gud nako? Mo na usahay makaingon ko, Lord. Naara na nimo og inkaso. Og imo gyud kong kuhaon. Basig na kay ikadili na ako ikapadala nimo.
2: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuoran sa kanginan.
0: Kay na may usahay, pangutan na ragud mo sa ubang mga media. Pangutanan ninyo ang individual nga mga media. Gawas lang ito mga media nga gagikan ako. Na may mga reporter na ko sa una nga mukao na pong mikropono karon. Mo, ob na pong mikropono. Ako mga reporter sa una, mukao na pong mikropono. Mangusi na po. Pero pangutanan, siguro na yung makasaway sa ako, ay natural, makaingugid siguro, gamay man nagsweldo sa una si Ricardo Santos sa awa mo sa una, pagtagaan rin may ganitong alawas, tinood. Kayo sa black time raman ta. Di ba? So muna, kanikinabuhi usahay na to, dili na to matag na.
2: Dili ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Muna, o mamuliti ko po ka, initan po ka. Asa ko mo adto ani ha? Dili na lang ko sa kipay, bahala. Total, kaning sweldo na ko, makabuhi man po ni tuluka, asawa po ng inkaso. Engineer, dinilag ko sa kipayb. Total, kanin sweldo na ako, mabuhi na ako akong usa ka asawa. O duha ka ulam. Ay, Ginoo, ko patay ko ani pag-uli unya. Basig unya, daghan mo tips na ko, ha? Daghan dahi kag uyab, ha? Jesus, Ginoo. Ikaw rin palangga na ako. Ay, nasigsilo-silo niya. Sugar Regulatory Administration. O sa may? Kada lang, ha? Na itawag.

0: ning driver nako gisugo nako nanawag pagi nanawag kay kuno wala dito wala dire pagika na mo giskarte diha. Use your common sense. Maka in English lamang tanig mo bo ha saan gina ha sugar regulatory administration masan ni ania sa Negros para magmonitor sa sakit sa katubahan. Sana sila din eh. Sige na. Nakaroon sa pika sa linya. Si Kipad Roy Bustillo ang akong kumpare na pinakagwapo. Pre! Ikipad mo pre! Kandos mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, Kipad Rex.
0: Okay. Okay kayo.
2: Yes. Muna, Luis Rata, kay Burang Capital 55.
0: Ah, okay, Rapres. May problema. Sige.
2: Pwede si Mabre.
0: Alalanin po pagkasunod ni Mabre.
2: Hindi na po ko paabot.
0: Kabalo ka nga ang boss area ni.
2: Hindi na po ko standby.
0: Ah, okay na. Pero may problema. Panay yung taon niya, pre. Sige, pre. Mabre sa pre.
2: Anyways, muna kay Mabre, nakuking halit ko kaning sakit sa tubo kay Mabre, kaning RSSI, Red Stripe Scale insects, no? Insecto rin sa kita, Brex. Ina-taki ka rin sa mga katumuhan.
0: Sa ato pa, Brex, kanil mga insecto, mga insect na higikan sa ina.
2: Ay, higikan rin sa sako ang kita, Brex, kanil sa Negros Occidental ng Sogod.
0: Ah, mahilonggo na. Mga hilonggo na rin yung mga insecto na. Sige pa!
2: So, ina-taki rin sa mga katumuhan kita, Brex, nasa rin pula mga dulanas, 15 mil hektaryas sa Negros Occidental, ang Oriental na higo nini, no? So, dako ka rin halit kay Farbex, nga naman, dako, nagsalig ang itong mga katawan, ano, labi ng mga manguma o mga tapasiro. O madaot yung katawan, wala po ni gusto. Karoon ang SRA, kay Farbex, SRA, Sugar Regulatory Administration, na din ni karoon, naglantaw para i-monitor kung sa plano aning pagayamuon nila. Dako ang plano kay Farbex, dako ang isang plano.
0: Dako?
2: So, muna siya, minisalig muna yung plano, but anyways, mabalit ko niya atong ihisay-say kung sa plano nila para po sa tigpabinan ito mga planters ng tubo, mga tigtanong ng tubo, sa ilang matabang sa kuberto.
0: Bitaw!
2: Pinaagi sa Sugar Regulatory Administration o pero, SRA.
0: Pero, ayaw na pagdugay nila. Balik kayo ka nila. Kayo mag-istorya na ito nila.
2: Dali, napamagay mo. Ito kasi pumangkuni mo.
0: Ah, mag-traffic ka. Ah, sige kayo.
2: Mag-traffic nito. Mag-traffic dumagay ito eh.
0: Add to ka nito sa St. Paul's, di ba? Pagka naghanag traffic nito.
2: Wala pa yung klase rito.
0: Ah, wala pa.
2: Wala pa yung klase. Anyways. Muna kayo mabreak sa ating istoryahan o sa ilihok o sa mga plano sa kagamana provincial, kabahin na ni problema na nakapikto ngayon sa sugar industry na to. Ang Negros Oriental Ilanig Sugar, Negros Island Ilanig Sugar Capital of the Philippines. So, ito na yung siguro takaro kayo mabreak sa mga balik.
0: Okay.
2: Makana ko niya. Okay. Mulay mo talaga ko niya.
0: Welcome.
2: Alright, bigyan ni si Kowalski Bagos, ni Kakita Buhay, August Bustilo, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, Galingon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, soaking preliminary report ni Kipay Broy Bustilo. So, mga ito ha, kato mga tag-iag tubo, in taon, sus, ginoo ko ang saon na ito, aram din. Ako, wala man ko yung tubo, engineer. Ako ito ba pero si Kipay bro yung naroon ay tubo ni siya ito. Paasuhin ang tubo ni mo pre. Okay kaso. Pero wako yung tubo. Pero ako sa kabuk babo mo rin. Delikado na yung kaso mo. Abot na po rin ang sakit. Ay ginawa ko. Mag-usa na lamang ti. Pagka nagkaghagit ng kinabuhi na ito. Misag-usao ni mo pagpailin-ilin sa itong kinabuhi. Na agoy mga yawa-yawa. Ha? Kaning naay ganing iwa-iwa ni magpuyo na kagkana bang kanang malinawon engineer may mga iwa-iwa gyud. Okay, ato sa tasa pikas lawak sa pipila ka mga paimalo engineer Bill Kandos.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamaytis, ako si Jean Paul Hinroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytis ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Hinisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ayay!
6: Kung palainom yun ang taog DTX 500 ug MITC, layo yun ang anxiety ug depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress ug anxiety. Nibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant ug antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids ug nucleic acids.
6: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500 ug MITC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang gud ka gakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi
6: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom gyud kada adlaw og DTX 500 og MITC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man yung oxidative stress pag epekto sa utok?
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Gakonsume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
1: DTX 500.
4: O Sir Shell, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Pumalis sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mo nang wala nag-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mo na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MITC, makurata na lang ka nga nikalit ug sakit ang akong ulo.
5: Oh, bitaw.
6: Migraine naman ko.
5: Ay.
6: Nga gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na diay sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana?
6: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MITC, mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Duna bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag huna-huna nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon,
6: kulangan ra jud nagpag positive thinking, Sir JP. Ayaw sige guna-una nga negatibo ug mga butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Mao lagi.
6: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
5: Ha!
6: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og MITC.
5: Wala na dito ay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MITC, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MITC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men. men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sa sigurado, Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Mrs. Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
7: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
9: History Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang norma nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Minitag Andalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Nawan ana makaugana sa kama?
13: Masinug.
12: May diabetes ka?
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts
12: nga phytochemicals
13: ug antioxidants
12: nga gigan sa palaya
13: ug the sugared sugar cane
12: mga organic compound
13: nga effective
12: batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.
17: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
18: Memory Advanced Serum
17: para sa mas manamig nga school performance.
18: Memory Advanced Serum.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa pagliba.
20: Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
21: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
22: Sa Clinicas 4Biotic,
23: suwabe
24: ang paggawa sa huga.
25: Ang Clinicas 4Biotic,
26: adlaw-adlaw.
27: Balik sa inyo mga suki butika.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
28: Extend Food Supplement for Men.
30: Step into the new world of creative t-shirt printing.
31: Step into ads as t-shirt.
30: Create your brand.
31: Create your design
30: on t-shirts,
31: polo shirts,
30: full sublimation shirts,
31: DTF,
30: embroidery,
31: corporate giveaways,
30: and more.
31: Ads as t-shirt
30: printing.
31: We customize.
30: We design
31: right
30: for your lifestyle.
31: Ads.
30: Advertising.
31: Call now
30: at 0967-044-3933.
31: Or visit
30: at Luxin Heritage House.
31: Luxin.
30: Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
31: Also check out
30: ads advertising
31: for posters,
30: invitation cards,
31: tarpaulins,
30: indoor and outdoor stickers,
31: signages,
30: acrylic buildup,
31: stainless,
30: brass,
31: neon,
30: science,
31: and more.
30: Ads
31: advertising
30: located at Silliman Avenue,
31: Dumaguete City.
32: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design. fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis
2: mo. DTX 500
3: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: ang mga lang ang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islang bago.
4: Saan o ka mainom detects 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imong nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Tao malanta,
3: oh.
4: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang

0: omelette sugar.
1: Ah, gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule preterm today.
0: Nahihinahinay na balik sa normal ang omelette sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: No one ano makaugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adulay powerful extract.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug desugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
7: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum,
7: pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong among kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix!
3: Pabaka sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mary Ann, daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ug usahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayon.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
13: Oras, alas 5:15.
14: Pusbusya sa kahanginan.
13: Sa kahanginan. Okay mga siligan, soaking titaminaw para yung takaroon sa tuga programa ang El Castigador. Mayong pagpaminaw karon diya sa may manhuyod area nga kanunay kuno silang naminaw sa ako. Salamat kay Sir Ha. Paminaw din si Ginako kay ugi ka maminaw. Ako baya nakaluwas ni mo. hapit mo na kapir magpapirmahan. Pirma, pirma, pirma. Huwag may pirma pa ito sa engineer. Wala, wala na rin sila silang yuta. Wag ko, may pirma siya. Dalagan yung kumi.

Okay. Na ba style karon ba nga kana bang guru-guruhon ba ang tao? Papirmahon. Iwa kasabot ang tao sa pirmahan. Basta gani na ipapirmahan sa inyo ha, nga di mo kasabot. Ayaw kong pirma. Bahala magkinausa ang kalibutan. Di ba? Labi na tagaan mong schedule sa hearing, wa ako kakapirma. Aw, oh, why problema kung di ka kanto? Eh, simple. Papirmahon ka wa kasabot, tapos di pakabila ng kopya, binuang mo na. Okay? So, mauna mga siligan, so kini na, nata hisgutan. Usahay ba kaning atong lawas engineer, mag-ubido, engineer? Dili kay kita, tao ta, makakaon lang tagpamaha pa ni Udto pa ni Hapon Engineer, okay na ka. Makaingon dahil ta nga, okay na. Nakakaon ako pamaha pa ni Udto pa ni Hapon, dili na may rason. Masipag mo ingon mo nga kumplito mong tulog. Kahit kita, kaning atong lawas, magkinahanglan yun ni og mga maintenance. Di ba? Dili madala nag-walking-walking ay. Walking-walking ka, nakay mahanggabog-abog. Mahimo man tong sakit. Mag-exercise ka, naingon ka nga para mo agas ang akong mga singot, kay para ang akong diabetes mawala. Dili lang gapon na may rason. Kay mo abot ang panahon, nakita mo tapol ta. Di ba? Mutapol ba ta? Magsalig ka, kay ikaw taas ng sugar. High blood ka, diabetison ka. Maingon na ka, ah, mag-walking ko, kadlawan pa mag-walking ko. Kung apay mga ero, sigusig-usig ni mo. Muabot ang panahon na ikaw matapol ka. Di ba? Pag inigtapol ni mo, musaka na po imong high blood o naan na po gaungong na po ng imong sugar o diabetes ni mo. Pero kung may mo, anong maproblema man ka si Rex? Adili man. Inyo haman ang lawas kasi, o si labot na ko sa inyong lawas o magkasakit mo. Pero kay Kumo, naan naman ko anay akong trabaho sa pagpasabot ninyo o pag-edukar, pag-remind sa inyo, kay mo abot ang panahon kita magluya. Murabag muhina ang atong immune system ba? Di ba? Paghina sa atong immune system, epektuhan ang atong lawas. O saan pa nimo pagtrabaho kung epektado na imong lawas? Ang imong mga anak, kasalig nimo sa imong kita, sa imong kayon. Di nakakatrabaho. Kahina na imong immune system. Saka na imong diabetes. Abnormal na ang imong blood pressure. Naanak kay kanang sugar nimo, porbida, murakang tag-iag tumo. Dali na ka matakbuyan og sakit. Ngayon ka, o nga, magbuot ka. Walagi kong gabuot. Maingon po ka nga, mag-uysa man ni. Ah, ingani ang sikreto. Sikreto ni. Na akong itugan sa inyo. Basig toon mo nga, si Dr. Oira ang maka-explain sa inyo. Ako maka-explain ko sa inyo. You know? Itanawar akong sige kong sagit dire. O wak ko'y sikreto. Silduhan ka kong sagit-sagit na ko dire. O wak ko'y kusog sing-sagit. Na'y sikreto. Kung ikaw minus ka og kanang immune system, tumar ka og may tisi. Dili kay tumar ka karon, sunod adlaw na pong katumar. Dili pwede. Kung magtumar ka og may tisi, buntag untog hapon, matag adlaw. Sa rason, para muling ko ng imong immune system. Di na kinahanglan mag-exercise pa ka. Tama ba, engineer? Di na dapat mag-exercise pa ka. Tumar ka og may tisi, buntag utog hapon, matag-adlaw. Mayroon kayo, ga-exercise man ko, yung mabot ng panahon, mutapol ka. Mataas na po imong sugar. Diabetes ni mo, imong blood pressure. So ang buhat ton, ingani. Tumar ka o DTX 500 capsule. Ana lang ka simple. Matapol ka, ana. Mangayor kang tubig si mong anak, palit lang kang tambal, pondo na ang kay. Tumar ka o DTX 500 capsule. Mayroon mo, para sa unsa man ang DTX 500 capsule, paminaw, maunay control sa imong diabetes, maunay control sa imong sugar ug high blood nimo. Mama na ginagamit na ko, tanawa ko ninyo. Diba, abtikay ko mo sagit. Pag na-i checks, dali ko kalingi. Kaya kargabi mo akong immune system, tapos di ko maluya. May kasabot na mo. Mauna, mutumar ka na, buntag utog hapon. Tapos, maingon ka nga, dali man kung magluya magkasakit. Dali ka matakbuyan og sakit. Kay tungod kita gakagulang ta. Natay, mahanggap unsa diyan. Maingon mo nga, usap mag-usap pod me. Dito na yun.
Kay ang Ditribayo naman na ka nagitawag na ito nga virgin coconut oil. Tumarka ka Ditribayo, buntag utog hapon. Dili kay tumarka ka rin, buntag utog hapon, pagka umadi na po't ayaw. Nintendyo na. Para ang imong lawas, antik, dili po kay dalik-dalik matakbuyan o sakit. Kasabot na ka. Sabot-sabot ha. Kamu, maminaw, gani mo ito, magyaw-yaw, gumirong surpres na may klaro. Dahil klaro na ako dili. Oh. Napo kayo numero surpres rin sa bawal surpres rin. Hulat lang mo, ang kaso muli na siya kung baba. May nga mo si Rex, mo gawas ba itong 500 niya iyon air name mo? Asa na gawas itong 500? Di ba sa surpres? Basig mo gawas mo na sa steel. Ana lang. Para ba kita lagsik kay ta, abdik atong lawas, dili maepektuhan ang atong kalawasan. Kaya kung kita'y maepektuhan labi na ginikanan ta, si intaho na atong mga anak gasalig na to, mag-unsa na lamang atong mga anak. Mag-unsa ang atong mga anak uwa na si daddy o si mami. Di ba? Ano lang kasimple. Pero usahay, dili po nato malikayan na kita nga mga Pinoy, pag inig kabuntag sa'yo, ang umano pa'y toothbrush, dayog pangapi. Toothbrush mo. Di ba? Eh, ako, pag inig mata na ko, toothbrush. Taon-taon, ngayonin ko sa akong tao, timplahe ko ga DTX Coffee Mix. Mayingon mo, para unsa man ang DTX Coffee Mix? Eng ani. Daghan mga kape karong klase-klase ang mga kape. Pero usahay, kana bang walay ikatabang sa ato ang kalawasan. Muna, ang akong ikarecommend sa inyo ha, makatabang pa sa inyong lawas, ang inyong tiyay maukay pa itong mga naapay mga yawa-yawa ng inyong tiyan, mga pimo buntag sa'yo, or hapon ba unto, buntag utong hapon, mga pimo, kaya na amang yung mga Pinoy nga adikod o kape, ang inyong gamito niya kape, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Oh, di nakasinabtanay na ba? Parayaan na buntag sa'yo, kadlawang dako, tugnaw kayo. Kaya pa itong asawa, sige, tanday-tanday. Mumata na ka, bugnaw kayo. DTX Coffee Mix. Ha? Para ba ang atong tiyan ba limpyo sulod? Mumurag sa baga pawasingan atong tiyan para kato mga yawa-yawaan ng atong tiyan nangawala. DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Kontra atong ubang kape, o saan yung makuha ni mo ato? Hawa kay makuha ato. Libog-libog na si mong huna-huna. DTX Coffee Mix, good ka. Para sigurado ang atong tiyan malimpihan. O na ginaingon nga nakakape ka pa, na-detox pa imong tiyan. Samtang gabasa-basa kag newspaper, nagdanaw kag mga balita diha, gato bang kaog, DTX Coffee Mix. Nagkasinabtanay na ta. Sana lang. Tapos ikaw babae, or lalaki ba ka? Or ikaw lalaki, gusto din ka nga muhamis ka? O na, may mga babae po nga hamis na daan, gusto pa gid magpakahamis. Napoy lalaki nga hamis na daan, gusto po magpakahamis. Sama rin ako, gusto ko magpahamis. Muna, muligo ko, ang ako ginagamit ng sabon, ang DTX Beauty Soap. Gawas ni Ana, ang DTX Beauty Soap, makamintinar po na sa imong pagka-kutis por sila na. Pero kami nga ito mon, why swerte? Basig mamuti na ni Ani. Ha? Ikaso, kung panabundyod mo, muna akong ika-advise sa inyo. O kanin proba yung tixpon, porbida. Pinaka-importante ni sa atong lawas. Maunay ka nang muprotekta sa atong kalawasan kaning probiotics. Buntag untog hapon lang hapon. Dili mo ka nang inom og mainom karon kakaputol-putol ay na lamang. Kinahanglan kada adlaw. Inom gyud mo buntag untog hapon. Protection ba sa atong lawas? Okay ba yapon kini atong lawas protektado ta? Kunya kamo mismo magkinureport mo sama ra gyud natong luminyo inyong kalawasan. Sama ra na ko, sample. Ako may edad na ko, pero kaluos sa Ginoo. Pag abot sa kumbate sa kama, Jesus. Di magkumanghambog, pero imo kong sulayan, manakit dyan imong lawas. Ano manakit man akong lawas? Yan ang sila, ka-extinct ko. Di ba't ikaw daro-darohon huwag maayo, maka-extinct ko. Darohon dyan ikaw maayo. So kamo nga mga lalaki, nga usahay ang nagdako lang inyong inyong huna-huna, pero wanay kakaya, mama na. Sa una ako, huna-huna regad ako. Pero karon kaloy sa Ginoo, akong ma-entertain ang akong asawa o ang akong uyab. Nangyan mo, o sa sekreto ni Mr. X, extend food supplement. Mga sekreto na ako. Pero mo inumuana ka ng way sulod inyong tiyan. 30 minutos,
makaiwan si Mrs. Oy! Murag nibalik man ang akong bana pagkabatanon, nibalik man ang iyang kusog. Ang sikreto, extend food supplement. Tama, dili! Sulay! Di ba makaiwan mo, tama gito nga Rick Santos? Ano sagot mo, istorya, bilik, tama, dili? Ano sa food mo? Manggawas ganing numero na ko, mumulitok lang ko, kapan ang tambal na, ana, giob-ob na ninyo. Muingon po mo, asa po na palito si Rex? Ay, nabuang na. Ala-ala sa grocery store. Pharmacy. Or mercury. Or, naamo diha mapalit sa kanang Hamara Center. Hamara Center sa may Tanhay City. Hamara Center sa may Dumaguete City, likod sa may Palawan Punsa. Hamara Center, at mang sa may Nicanor Hotel, ha? Sa Hamara Center. O Hamara Center sa may Shatong. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad man o munisipyo, ang tanan yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao, tanan mga katawan, kay tungod tested and proven na ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy.

0: Ngayon mo ta na, si Rex, kanang extend, pwede ba na sa diabetes? Pwede! Walay bawal na. Pero ngayon mo ta na, si Rex, pwede na sa babae, naon sa pugka. Hulat kay kami mo kandos ninyo. Pag maka-extend me. Ay, Ginoo ko. Alas 5:28 na mga siligas sa kintig ba minaw? At ang isa kong pagbalik, ato sa tasapit kaslawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill, kandos!
1: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnasan. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Monks Probiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Monks Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipito!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinicas Probiotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, Mag-Clinicas Probiotic. Gatapag sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
1: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula.
1: D3 Bio.
10: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pod dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
16: Oras, alas 5:36!
1: Guwante ka sa radyo. Guwante, guwante, guwante. May katapat ka na. Rex, kandos, kandos. Babas na komentaryo.
16: Okay mga siligan, soking tigdaminaw, padayon takaroon sa tuga programang El Castigador. Makauban po nato karoon si K5 Roy Rewind. O si K5 Roy karoon sa atong programang El Castigador. Regular naman na yung ako ikoy. Huwag kayo, mag-report sa sigawas, pauli man ako si Dore. Kay ganahan ko nga, ikakuyog na ko di kay, huwag di na ko ikakuyog, sige lang tagpamutang ina dere. Okay? Pre, maayong hapon, pre.
17: May nga pong giver, may nga pong sa tanan, kay K5 Lando, nag-monitor ang programang El Castigador.
16: Kanang mo anak ka, pre. Mura po kang diinom o tuba ba nga tapos mukanta kang bijok.
17: May gawin ba?
16: Ay, adba sa pibit pinay ang mas mugangan, pre?
17: O, ba? So, siya ito, namina binasari.
16: Sige, pamina siya na ka, pre. Ina siya, pre, pag inigulo niyo mo, madad ang kukpaksyong litson.
17: Ayaw.
16: O, ka na.
17: Wala ASF, ha?
16: Oh, kana. Ay, hadlok tag ASF. Baboy, ay takda.
17: Engineer Decoy Kilnit.
16: Engineer Decoy Kilnit. Maayo, adba sa pibit pinay mo niya, sir.
17: My okay. Birthday ay ka 85.
16: 85. Yeah. Pero ligon ba?
17: Ligon.
16: Oh.
17: Bahi.
16: Ha? Bahi ko na.
17: Lumas.
16: Okay, pre. Bahi, pre.
17: Yes, Kiva Rex. May hapon ka natin doon. Okay. Kani ang istoryahan, Kiva Rex. Although, dili kani sa... Kuhaan kayo, kani ang nitabo lagi ka Negros, no? Kani, gikan ko dito, Kiva Rex. Adon ay... ang kaning problema na to Rondri, labi na sa itong, daghan tayong problema na itong mga taga, kwan, ha? Mga sindiros, ha? Sindiros, mga tapasiros, nga nagsalig yung taon na ning katubhan, nga doon ay dako nga halit na hitabo, karon kaning pagdapo aning insekto, no? Insekto, kaning ito, nilag RSSI, no? Ang Red Stripe Soft Scale Insect, no? Usa kini siya ka mura sa mga lugas sa kung fabrics
16: mura sa kuto ba sa karabaw rabano
17: ano mudapo ni siya sa katubo og matud pa fabrics kada usa ni labi 100,000 itlog in kuno ni usa ka mga masa mga
16: isa lang itlogan
17: isa ka itlogan no
16: ah
17: grabe so ana ka likado kay fabrics so ang musuyob ni siya sa mga duga o sa mga dugos o mga kalamay og dili sila mapahawa hangtod na mahurot yun ang usa ka tubo. So, dako ano yung kifirex sa itong mga sika, kwan, daghan kayo naminaw na ito ng mga asinderos.
16: Asindero. Ang inong tubo sa siya ito yung preparato kay Tarya?
17: Gamera man ito.
16: Gamera. Mga, mag-harvest ka mga upat ka truck, tulo.
17: Tulo.
16: Tulo, okay. So, wa, buyag pre, wa, pa maabot dito? Ang,
17: wala pa.
16: Wala pa. Okay.
17: So, muna yung kifirex, no? Muna yung mga areas na pinakadako na igo ng mga asinderos dyan sa Mabinay.
16: Mabinay.
17: 4,000 ang naigo yung taon ngayon.
16: 4,000 hektaryas? So, but masabot sa 4,000 hektaryas ang mga tag-iya na naar sa mga pulo katao?
17: Oo.
16: Okay. Ilan ba ka ng pila ka hektarya na?
17: Mabinay.
16: Okay.
17: Sa Bayawan ay 2,000 kapin.
16: Uy!
17: So, imudiklara na ugma siguro ang bayas kung Mabinay kay first o ganang state of emergency or calamity.
16: So sa ato pa, kung mo deklara sa calamity, muhatag sila og mga gagmay, mga ayuda sa mga mga tigtubo.
17: Ang una mo gana, Kiverex, una ka mo deklara state of calamity, dapat ang probinsya, dapat na duha ka LGU mo deklarar. Ang LGU mo ka deklara state of calamity, ano na duha ka barangay o tulo ka barangay mo.
18: Ang igo na, natikta. Pero sobra naman na.
17: Oh, sobra.
18: Sobra na.
17: So, basi ang bayawan mo appeal po, bayawan ang kuhan ng chaton mo appeal po na. So,
18: okay.
17: Kiefer Breaks, diri ang national ang sugar regulatory administrator, kanang muna igatutok, anong mga rabag?
18: May gatayong.
17: Sa negosyo sa Kalamay.
18: Kalamay.
17: Siya na igatutok. So, muari sila ni Kiefer Breaks, o gilang taon nilang sa Himoon.
18: Muari sila, pre. Asa na sila pagigikan?
17: Bakulod sila.
18: Ah, Bakulod. Okay.
17: Nama dito bang sintro sa kumana?
18: O, bitaw.
17: Kalamay. So, Kalamay. Diri Kiefer Breaks, mga kakifay, mga shiniros niya, o mga nanon magtubo, aduna sila iplano ang paggaman ng provincial, muhataw 15 milyones para palit o kring tambal.
18: Nang tambal?
17: Oo. Oh.
18: So, mo na ipag-apot-apot sa mga tag-iyas, tubo.
17: Dili, hindi na po i-spray gini siya?
18: I-spray. Ano lagi? I-spray.
17: I-spray.
18: Ang i-spray rapot, ang tag-iyas rapot sa mga tubo-katubahan.
17: Nay, ang kanino na Kiefer, na aeroplano. Suwito ka sa Mindanao? Sa
18: Dole? Suwito ko.
17: Ano, Dole or sa banana plantation?
18: Oh, banana plantation, pre. Kaya sa una, pre, na, well, eh, siyempre, usay, ato pangwardya on and off. Katrabaho ko sa Osaka Sagingan, dito sa Panabo City, kaning sa Florindo, eh, kanang akong trabaho, pre, kanang pagpamunit kong kanang puso.
17: Ah,
18: na may lahat mang trabaho. Tigpunit kang puso, tigpunit na po kang puso.
17: Oh.
18: Kung tig, kung ang kagdahon, tigkuha ka itong dahon na murag magmaabot sa pikas punuan ng saging, tigkuha na po ka.
17: Anong kawam nila?
18: Kaya para dili, tawag nila, pre, nga, dili maabot ng bunga sa saging, dili mag-iskaring. Dili, dili, kanang but-but iskaring, kanang dili ba ma, kanang ma, makauras ba sa dahon? Dili madaot ang saging. Oo. Kung ang kung ang imong trabaho tigkuha ra kag mata atong saging, kana bang di ba kanang saging pag iniga naana na nay mga mata-mata ana ang bungot-bungot, tigkuha ra ka ana. Kung ang imong trabaho tag kuan ka kanang tig insert kag silupin, matag kanang gitawag hands kanang sipi. Butangan nimo nag silupin para di magbanggaan ay ang bunga.
17: Gabi, pero delikado, delicate, no? Delicate.
18: Mo advice po ang mga supervisor kanang gitawag nila kapatas nga kaninga area pa dapat sa mo kay mo spread aeroplano. Pa aeroplano
17: ko. Kita ka mo spread aeroplano kita ka.
18: Oo. Mura ka taligsik.
17: Mo na hitabo diri. Mo na hitabo diri kay Fabrics.
18: Kay ang airport sa Panabo City pre kana sa mga sagigan almost 21 ka airport. Kanang gagmay aeroplano lang.
17: Airstrip.
18: O, kanang ilang pako, na yung mga gripo-gripo, siguro, ang galing niyang gripo, na, pulo ka buok. Pika-spika, bug-dive-dive na dito, pre.
17: So, kanay mong i-explain nga pala, muna yung mitabo dito.
18: May mahitabo.
17: May mong i-spray dito.
18: Pero kinahanglan pre ang mga tao, anak, na asunod sa balay. Kaya hindi malikayan nga na, anod ba, muraga, ang mga medisina, anak, muraga taligsik nga ulan, hindi na pwede nga kuan.
17: So, mitabo dito, give a break, kaya mga paminimal idea, 200 meters dili ra mo spray kung naay balay mo na siya
18: pag naay balay
17: so kanang mo spray din ang aeroplano mo kita kan mura kadto mga ano mura kanabang
18: fighter jet
17: nga sa 1940s ba abli open sa Ford ako ng kanang
18: picture jet ko na sila pre kanabang og sabaga pa pag iniglupad ana pre estimate na pod na nila og pila kabalikan kanang ilang pako pre dito man isulod ang ana may pangki ana. Nang ana may kanang gitawag na kanang tangke dito sa ilang pako. Ang tangke sa ilang pako dito pud galing niya ang tubo nga murag 1/2 pa siguro tubo na nga naa pud kanang murag gripo nga moy pag inig pislit nila bush mo ana.
17: So, kita gidi gi mo spray ani.
18: O kita.
17: So muna sa metabo.
18: Pero duha ka klase ang maglupa dito pre. Kung helicopter ang maglupad pitsa 15 og katapusan, moingon ra mi sa ginyan. Sweldo na niya. Pag helicopter na, sweldo na.
17: Magdala na yung
18: pero dali ra ang sweldo, pre, dito.
17: Dali,
18: Eh, may mabtag oras.
17: Ba?
18: Eh, ang sobrin, ano yung pangalan?
17: Ba?
18: Kipay, pre, Bustillo! Pak! Lakaw, pirman, lakaw!
17: Helicopter, yung madalas kwarta.
18: Helicopter!
17: Pinood na. So, muna sa mitabok muna kay Fabrex, no? Ang name is Pradery. Ang kaning SRA, Sugar Regulatory Administrator, mo padala sa regular plano, spray sa up to 150 to 100 hectares a day. Ang spray.
18: Pero, posible pre, kung magdala silang aeroplano dire, dito gid na pwede manukad sa kabangkalan o nabay airport nga dool dire.
17: Mula gina sa Kiefer's, usara airport ato dire. Pasi na sa Baif, no? So, gamayra ang airport, gitawar airstrip, no? Gamayra siya.
18: Ah, gamayra!
17: Maraman, di man, simentado gani.
18: Dili na simentado, pero kanabang sagbot nga kanamurag.
17: Yes.
18: Murag grass cutter ang nanay na maintenance. To adi to naka-standby ang mga medisina.
17: So daghan dito nga na, daghan ang airstrip dito no?
18: Daghan!
17: 21 po?
18: 21 ka airport.
17: So daghan perplano po?
18: Daghan! Daghan pag aeroplano. Dili, siguro ang aeroplano, siguro dito, di maminos sa mga 20 kabuok. Oh, kaya ilim ang kaanang sagingan, di sa may panabok, porbida, pila kahit tali na.
17: Libo, libo.
18: Imagine, tanhay o mabinay, maunay sagingan.
17: Mo ba?
18: Oh, tanhay tanhay o gabayawan, muna'y kadako sa sagingan. Nga, birada padulog si Kihor, tungas pa dito sa dubdub. Muna'y kadako sa sagingan sa Panabo City.
17: So, gabayar niya ito rin?
18: Gamay na.
17: So, muna rin sa Kipa Pek, so, kaso mo mamisbi sila anas mabinay ngayon 4,000 hectares, dali na.
18: Dali ra.
17: Muna sa Kwan lang Kipa Pek, so, na'y tulog ka wave, tulog ka pa Kwan.
18: Pero plano?
17: Dili tulog ka hands out, tulog ka pangkuhan ba? First, second, third, no? Una nila diri, then after 2 months, lahat na po, mo follow, hantod nila makuhan, makontrolar.
18: Hantod
17: dili kining sakit nga, kining SRSSI, dili siya mawala, pero makontrol na niya.
18: Makontrol.
17: Na, parang kung nag-COVID, naramad yung COVID, di naman wala, pero makontrol na siya.
18: Correct.
17: So, mag-i-kuhan sa ato ang kuhan.
18: So, posible, pre, ano sa mahitabo kay Pibroy ang pagpag-ispray?
17: Karon giver bigs so sunod semana mato pa mabot ng replano diri. Hunyo po
18: man
17: atong kuno.
18: Jo no terte pa man.
17: Ato terte.
18: Ug ba nato nagisiyon.
17: Leon.
18: Ato na pakleon og ma.
17: So sunod semana mabot ng replano diri. Nana may ko, nana may mato pa nanay kana bang kanang insecticide pang bagay na. So ilan na lang lang taon og asas lang musugod unsay pinakadako sugod nila. Apan gihangyo po sa kuan, gihangyo sa ni Governor sa Carparia nga ang probinsya mo hatag initial nga kwarta.
18: Initial.
17: Then ikaduha, ang mga miller o mamilo, ang kanabang mga factory o mga central, matabang po sila kasi sila may maka-income po na no.
18: Correct. Dapat matabang din na sila.
17: Naman yung mga association, di ba? Planter Association, naman ano. So, tabang po mo. O ang LGU nga sa Depita, tanang LGU, actually tanan magiging Kifarbeks, no?
18: O tanan.
17: Nigo magiging sa kwan?
18: Eh, pwede ba sa honey mo di Akipay Bro?
17: 25 ka kwan?
18: 25 ka LGU?
17: Oh, nigo. Bawa! Ang pinakadako, ang pinakagamay, Dumaguete na, 2 hectares lang.
18: Ang Dumaguete.
17: Nga naigo. Tanan rin, ha? Ang sunos, Valencia na, 4 hectares. Ikan sa 24 ka hectares nga natamnan, ay do sekretarya sa Dumaguete man igo ani. So og dili mapunggan gyud pero daghan mo gani.
18: Mao daghan na og dili mapunggan. Kinahanglan kontrolahon.
17: Oh. Ang pinakadako man ning mabinay. Mabinay no. Dunay bayawan dunay 2,000 kapin aw mabinay 4,000 kapin.
18: 4,000 kapin hektaryas.
17: So mo ni good news na sa atong tipaminaw nga mga asindero nga ang kagamana probinsya ni tagpa
18: wala nagpabaya.
17: Wala pabaya.
18: In action.
17: Action ni siya. So gihangyo po nila nga ugna ay mugto ana basin na may ngono niya anak Kevin Rex mga na imusturya na ba nga mapaspray mo da ug di mo mo spray ko os gobyerno ng yuta na mo
18: dili
17: na na ba ayo mo kun ay mugsugilo nga naay RSSI nyo ko na katubang kay basi bebas gobyerno ko os gobyerno ang ba ana ba
18: dili na pagpahibalo dayon mo basta ing anak nga klase kani makita man niyo sa TV niyo sa inyong monitor basta ing anak nga klase sumbong dayon mo tuwa mo amo dito.
17: Wala kuto ano yung marasya ko, ano?
18: Di po ka nabaho, pre.
17: Di man po na
18: gaya. O mapisat na to, di ba nabaho?
17: Red Stripe Soft Scale Insect, RSSI. Muningalan sa ko na. Muningalan sa maong kuto. Muna ganyan na kay Frank, so muna si... Muna tagi sa aeroplano. Naingunin mo nga mo spray, magbulg.
18: Muna tagi sa aeroplano.
17: O ka na siya muna si RSS, muna ko si Sugar Regulatory Administrator, na si
18: Mr. Pero karuho na ito, priha, ang sakay sa aeroplano, isa nakabok na, driver na yun. Wala na yung co-pilot.
17: Piloto?
18: Isa, why co-pilot na?
17: Mo ba?
18: O sana yung driver, ana.
17: Ano, magbalintong-balintong sana, dili?
18: Adi, tangin na magbalintong-balintong, pero mag-ana-ana, yun na siya. Eh, labi na, ko-autonom mo, ana po na sila, ana-ana. Ana,
17: pero ka na, certified ka pilot, yun, ha?
18: Ah, pilot? Kato mga retired pilot, mo, yun na.
17: Kato mga namanang giti,
18: ha? Di ito mananggit.
17: Sige na mga piloto-piloto rin ano.
18: Adil, kasagaran mga retired na sila pre nga nag-kuan po. Kana bang sideline po?
17: Sideline po. Nindot na pwede, no? So, muna yung good news ihatay sa ating pabinaw kay Fabrice. Nga, ating pabinaw na ito nga mga sindiro o na doon ay ginagmay nga katubahan. O makita mong na yung mga ano mga sapat-sapat giragbay, yung ni yelo na ninyong kuhan, ni lagom, yelo na ninyong kuhan.
18: Na may ka nang itawag anak pre nga plugman. Ang eroplano ana gabase sa plagman.
17: Ano ba?
18: Para nito karon humarag spray dire. Modala ka na po na dito kay para eroplano layo pa. Aka ni kay may plagwa pa ni na spray. Mao'y targeto sa eroplano. Pagka humana po daka na po sa dito. Eh para ang eroplano testo ito eh, tug amlan. Pag inexcite niya dito magiti, mubalik pag lanto to ay plagmo to targeto niya.
17: Musa ka tas plag niya.
18: Tas. Ay kanang igo ragud nga malapas sa tubo nga makita po sa pilot. Kay di man matansa niya kasa itong nahuman nag-ibalik-balik itong isprihan niya.
17: So, nagiray, kinangla, napaday na ikwan ang koordinasyon, no?
18: O, oh, dahil na ito mailhan nga, kaninga area wala pa na ikay. Siyempre, pila to ka-ektarya, 4,000 hektaryas.
17: O, sa
18: kaninga area.
17: Kanina, 4,000, no?
18: Na nagitawag nga plagman.
17: Pamplona, mga 1,500. Sa Baiz, mga 1,004. O, Tanay, 1,000 kapin. Nga, apiktado aning RSSI nga sakit. So, dili na siya, although sa inyong mga ting paminaw nga dili mo interesado ani atong makisuna nga nagsalig sa katubhan diya na nimo diya na nabuhi diya na paeskwela ana so ato lang tabangan although dili ni makapekta nato diretso pero kaning mga tao nga nagsalig ani ba mga
18: bitaw kana ang gasalig og
17: tapas
18: gatapas oh. Salig og kanang gitawag lang kampo so ana maglibog kana asa ka gikan
17: kampo
18: sa kampo ko ang kampo kampo simple
17: oh,
18: kampo sundalo manday katubhan
17: kampo man diri.
18: Ah,
17: kampo na
18: dito. Oh, lagi kampo. Mare, kani taga Davao ta prita kasabot. Ay, adto kag Davao sa kana bang usa ka factory sa Dilux Mascada pre. Gagwardya ko sa una. Asa man kaday? Mato kong papa. Kay nga naman, kabit ko.
17: Kabit ko.
18: Kabit siya.
17: Oh.
18: Ko mako sa man ka dito sunod. Kay gwardya gud ko. Maapas kong mama.
17: Ano man?
18: Iyang anak laki mo apas.
17: Oh. Sa
18: nga naman, kabit ko. Mayroon po niyang anak may asa ka dahil, maanto ko maapas ko kong papa kay, ano man, kabit ko. Kung siya kabit, kabit kasi mong papa. Bote pa sa bot, pre. Kanang bata, pre, mutabang na og ad-ad og kanabang dahon sa, kanabang dahon sa tabako. Unya, dili man na pwede nga pisaron para ma-register sa bata. Iipo niya itong iyahang, tinabas niya ang tabako, ato siya ang papa, burang ikabit niya ba? Og pila kapisada iya ha, mapunto ihatag siya ang papa nga, ang imong na ad-ad ganiha, 3 kilo, marang itawag kabit, ikabit ba? Kaya para ang paglista, sa papa ragun niya, panitang 15 kilos, maingon niya ang papa, day, ang imong ha, 3 kilo ato ha, imong nakabit dito mo, na. Ya ikabit ko no suka usun kabit siya ang papa tong iyong anak. Dire po sa unang tingala ko, asa ka?
17: Kampo.
18: At yung kampo ko, sa MPE ka? Sa dili kampo, baka ito ba?
17: Nasa kampo.
18: Oo, nasa kampo. Para ito, helper na ko taga pagabukiran sa San Jose Pre. Kulisa! Kung saan itong giingora ko na? Pagluto na. Kung saan ito, so, ipare sa itong karne, sir? Liston?
17: Si Liston.
18: Kung si Liston, sa sintas.
17: Sintas.
18: Maluto ba na sintas? Sa maluto ba, sir? Mandi ay kadto sa among anak dito kanang katong tag-as ba?
17: Tag-as lagi.
18: O katong tag-as, sintas na ina dire. Mauna.
17: Ang sintas dito sa inyo saman.
18: Kuan, kanang...
17: Kuan sa sini?
18: Sintas ka na sa sapatos.
17: Liston.
18: Okay, pre.
17: Basta muna.
18: Lahi-lahi yan.
17: Muna na ipasalig doon nga sunod semana. O i-declara na po ang Negros Oriental o State of Calamity basing humanan Baiz o Mabinay, pwede na madeklara. So, nanay kwarta makuhaan para ipalit o mga kanang insecticide or mga
18: beta.
17: Spray. Okay. All right.
18: So, panikaroon, pre, panahon na po nga mag-spray na po tag-ato.
17: Humana.
18: Humana.
17: Sige. Salamat, Giver Rex. Sa mga Giver, we hope nakuha mo na klaro kagamay ang say kadako di problema sa RSSI sa Negros Oriental. O Sidental po gini. So anyway, sige atin naman ninyo gini. Iplasta na mong kinidako sa problema ka na ito.
18: Bito.
17: Dahil salamat kay Fabrex, mga kay Fab. Ginis ka kay Fab Roy. August Bustillo, first kampiyon ng balita. Serbisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
18: So, magkabati gani mong mula noon hanggang ngayon mo na itong signature song na temporaryong magbulag-bulag ta. Pag magkabati mo, anak.

0: Sir, good PM, shout out ko diri sa may San Carlos. Hoy, ang akong kinain sa orang driver kinain ako, ha? Si Ricky. Musta man kada sa may San Carlos, Rick? Sir Rex, usay update sa Senado. Wala pa. Lunes at panginin niya. Sagala sa musta si manager kay Pab Serving ni Kabusa. Area manager Santa Catalina, Mio Pep Obanyan Aligan. CEO, Dr. Ramil Uy. Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castaño. Kini si Kakipab Rex Santos Candos, kanunay nakamalte si DTX Cupimex Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Ligos, K5 News FM, Dalagong ang Diyos, Candos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: Nawan ana makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gikan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson ug sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Roldan, dali na kayo kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum.
12: Para sa mas manami nga school performance.
13: Memory Advanced Serum.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
15: Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
14: Gamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
15: Sa Clinicas 4Biotics,
14: suwabe
15: ang paggawa sa hugaw.
14: Mang Clinicas 4Biotics,
15: adlaw-adlaw.
14: Kapalit sa inyong mga suki butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
6: D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
2: Ako si Florazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
15: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
15: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
20: DTX Coffee Mix.
21: Gusto ko na.
20: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
9: Mabaha sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo iliho. One time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Usupad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
15: Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
9: Mabalik sa mga butika.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:02 ang takna sa gabi.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
26: Mayroong gabi siyurada sa Dumaguete o sa probinsya sa Negros Oriental. Laan usabang na ang laing hugna sa ito nga D3 by Evening Newscast. Ning Adlong Martes sa Hunyo 30, 2026.
27: Makita kita live sa official Facebook page ng K5 News FM Digital Dumaguete o mabati usap pinagis mga kukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
26: Kami buhatod kaninyo sa mga nag-unang balita karong gabi una kasi ka K5 Divina Tidog.
27: Huwag ako usap si K5 Rufa De Vero.
26: O sa itong sidelines itong mga balita, hatod ka natin sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Lalaki na anod sa baha, gipangita.
27: PNP San Jose, gipasidunggan, isip number 1 performing classy municipal police station sa Negros Oriental.
26: Lalaki agol sa pagpamusil sa Himalalod.
27: CILG Negros Oriental, ni courtesy call kang Mayor Manuel Chiquiting sa Garbaria.
26: Sa mga balitang regional, state of calamity, giplano sa kabangkalan tungod sa mga insektong pagkamatay sa mga baboy.
27: Siyudad sa Iloilo, nagpalapasin na siya tiba sa oplang kontrabaha sa lokal nga pondo.
26: 14 anyos kay Susante na angol human ginunggag sa iyang schoolmate sa Bacolod City.
27: Mga naguna sa balitang nasyonal, bisan pa sa War of Words, para higala gihapon ang Pilipinas o China.
26: HIV test requirements sa Pinoy sa visa-free travelers gitang-tang sa uman.
27: Reklamo vs. Villanueva sa flood control case, anana sa preliminary investigation.
26: Isara miyoyon nga ablihan ang BIR tax records sa executive session.
27: Sa balita international, US, gidoble ang tamang pinansyal sa Venezuela human sa Doha, Kalinog.
26: Sa balitang sports, Japan na tag-tag human mapili sa Brazil sa World Cup.
27: Sa balitang showbiz, Diwata og GM Torres sa MMDA nagka-eye-to-eye na.
26: Target ang mga balita, mga kaki-5, mga tungkol ka at tangali karong gabi una sa 2 na balita na sa Daytime by Evening Newscast King Adlong Martes. At kompleto nga detalye sa itong mga balita una sa balita. Gihingusgon sa Philippine Coast Guard, PCG sa Negros Oriental. Ang search and rescue operation karong Martes, usa ka tigulang na missing. Human ganon sa kalit nga baha sa barangay Malo, Shatuan.
27: Si Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Inopia, Commander sa Coast Guard Station Negros Oriental, niingon, nagpapalapdan sa mga search team ang ilang operasyon sa kasigbit ng mga dapit sa Kabaybayunan. Lagip na ang kadagatan sa kasigbit ng lungsod sa Bonguita o Shatuan.
26: Sa initial ng investigasyon, nagpakita nga si Alabata diha sulod sa iyang nipa nga payag dihangganon siya sa kalit nga baha at sa kusog nga ulan.
27: Matod ni Inopia, ang mga rescuers sa mga residente, wala magkahimog din nilang rescue tungod sa kusog nga baha.
26: Samtang sa laing bahin, PNP San Jose gipasidunggan isip number 1 performing class si Municipal Police Station sa Negros Oriental. Sa kompleto nga detalye, atong nga dawato nga na si KK5 sa kapikas lawak si KK5, Cyril Rebe.
0: KK5 News FM, live report! Ang San Jose Municipal Police Station gila isip number 1 nga performing class C Municipal Police Station din sa Talanviga na sa Negros Oriental. Aton sa usa ka bulan nga region-wide simultaneous anti-criminality law enforcement operation po sa Clayo. Gikan ito Mayo 9, hangtod Hunyo 9 karong tuiga. Kini kalapusan na pakita sa lingon commitment sa sesyon, pagpugong sa krimin, pagpatuman ng balaod o kaluwasan sa publiko pinagi sa biktimo, ng pagpatuman sa parasyon, batok sa kriminalidad. Ang pangila na pagkita usap sa dedikasyon o profesionalismo o pagtinapagay sa mga personahe sa nasangpit nga police station paghatag na ninig ni kalidad sa ilang serbisyo sa kapulisan o kapididad. Ang San Jose Police Station na paabot sa pasalamat nga sa publiko o kaumang ahinsya sa gobyerno sa stakeholders sa ilang parayon nga suporta, kooperasyon, alang sa kalapusan sa kapulisan. Ang balita ay nabati ito na kaninyo sa Extend Pod Supplement para kang nanay tatay nga kanunay lahutay panahon sa kaninyo. Gipay sa Real DTX 500 para sa kapag balita ang servisyo Bliko Kaleon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
27: Dugang balitang lokal, nadalas ng balana ng usa ka lalaki human nakaanggon og sama sa iyang kalawasan, humangipusisol ang iyang suspect dito sa National Highway sa barangay Panglayaan ni Malalod Negros Oriental.
26: Ang biktima wala hinganli sa kapulisan, legal age residente sa barangay Santa Cruz, lungsod sa Tayasan.
27: Sumala pa sa kapulisan nga ang biktima, nagbaneho sa iyang padika padron sa habagatan direksyon sa mga lugar sa dihang kalit lang kiningipusil sa wala miling suspect nga nakasakay usab og motorsiklo.
26: Human sa itabo ang suspect ni sibat palayo sa maong lugar. Samtang ang biktima gidali-gidala sa Dayasan Rural Health Unit apan gibalin sa Bindoy District Hospital.
27: Sa pagkakaroon, padayon pang gisusi sa kapulisan usa hinungdan sa pangusil lakip ang pag-ila sa sospeda Sado.
26: Sa katapusan sa itong balita nga lokal, DILG Negros Rental, courtesy call kang Mayor Manuel Jusikring sa Garbaria. Sa kompleto nga detalye, ating dawaton si K5, James Bandukilio. James, si K5 mo.
3: K5 News FM, live report!
4: ang Department of Interior and Local Government o DILG Negros Oriental na pinanguluhan ni Provincial Director Farah D. Bagintuya ni Cortes Ecol kang Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagar Mariah. Ang pagbisita gihimo aron sa pagpalig-on sa panagtambayayong sa lokal nga gobyerno bali sa Departamento ng Siyudad. Ingon man ang pagpalig-on sa suporta sa LGU alang sa mga departamento nga mahatag. Sa gala ni Mayor Sagar Mariah, si Administrator Attorney Neil Ray Lagahit ang mihaton sa mensahe nga gikan sa mayor ngadto sa DILG Provincial Team. Sa maong nga kalihukan, naghinaot ang duha ka mga ahensya nga unta aduna pa sila daghan nga mabuhat nga mga programang proyekto nga matagamtaman ug mapuslan sa tanang katawhan sa lakbayan sa Dumaguete. Ang maong nga balita nga hatod nagyapon ka nato sa DTX sa Kufi Max, ang healthy Kufi nga mutabang kanimo sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX Kufi Max, nagakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa D3 Bio Evening News ka sa kinilagapon sa kanunay, ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kaki 5 James D3 Bio Bandukilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
27: Mga balitang regional, pinato sa DTX sa Coffee Mix. Nag-hopi ka na, nag-detox ka pa. Nagplano si Mayor Benji Miranda ang rekomendar ang deklarasyon State of Calamity sa Kabakalan City gumikan sa pag-atake sa mga peste ng red-striped soft-scale insects sa ilang mga umahan sa tubo.

0: May uyon pa sa kinigihimo atol sa ka-executive session ug ang mga dokumento na pabilin nga wala ibutyag.
1: Hinaon gisulat pa kini House Impeachment Prosecutor ug Emma Park ni sa Representative Lyle Lima ug ni insister ni insister nga dili kinahanglan ang executive session.
2: Balita International. International.
0: Balita International to nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga maya D3. Ginungagan sa US ang tabang pinasyal diini sa Venezuela human sa duha ka sunod-sunod nga linog.
1: Humsuwala sa US State Department ang US nagahin og $300 million ang kitira doble gikan sa ilang inisyal nga saad nga $150 million.
0: Ang igahin nga pondo makatabang sa medikal nga pag-atiman, tabang sa pagkaon, tubig, sanitasyon, puyanan, protection of justice din mang kwarta, ihatag direkta sa mga kaorganisasyon sama sa Smart Hands Purse, Catholic Relief Services, World Food Program o Red Cross.
1: Diablero sab sa US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas aron mapadali ang mga operasyon sa pagtabang.
0: Mahinduman nga nakapin sa 1,000 ka mga tao ang namatay human sa sunod-sunod ng mga linog nga maigo ni atong miagi nga Domingo.
2: Balitang sports.
1: Balitang sports sa Barca K5 patod ka nato sa DTX 500 at ito ang D3 Bio. Ang Japan ang wagtang humanggipili sa Brazil sa round of 32 hadula sa 2026 sa FIFA World Cup karong Martes, Hunyo 30.
0: Nagkainit ang panagsangka tali sa duha ka team o ang Japan ni score o ng courtesy sa ilang midfielder nga si Kaisho Sano sa kapantinwabing nga minuto sa dula.
1: Human sa goals sa Japan, may pakitabligon ng depensa ang Brazil, may pakitabterminasyon nga dili na maka-score balik ang Japan.
0: Sa ika 56 minutes na pag-atake, ang midfielder sa Brazil nga si Casemiro nakitao sa kahigayon o nakapunto sa unang katuyuan na sa iyang kupunan. Samtang sa katapusan ng mga minuto sa pag-atake, ang kapuli sa Brazil nga si Gabriel Martinelli nakapunto sa tapos ang dulas score nga 2-1 pabor sa Brazil.
1: Sa press conference, human sa dula si Brazilian coach Carlo Ancelotti. Ingon na dili sa iyo ng ilang dula, batok sa Japan.
2: Balita Entertainment.
0: Human sa taas nga panahon ng ipaabot sa mga netizens, nakita na gyud sa personal ila daw internet personality nga si Dio Diwata Balbuena o si MMGA General Manager Nicolas Torre III.
1: I-post si Diwata sa iyang social media account ang mahulagway ang video sa ilang perguman, isip tubag sa kanunay nga hangin sa publiko nga mag-atubang nga sila nga duha.
0: Dugay nga nahimong hisgutan sa mga followers ang katingalahan nga kaamgiran sa naong sa duha, hinungdan nga hilabihan gyud ang ilang kadasig nga makita sila mag-uban sa usa ka frame.
1: Sama sa gipaabot ang kakuha kini og abdi correction gikan sa mga netizens, daghan ang nalingaw nagkarayon nga murag gyud og pinagbiyak na bunga o managsuon ang duha tungod sa ilang pagkapariho og hitsura. Ah, sana all queens. Oh, na pwede ganda no, like murag somehow kana bang mato ka sa laing lugar. So, uy, mura lang itong si Kuan, oh, di ba?
0: Murag si.
1: Oh, murag si Big Boss. di ba? Alam mo lang kita si Kuan, no? Di ba may mga ingana, no? Alam mo lang kita si Tarpulano.
0: Murag si Bill.
1: Oh, mura lang kita si Bill. Alam, pareho lang itong Bill. Adini, pareho ra kay upaw mo, no? Di ba? Ano yung mga ingana?
0: Diba? Sumbagan siya itong Bill, ayun man tulugan.
1: O, ano yung mga ingana ba yan? Nga mga instances nga makayong ka, uy, si Kuan nagway to, pero sa imo harang panlanta, pero in reality, diligid sila pareha. Diba? Murag baka inka may similarities lang yun. Murag gamay lang. O, di yung napot siya gamay. Murag itong naglagkob sa ito nga D3 Bio in the newscast ni Alang Martes. Yes, thank you so much no, sa ito mga avid listener. Of course, sa mga nagka-hook up karong gabi una sa ito nga D3 Bio in the newscast, K5 News FM by 1, K5 News FM sa Bangita, K5 News FM by City, K5 News FM Shaton, K5 News FM Ten High, of course, K5 News FM Yungon, K5 News FM Kanlaon. Maayong gabi ka K5 DJ Ma'am Rufa Devero.
0: Gabi na muna sa DJ no? Good evening po ka K5 DJ Ma'am Desai.
1: Ma'am Ate Beth o. RC Atilino, may pagpamina. Of course, sa tuwang nga mga avid listener nga namin ang karoon. O sa tuwang D3 by Evening Newscast, naging kayo salamat. And sa tuwang nga buutan, pinakagwapo nga manager.
0: Wanay lain.
1: Station manager, Sir Vernie Cabusao. Always na siyang mamula. Mamula ang best.
0: Kamurag bisnisa, gito kayo.
1: Bisnisuhan ko na siya. Mara siya si Romnick.
0: Saan na ang apelido ni Romnick? Gali. Romnick. Kabusaw.
1: Romnick Kabusaw. Mara na siya si Romnick.
0: Ayaw mo na sila ipagmayong. Si
1: De La Torre or si...
0: Si Diwata.
1: Mayong-mayong. Si K5, ito ang station manager. Mayong-mayong nga si Romnick.
0: Itong action star.
1: Action star. Oo nga. Kanang anak ng ilong ba?
0: Anak ng ilong. With action pag-ilong.
1: Oh, di ba? Oh, pare-pareha na. Oh, baka yung pare-pareha mm-hmm. na sila. Pero si manager, yun siya nga. Sa, ano pa daw niya? College life ko nun niya, maroon daw siya si Romnick yun.
0: So, ito pa sila duha. Malisot, tagkinsa man si manager ani nila.
1: Oh, asa ka si manager ato?
0: Oo.
1: Oh. Ato, artista mo to si manager. Ay, di ba yung gabi yun sa tuwa mga nag-comments ng Facebook Live. Randy Ember, watching from Manila. Oh, hello to you. All the way from Manila.
0: Garrett Inolpe, good evening, K5 Mom Divine Tindog, and K5 Mom Rufa Rivero, watching live from Zamboanguita. God bless.
1: Alright, Gina Cranzo. Hi, mga K5 Guapa, good evening, si Bahong Gas Gamayni. Shoutout ako ni K5 Sir Melvin Benico, K5 DJ Ace, nga guwapong tao. Guwapong yun, ha? Basta mo ito, na-check show, may... Ano mo?
0: Good ka, Sir Melvin.
1: Okay, humanan, basta K5 Shiftic Engineer Melvin Benico. Yes, sa may Baez City. Si ano na po ni? Si K5 Ace. Salamat sa pagbasa mga ka-K-Fa. You're welcome. Arise Ate James Sarmiento. Sarmiento. Mm-hmm. Thank you so much sa pag-like. Thank you kay ni si Sir Ethan Halonggen, no, sir? Alright, isa to ay nga mga namin. Oh, Mami Ruena, all the way from Mayungan. And to that, Joel. How are you? Maulan nung kagabihon. Ako naman, ulan dyan. I know for sure.
0: Alam, bakit mo alam?
1: Alam ko yan, kasi pareha yan sa amin. pareha yan sa amin na maulan nun eh. maulan nung kabuntagon, mga kamataan. Ay, happy birthday, by the way, sa mga birthday today. Okay, sa nang birthday ko ron, June 30. Birthday ni mo, Bill?
0: Ay, oo, man naka Bill nga birthday.
1: Birthday ni siya ganiha, kanibay.
0: July, August, October. Uy, hapa ito yung birthday na October. Layo pa kayo.
1: Layo pa kayo, October. Ma'am Joy Fry, hello. Layo pa. Oh, mag-ano pa?
0: 3 months.
1: 3 months.
0: Pila naman ang 3 months.
1: November, ibo ha.
0: Layo pa, uy. Ay, sunod ay tanduhan, no? Pwede nga itong utog, gano'n sa'yo.
1: Oh. Oh, wait, ato. Ano, una kong gianak ni Mami Rowena, mga October.
0: Ay, grabe na lang po na mag-ina.
1: gianak ko Mami Rowena, October. Mm. Yeah, pang last lang yung kuno ka.
0: Same year. Grabe ya, oy.
1: Wala na pa kaniya giutong.
0: Gidala-dala usa.
1: Pag-gidala-dala. Kaya November na ka. Hello. Thank you so much. Huwag kalimutan, mga ka-K5, when it comes about sa itong health na ko, pinaka-importante. Bakos yung specials itong panahon karoon nga dili na itong malikayan nga maulanan ta, mainitan ta, kay samot nung, tapulan kita bundalag payong, tapulan kita magdala o green coat, kay sagabal para sa imuha, di ba? So, kailangan nung mag-inom dyo ka matag-alaw, aron protektado ka, si itong nga mitosi ang alkaline-based na vitamin C, which is ang katuang nga vitamin C, mauna siya immune booster. O, kung weak ka o immune system, mauna siya ang makatabang nimo para makapahelp nimo nga ma-boost ang imuhang immune system. And of course, usap po na siya ka-acid balancer. Tranquilizer. You know why? Kay ang atuang nga mighty si Manggid, mga ka-K5. Bisa ka pilakabok imong immune ana. Ano gid ka? Safety lang ka. Dili ka pareha na ubang nga hanang ma-overdose ka. Because mo gid atuang nga mighty si. Dako na siya tabang sa ato nga panglawas. Which is, wala siya ginaingon diha nga. Hanang atong mighty si. pure, ano gina siya, pure herbal nga vitamins. Diba? And of course, ito ang mga nanay, tatay, lahat nag-asing yung sugar. Of course, maglibog na mo kung saan pagpamubos yung sugar. Sige na mo, ganahan mo mukha o glami, pero dili mo kakaon. Okay, tungod, butasin yung sugar. So, kailangan niyo mong imintinara ang ato ang DDX 500. Aron malaki sa type 1 and type 2 diabetes. And of course, makatabang sa na sa ito ang mga nanay, tatay, lahat. No? And ito ang kape, ng lami ang kape. Ito ang DDX Tooth Mix, which is muna siya ingon diha no nga kung magka kana bang nag-constipate ka or kanang ingon nila nga di ka katulog o kana ang ato nga kape. Kape nga which is ito nga DDX Tooth Mix. Ito na siya chia seeds. No added ano na na ha, di na ka pwede mag-add ng sugar because na na siya kompleto na siya diha mga kakifay. Mga ito ang DDX Tooth Mix. Alright, and the time check, it's now 27 minutes past the hour of 6. Wala tigong oras, sabi was a K5 passenger, you but at 6:30 in the evening. Sa ngala na naman sa ito ka CEO, Doc Ramil Oy.
0: Sa mga area manager, Mayor Piv Oligan.
1: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabusao.
0: Sa itong technician sa Pikis Lawag, K5, Bill Adjo Racoma.
1: Ako si K5, hindi natin doon.
0: Pag-uusap si K5, Rufa De Vero.
1: Para sa ampiyon na balita, Sir Bisho Pupikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo akong blood sugar.
5: Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butikas.
2: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals o antioxidant nga gigan sa palaya o the sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga
7: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
10: FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na tulad.
1: K5 News FM,
2: sharpening the lives of the Filipino.
3: D3Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga
3: butika Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko o Mighty C, linijid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
5: Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Syrup,
10: pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Walang may ganahan makikistorya nimo
10: tungod sa imong bad breath.
0: Mag-Clinicas 4 Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
10: Clinicas 4 Biotic,
0: kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba,
10: gahindungdan sa tooth decay
0: o bad breath.
10: Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, matoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang baki na kuga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
11: Tiga, matoy ride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
0: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sa ganga driver, extend, lover.
0: Extend Superman for Men.
3: D3 Bio.
14: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
18: News FM.

0: elevates.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubho nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Monks 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alibyo. Monks Clinicas 4Biotic sa adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herb, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Joel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Kung ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
2: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kay ni diskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag macarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na po kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
3: Yes, Sir JP.
2: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba dis aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3 Bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka na.
13: DJ Patong. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Nga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
15: Marayo Bank Incorporated
14: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
15: Marayo Bank Incorporated na!
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
16: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta. Pinas sa Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado!
16: Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500
3: makatabang sa paglibyo sa atong atay,
2: pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins,
3: gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw
2: para sa limpyo
3: ug himsog nga atay.
2: DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: highly recommended
3: sa mga eksperto.
2: DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: at naik ang butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
2: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotic. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gibangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Mazias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01 7. Marayo Bank Incorporated.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Basinug. May diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw nampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
10: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
10: Sa Clinicas 4Biotics,
9: suwabe
10: ang paggawa sa hugaw.
9: Mag-Clinicas 4Biotics.
10: Adlaw-adlaw.
7: Mabalit sa inyong kasuki butika.
11: Healthy nga uto.
12: My Tennis
11: Manis. Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: My Tennis Manis.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosanne, wow, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
13: Extend Food Supermet.
15: Herbal products ba ang imong gibangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: for quality appliance and motorcycle products, DoItSan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service, you can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

Nakakapot ang ina, tayo'y lumilipad. At ko'y iniwan mo pang pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama, basin og may diabetes ka. PTX 500 na ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong at alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kaedad nga duha ba? Dami, gidang Extend.
0: Extend Food Superman.
13: Give it to me. Your
14: number one hit music station, 94.5 K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.

0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, o katul-katul, i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Clinical Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis.

0: amin saron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: ka makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuok ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag TTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag TTX 500. Karon dayon, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misunay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga
0: DTX

0: Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics, mapanit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics, ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics, ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
5: Hi, Dennis

0: Zero, nagaibrew sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero,

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
1: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
2: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
3: Sapul mo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
1: Food Supplement for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero iba gid ang Extend. Then, nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: This is K5 News FM. Your official news and music station.
7: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunak ni mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar.
3: At tunak may diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: At tunak ni anti-diabetic property.
3: Sama sa
2: Charantine.
3: Nagkapamubo
2: sa Goku.
3: Visine.
2: Controls blood sugar.
3: O polypeptide.
2: Kaparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500!
2: Highly recommend. Sa mga eksperto.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
5: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Kasunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal. VTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get VTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: VTX Coffee Mix.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics nga tunay prebiotics nagapaligo sa imong resistensya. Clinica Sporebiotics nagapanindot sa imong digestion ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Sporebiotics, you always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Healthy nga uto.
1: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulik kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend Superman for Men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini ako gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo inyong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok, turaok, gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
7: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM.